0: Pagbabalita ng derecho. Sir Pisong May Puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng May Puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukaron!
3: Chill lang!
4: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
1: This is Heart 92.7.

92.7 FM ka gaya Deora City 93.7 FM bugin on. We get 15 after 8 o'clock. Fate of Ophelia, Taylor Swift. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat palang panalo na sa sarap. Magandang umaga po. Sweethearts, eto na. Huling oras sa ating program on this very beautiful Thursday. Teka lang, may mga tinatamad na ba dyan? Yung mga feeling nila, ayaw nila pumasok. Medyo may pagkatapulan na ang feeling. Pebis pa lang ah. Pang-apat na araw pa lang. Ano ba naman yan? Dali na. Galaw na, kilos na. Yung mga papasok sa trabaho ah. Pero yung mga students, parang too late na, no? Kapag ngayon ka palang kikilos, alas 7 yung time mo, lalo-lalo na yung mga elementary students. Right? Last hour ng ating program, Steel with Me. My name is Jason Steel. Well, all you have to do is, you know, be with me. At tutukan pa kasi naman, baka pangalan mo na yung mabunot natin para sa ating bugas. At saka sa ating groceries. Aha. Ibang tipong napagod din naman sa kakaasikaso sa kanila mga students. Tapos ngayon tulala. Teka lang muna. Pagod ba yan o dahil sa kakaisip mo sa kanya kung bakit siya nawala? Oh, magandang umaga. May mga pasimple mga hugot na gano'n, ano? Oo, na yan. Yung mga nagugulat na sweethearts natin dyan. Anong connection? Hindi mo, huh? O nga, ano? O, bakit nga ba siya nawala? O, ba't nga ba siya napunta sa iba? Yung ating text line available pa rin, ha? Para sa lahat ng mga gusto mag-text. Alright, please do text me. You got your spare load in you. Uh-huh. Press the numbers to 0961-892-4927. Again, that's 0961-892-4927. Alam ko naman, marami kang ginagawa sa oras na ito, pero mga maisingit mo lang, ha? Magandang umaga po! Late naman yung reaction niya tungkol kay John Lloyd Cruz. Sabi niya yung situation po ni John Lloyd ay parang sa isang kanta. Kaya ano to, pinagtagbo pero hindi itinadhana. The choice nila talaga yun ni Bea na hindi maging sila. Di ba? Magandang umaga! Ano to, larga ko niya gabi, bound for Bohol. Oy, Amping sir! Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: isa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pisaron, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
0: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Duwererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 32.7 FM kagayante ora sering dari 3.7 FM Pukinoy na mumula. Pag nakikita mo yung crush mo, di ba? Ganyan nangyayari sa'yo. So from Maggie Johnson was brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bilin na! Mamaya abangan nyo ha, mamimigay ako ng libreng ticket para po sa ating Music Travel Love Concert. Pero maya-maya pa yan. Abangan lang natin lahat yan. Pagandang umaga muna mga taga-kamamanan. Kina, ano to, Roxanne Macha, maraming salamat. Kina Lodemar Sakala, good morning. Kina Candy Ato, kina Mercy and Diamond Sueto, and Toninio and Sabel Baktong, and sa lahat ng BBQ family, good morning. Thank you so much. Kasi lagi kayo naka-Hard FM. Wow, CDO Papel Republic is also listening. Good morning. Si Igig pala to eh. Yung nag-message kanina eh. No? Mayong buntag ha. Ay, may naghanap ng ano dito. Ka-textmate, single dad 30 plus year. Hindi, naghanap pala siya ng ka-textmate na single o single dad. Okay. Ito yung kanyang number. Announce ko ba ito? Mamaya na lang, may ako na announce. At tagapalingas sang siya ha. Sige, announce ko na ngayon, malay mo. 0992-211-6844. Ulitin natin yan ha. 0992-211-6844. Uso mo pala ngayon yan. No? Alam mo ngayon, sa ano na lang, Facebook, chat-chat na lang eh. Ano ba palang looking for textmate? Raptor Taxi Analo, Vincent Octubre, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pahingi akong traffic update. Uy, pahingi. Uy! Pahingi akong traffic update. Ano? Ito, shoutout din sa mga sumusunod. Yung mga nag-message naman sa ating Facebook page. Sina Michael Espinosa. Maraming salamat ha. Nagkinig sa atin sa may Acacia Street Savior Compound. Carmen Espinosa Family, Lanusa Family, and Melchor Family. Good morning! Si Pingis Dinela, sabi niya, naglalaba daw yung nanay niya. Eh, kanina pa niya sinanto eh. Malamang tapos na nakapagsampay na. Aba. Hoy! Nagbabalik ha. Tagal-tagal din nag-report sa umaga to ha. Eh, ba talaga? Ito na muna, 8:35 in the morning. Ito na po ang ating traffic update sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Anasan din natin si HPG, ha? Si HPG Noel, nasa umaga. Aba, bibihira ito, ha? HPG Noel ng Heart Taxi. Nasa linya natin. HPG Noel, good morning!
2: Good morning, Jesus Steel. Good morning, Sweet Heart. May kalawagan na yung mga kasadaan natin, lalong-lalo na sa my GR4 extension going to Kugon and vice versa, papuntang Galaxy. Galaxy Gusa, stopan ko. Dahil buhay yung traffic tight. Tapos from Galaxy Gusa going to Puerto, maluwag yung kalsara natin.
0: Nasaan area ka ngayon?
2: Kararating lang ng Puerto.
0: Hoy, sa may Puerto na. Layo-layo na. Anyway, sige. Maraming salamat. May pasayero ka ba? Wala.
2: Wala na.
0: Bumaba na. Sige, ingatan pa rin ang pagmamaneho, ha? At ingatan ng mga pasayero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Noel, na-miss kita rito sa umagang ito, ha? Ng Heart, ng Heart Taxi. Maraming salamat.
2: Yan ang naipis ang sitwasyon sa mga kasarang nadaan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasara Group Noel, kumbateran ko ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Kailangan ko ng lucky caller para sa ating concert. Sige, tawagan nyo na ako dali. 0961-892-4927. Be my lucky caller number 7. Be my lucky caller number 7.
1: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutrition Corporation. Ito po, si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
6: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Ollie, demigod of the wind and sea.
8: Hero of men.
7: Huh?
8: So it goes like this. Molly, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too. Men and women.
7: Thank you.
8: You're welcome.
3: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of the live action adaptation of Disney's animation film, Moana. Starring Dwayne Johnson as Maui and Catherine Lagaaya as Moana on July 10, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4. Watch the 2026 Moana live-action movie for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue for the Moana block screening phone-in promo. The Heart FM block screening of Moana is brought to you by Playtime, Born for Happiness, Birch Tree 45 Twin Pack, Pang Dalawang Baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition, 7 pesos and 75 centavos lang per baso. Bili na, GCash, mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin. New Star Online. Play bright, play smart with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. And McDonald's. Love ko to.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Thunder FM again, the Outer City. 93.7 Thunder FM, booking on time right now. We get 49 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Oy! Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or bugdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. Lucky caller number 7, nasa linya natin. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Hi, what's your name?
1: Francine Rodriguez po.
0: Si Francine Rodriguez, kumusta naman ang umaga mo, Francine? Taga saan ikaw?
1: Taga Zone
0: 3
1: Carmen.
0: Zone 3 Carmen. O, sige, bibigyan kita ng libre ticket para sa concert ng Music Travel Love. Pero sabihin mo muna sa akin, kailan ang concert?
1: This coming Friday, June 26, 2026 at Lemke
0: High Atrium. Ay, congratulations! As simple as that, makakapanood ka ng libre, ha? Oh, dali na, kunin mo na. Dali mo lang iyong ID dito para makuha ang iyong ticket. Congratulations! Okay. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: Of course, 92.7 Heart FM. Ang radyo ng heart ko, ang heart ng radyo ko.
0: Premium back to back to back to back. Ito na, bukas naman tayo at saka groceries, ha? Alamin agad natin saan tayong ruleta bubunot ng ating second winner. Ruleta, select! Ang ating studio matatagpuan sa Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Patag! Uy, nakikinig sa atin yung mga taga-Patag, yung Iron Baller Gym dyan. Lagi nakikinig sa atin yan. Puna tayo sa Drawbacks ng Patag. Tuara, isa lang, yun ang nakasulat, Barangay Patag. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa Barangay Patag, Elaine Joy Gamao. How do you pronounce this one? Gamao or Gamao? Ay, kung alin man doon. Elaine Joy Gamao ng Patag, congratulations, nakadaog ka ng bugas at saka ng grocery, ha? Ganun din yung ating first winner kanina, si Danny W. ng Novitsko Taxi. Driver to, Danny W. ng Novitsko Taxi. Congratulations po sa ating dalawang winners na yan. Mamaya, abangan natin. Next hour, may mananalo na naman. Dahil bawat oras, may nananalo ng bugas at saka ng groceries. Sumayin niyo po ang ating The Price is Rice Overload. Ito pa inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for my final break, abalik tayo siyempre, ilang mga songs pang sa inyo. Kaya naman, padayon sa magpaminaw, sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Radio with Heart.
6: The best mix
5: mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: dari 2.7 Hot FM, kagayan de Oro City, dari 3.7 Hot FM, Bukidon. Oy, isang tuwala sa bidang umaga, time for me to bounce. Maraming salamat po. Don't forget to follow me sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Alright, kita-kita tayo doon para sa mga hugot-hugots natin. At tabayan na po si Dr. Heart at si George para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga love songs. Of course, my name is Jason Steele, na nagsasabing, para makapag-move on, simple lang ang dapat nating gawin. Iwan ang katangahan at irampa ang kagandahan. Tama naman, di ba? Huwag ka na magpakatanga sa kanya.
1: Kalimutan mo na yan.
0: Mga sweethearts, have a great Thursday! Madayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ibinunyag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na mayroon silang ipipresentang mga surprise witness para sa impeachment trial na hindi isinapubliko ang pagkakakilanlan. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Pua, kapwang defense at prosecution ay may mga testigong hindi muna pinapangalanan, kabilang ang ilan na hindi inilalantad dahil sa mga usaping pangsiguridad. Walaan niya silang nakitang problema kung kakailangan isiwalat ang mga pangalan ng mga naturang testigo alinsunod sa mga patakaran ng impeachment court. Nilino ni Attorney Pua na mismong ang depensa pa ang humiling ng disclosure ng mga testigo upang maging malino ang proseso para sa magkabilang panig. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:33 on the clock. And a time check is brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, Dr. Har.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Ayan, it's a great Thursday. June 25.
0: No, ilang parang...
1: Bilis. Bilis ng panahon. Oh, parang kailan lang tayo.
0: Oo, kailan lang tayo. Gusto
1: ko yun. Diba?
0: Oh.
1: Ayan. We'll be on till 11 o'clock, of course. This is Music from the Heart with George and Dr. Hart. Ayan, syempre, pag-uusapan natin ang ating question of the heart.
0: Ay, Dr. Hart, medyo dumadami na rin yung ating mga feedbacks at mga comments.
1: Oh, dami ngayon talaga. Oo, chat, daming bagong mga listeners,
0: dami,
1: di ba?
0: Madami.
1: Salamat sa inyo, ha? Nakaka-touch naman.
0: Oo. Bali, pinapapili lang natin sila. Ano nga ba ang mas nakakatakot? Yung umibig o yung masakyan? Para napaisip ka din, ha?
1: Siyempre, masarap yung umibig. Di ba? Pero yun na nga sinasabi natin, kaakibat ng pag-ibig yung masaktan ka.
0: Masaktan.
1: Bakit naman ganun?
0: Kasi pagpalagay na natin, Dr. Hart, nasaktan ka sa previous mong relationship, tapos parang natatakot kang...
1: Ano ba, umibig ka uli?
0: Umibig
1: muli?
0: Oo, parang ganun.
1: Ayan.
0: Tapos yung masaktan muli, ano ba yan?
1: Diba, why not? Bakit hindi pwedeng umibig uli?
0: Hindi ka ba natatakot? Like... kung galing ka sa isang masakit at let's say malaking impact na relationship. Tapos
1: ako mas gusto ko muna isipin niyo ngayon
0: yung present.
1: Kung anong meron tayo ngayon, 'di ba? Somehow nabigyan natin ng chance yung ating mga puso na sumaya, ni ating heart na sumaya.
0: Correct.
1: Sige kayo, sweethearts, ano ba ang take ninyo sa ating question of the heart? Ano nga ba daw ang mas nakakatakot? Yung umibig muli o masaktan? Nako. Sige, padala niyo po sa amin ang inyong reaction, ha, din sa ating question of the heart. Our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online natin ng mga sweethearts, yung Facebook page po natin for you to drop by sa inyong mga mensahe at mag-comment, ha, sa ating post, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:36 is our time. We'll be pausing for break. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Birch Tree 45 the Twin.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Kaubad.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7. Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one.
11: Number one.
2: Number 1. Number 1. Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 12 minutes sa bago po mag-alas G's ng umaga. Thank God, thank God. By the way, the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Grabe yung kanta na yan.
1: It's a way of thanking the one up above.
0: Yes.
1: Na binigay ka sa akin sa buhay ko.
0: Diba? Ikaw yung nagpawi sa akin takot na umibig muli.
1: Ay.
0: At masaktan.
1: Sige, check natin yung mga reaction ng ating sweethearts, George. Sabi ni Maricar Laurel, sabi niya, mas takot ako umibig sa taong walang pagmamahal sa'yo.
0: Ay!
1: Meron bang ganun?
0: Aloy.
1: Ikaw lang, so one-sided love affair yan.
0: Yan nga, oo. Ay, sabi naman ni Ate Jean Garcia Candia, mas nakakatakot ang umibig kasi if the relationship doesn't end well, ending niyan ay masasaktan ka. Mm-hmm. Kaya huwag umibig sa alanganin kung alam mong masasaktan ka lang sa kanya.
1: Ayan.
0: Wow.
1: Grabe. Kasi minsan hindi mo naman kasi malalaman kaagad-agad.
0: Correct.
1: Eh, di ba?
0: Actually, yun din ang tanong ko, Dr. Hart. Paano mo malalaman kung medyo alanganin na ba ang pagmamahalan ninyong dalawa? At eto na, willing ka ba na i-give up na din yan?
1: Yun.
0: Just in case.
1: Eto naman mula kay Mary Vic Tawi. Sabi niya, good morning mga ka-Hart. For me, mas nakakatakot umibig. Kasi baka nang dahil sa pag-ibig na yan, may posibilidad na ikaw ay masaktan. Gaya ng naisuko mo na ang bata. Pero ikaw ay iniwan at nasaktan. Pa-shoutout po sa lahat ng ayan, mga nakikinig sa atin sa Bulwa. Ayan, thanks po. Maraming salamat for listening.
0: Thank you. Si Ate Maribik, oh. Namiss ko to, si Ate Maribik. Gab-gab, both po. Kasi bakit? Natatakot kang umibig dahil sa past mo. And natatakot ka rin masaktan kasi ayaw mong maulit ang past mo. Ganun lang yun. Yun, totoo yun. Ayaw mo lang maulit yung iyong naranasan dati.
1: Ayan, mula naman kay Mary Lou Simbahon. Sabi niya, both. Kaya self-love muna. Safe mode. Ayan yung pinaka-safe talaga.
0: Sa cellphone, di ba? Naka-safe mode. Julian Pabular Liedo. Ang umibig po. Ayan.
1: Ay, nakakatakot ba umibig?
0: Oo.
1: Nakatakot. Shout out sa Defensor Family at Barangay Bakusanon sa Pangantukan, Bukidnon. Hi kay Jojo at Laging Defensor sa ilahang anak na si Blessy. And also to Shine Defensor from Ayarac, Nokat.
0: Ayan, mayong buntag. Neri N. Villarobia Lagonde. Ang masaktan kasi doon mo mararanasan ang sakit na nararamdaman na di mo
1: mamalayan.
0: Paano ka nasaktan sa iyong damdamin na minsan lang magmahal nang di mo inaasahan.
1: Eto naman mula kay Chris Mar Kipit, ang nakakatakot ay yung umibig ka tapos nasaktan ka dahil lang sa isang pag-ibig na mali.
0: Agui. Donald R. Umibig tapos nasaktan.
1: Ayaw.
0: Grabe naman
1: yan. Eto may pinadala sa atin dito.
0: Ay.
1: Sabi niya, for me po, mas nakakatakot masaktan. Hindi naman kasi nakakatakot umibig o magmahal eh. Ang nakakatakot, yung ibigay mo lahat. Magtiwala ka ng buo, tapos sa huli, ikaw yung masasaktan.
0: Ouch.
1: Sabi nga doon ng papa niya, okay lang naman magmahal, pero wag mong ibuhos lahat. Magtira ka din para sa sarili mo. Dito talaga ako naiyak sa sinabi ng papa ko kasi naranasan ko na yung mawala sa sarili ko kakahabol sa taong ayaw na sa akin.
0: Ay.
1: Kung alam ko kung gano'ng kabigat, kaya alam ko kung gano'ng kabigat yung sakit. Pero kahit ganun, hindi naman ako takot umibig ulit. Siguro mas naging maingat lang ako kasi at the end of the day, love is still a beautiful thing. Diba? Beautiful thing talaga yun.
0: Yes, true.
1: Basta huwag mong kalimutan mahalin ang sarili mo habang minamahal mo ang iba. Ayan. Kaya sabi pa niya, kaya I'd still choose to love because I believe the right person will always be worth the risk. Right now, I have special someone, si Mandy, sabi daw niya. And I know we can't be together What we have may only be temporary, pero masayang masaya ang puso ko. And for now, that's enough for me.
0: Ay.
1: Mm-hmm. Ayan, talaga naman.
0: Kung sino ka man. Oo, talagang. Pwede rin pag Dear Heart talaga.
1: Oo nga. Padala kaya kayo yung letter sa Dear Heart natin.
0: Yung parang mga karanasan nila, they're sharing it to us. Which really reflects din doon sa ating question of the heart. Ang pagmamahal naman kasi, it's very vague. At sabi nga nila, hindi Merry Christmas every day when it comes to love. So meron talagang part na mapait, may part na masarap.
1: Parang nagko-coincide doon sa sinabi ko kanina na ako, mas importante yung what is happening
0: what
1: right
0: is happening
1: now, diba?
0: Right now.
1: Na masaya yung hearts natin.
0: Yes. Mm-hmm. So, tapos, yung parang you take advantage mm-hmm. of what you are feeling positively kasi mm-hmm. it brings out the best in you din.
1: Ay, sige. Grabe, sakit naman ng ano na to.
0: Yung question of the heart natin.
1: Keep your messages coming, ha. Antayin namin at syempre babasahin natin lahat dyan. Babasahin namin ni George. Again, our text lines para sa inyong mga mensahe. 0917-1579-927 and it's 0961-8924-927.
0: Follow, like, and share din, ha, sa ating Facebook page. Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:55. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito namang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Magkabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko. 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Purified Eyes. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Eyes. Purified Eyes. Ang eyes na masaligan.
9: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Pukinon, 10:18 ang ating oras. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Ay, promise me na hindi mo ko sasaktan. Promise me, agoy. Sa iyong kaka-promise, tignan mo tuloy, na-trauma ako. Natatakot ako magbahal muli, natatakot ako masaktan muli.

0: 2744. 2745 naman sa mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Para sa ako, hadlok may gugma kay wala takabalo sa ending. Kung naabay forever, ang masakitan na part sa atong kinabuhi. Naman hinigugma o wala, niagya po nakasakit, hadlok sa bunal sa mama. Pero, hoy, nako, sabi niya, hinigugma mo, plastar. Nako ha. Ay, kay, hi daw kay, Mr. Rider. Have a great and beautiful Thursday, you all. Sige, we'll try to play your requested song. Nabigla mo ako doon. Nako, mga sweethearts. Ano nga ba mas nakakatakot, ang magmahal o ang masaktan muli? Sige, text nyo kami ni Dr. Heart, ha? Let's talk about your thoughts. Join us this morning. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, huwag kalilimutan pa-follow, like, and share. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Naka-follow like na ba? Dapat lang. Ang tabayanan ang aming pamimigay ni Dr. Heart ng ticket at blessings and more love songs for you. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
5: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Gaganti Auto City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Vanessa Carlton right there. It's 1,000 miles.
1: And that. Ayan. Dr. Heart, that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na.
0: Ayan, munti ko makalimutan, may sponsorship. 9:35 is our time, still with George and Dr. Heart here. Ayan. Hala, sige. Padayon sa pagpadala sa inyong mga mensahe.
1: Oo, 1,000 miles nga kahit pa. We are just one airwave away.
0: Ayan.
1: From you, o di ba?
0: Yun sana kasi dapat eh, di ba? Oo. We will reach 1,000 miles.
1: Correct.
0: Sa ating journey.
1: Correct.
0: Ng ating pagmamahalan.
1: Oo.
0: Ayan, sabi ni Ma'am Joyce, ang pinakamasakit at nakakatakot ay ang mautangan.
1: Yan talaga, Miss.
0: Oo nga, no? Nakakatakot yun.
1: Okay lang mautangan eh. Huwag lang yung hindi mabayaran.
0: Yun na nga. Actually, doon ka natatakot eh. Dahil doon napapunta yun.
1: Good morning. Good morning, Miss Joy.
0: Sabi naman ni 3363, saan ba ako mag-una? Ayan, 3363, sabi niya, good morning, best duo. Kung may heart ka, masaktan ka, at iibig ka. Iibig ka talaga. Ang nakakatakot yung hindi na tumitibok ang puso mo. Gets mo? Gets mo ba? Kaya habang tumitibok pa ang heart mo, go lang ng go. Kasi the right one will come.
1: Si John Rusto eh.
0: Ay, oo.
1: Jiga Flower Shop. Grabe yung baon mo talaga. Happy morning sa mga nakikinig sa atin sa Arellano Manzano, Balasabas family, Tapdasan family from Maramang Bukidnon. Palagi po ako nakikinig. Lahat ng mga drivers po ng Motorella, naka-Heart FM.
0: Ay, sa Maramang.
1: Oh,
0: ay, talaga naman.
1: 517.
0: Thank you. Maraming salamat sa inyong pakikinig lagi. Lady M, good morning sa iyo. Ayan. Kikinig lagi yan. Magtira ka daw para sa sarili kung ano yun? Kung sa huli ay masasaktan ka lamang.
1: Ay talaga itong si Lady M. Thank you. 4139. Sabi niya, yung tanong, hirap sagutin. Tulad lang ng ano ba ang nauna? Ito talaga. Ever since, di ba? Ano ba talaga nauna? Itlog o manok? Dahil pag nagmahal ka, expect mo na masasaktan ka. Hazel po from Mibantang, Quezon, Bukidnon.
0: Ayan. Bakit nga ba takot kang umibig muli? Or umibig man lang, di ba?
1: Kasi alam mo, Dr. Heart, kung ikaw, ito ha, sa mga siguro wala pang experience talaga sa love, nakikita at naririnig nila from other people yung mga hindi magandang karanasan. Kaya din sila parang, uy, teka lang, ganun ba talaga yun? Ayoko na lang.
0: Actually, kaya nga sinasabi niya parang nauna daw, itlog o manok, parang ganun eh. Di ba parang magkarugtong kasi itong dalawang ito eh.
1: Correct.
0: Magmahal at masaktan.
1: Alam mo ba may sagot na dyan?
0: Uh-huh.
1: Yung si anong nauna, itlog o manok.
0: Ano ba nauna?
1: Biblically speaking, manok talagang nauna.
0: Oo naman. sino ba ang manging itlog?
1: di ba yung manok naman. Pero kasi, the twist.
0: Saan ba nanggaling ang manok? Sa itlog. Ay nako, ayan ang punta na tuloy tayo sa manok at itlog.
1: Nagkamanok ka na dito, nagka-itlogan.
0: Di ba, takot ka magmahal kasi takot kang masaktan.
1: Yun, Dr.
0: Yun yung magkarugtong dyan.
1: Kasi nga,
0: yun nga marahil, sabi mo, George, di ba, kanina, sabi mo na marahil naririnig nila or nakikita nila sa experiences ng ibang tao na nasasaktan kapag nagmamahal. Di ba?
1: Kaya minsan, nandun yung parang fear. At eto naman, may mga tao naman talagang sumusubok sa pag-ibig. May mga taong sumusugal sa pag-ibig. Pero, you know, as talaga namang part of growing up yan, nakaranas tayo ng mga hindi magandang karanasan when it comes to love. Yun din yung nagpapa-inhibit sa atin, ayoko na nga. Last na nga yun, ayoko na. I'd rather stay single for the rest of my life. Magiging rich tita and rich tito na ako.
0: Pero yun na nga, pinadala sa akin kanina, di ba, na message.
1: Yes.
0: It's worth the risk.
1: Yun.
0: Di ba?
1: It is worth the risk. Oh.
0: Ay, nako, yung risk na yan.
1: Kasi nga, di ba na may previous episode natin, Dr. Heart, nagtanong kasi ako dati, worth the risk nga ba ang pag-ibig? madami naman ang sumagot ng oo.
0: Oo naman.
1: Yes naman, worth the risk. Sabi nga nila, kung hindi worth the risk yung pag-ibig, abay wala tayo ngayon. Mm-hmm. Diba? So, minsan nasa lakas ng loob yan.
0: Yeah.
1: At sa mga influensya mo at saka nasa taong nakapaligid sa'yo, they will push you to find true love.
0: Yun. So, ay, nako. Chloe, good morning to you. Hi to Chloe. And nakikinig.
1: Hi, Chloe.
0: Good morning.
1: Good morning. Good
0: the
1: morning.
0: Cute little girl.
1: Oo. Nakikinig pala sa atin ngayon ang mga sweethearts natin. Mm-hmm. Chet sa Kevin Enterprises, Dr. Hearts.
0: Yeah.
1: Sila Miss Alfie, si Miss Irene, Sir Dennis, at si Sir Kevin. Maraming yeah. salamat.
0: Siyempre, kamayan sa Manuka. Nakikinig din
1: ay,
0: sa atin.
1: Ay, grabe yan sila.
0: Good morning sa inyo
1: oo.
0: Lahat.
1: Thank you for always listening.
0: All right. Oras na. We got 40 minutes after 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George? Magbabalik ba tayo?
1: Oh.
0: Ayan, maghahanap buhay muna kami. Magko-commercial break kami. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Kayan Yoro City, Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
9: Where every piso gets more value.
10: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
12: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
13: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
14: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
12: The best ang mga music sa Heart FM.
14: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: baby. Now that I found you, I won't let you go.
1: Ay, ang sarap naman.
0: Ayan. Sweetheart, now that I found you, I won't let you go.
1: Ay, walang bitawan.
0: Ah, di ba? Ang sarap sabihan ka ng ganyan.
1: Oo.
0: Ngayon na nakita na kita yung totoong pagmamahal, di ba?
1: Yes.
0: Hindi na kita bibitiwan.
1: At eto pa yung mga statements na I will give you the love you deserve. Ay!
0: Ay!
1: Sana ay, all.
0: Parang kinikilig ka na.
1: Oh my. Namumula-mula tayo dito.
0: Oo nga. Ba't ka ba nagbablush? Chloe, good morning to you.
1: Hi, Chloe. And
0: from Dr. Hart.
1: Good morning.
0: Yan, merong mga nagpapadala na kanilang message dito sa ating text line. Sabi ni 2414, I just want to share my opinion for today's question of the heart. When you fall in love, get ready to be hurt. Eventually, love must triumph as long as you are ready to fight for it. So just love and be loved.
1: Diba? Sakit naman. Eto si 5891. Hi, good morning, Dr. Hart and Miss George.
0: Hi.
1: My name is Genevieve. Mula nung sinagtan ako ng ex ko na si Tony, ay takot na ako magmahal pang muli. Sa ngayon, masaya na at mas maganda na ako. Wow!
0: Hi!
1: Ay, gusto ko yan. Self-love lang ang sagot pag ang puso ay napagod. Hanggang sa tingin ka na lang sa ganda ko. Sa to your ex na.
0: Sabi niya, hanggang tingin ka na lang sa ganda kong to. Tony. Yeah. Si Tony talaga.
1: Si Tony.
0: Sino kaya yung Tony na yan? Ito naman diba, si mga balik-alindog.
1: Correct.
0: Balik-alindog program.
1: May mga ganun eh.
0: Mm-mm.
1: Ay, sabi ni 1998, sino ba to? Galit ka? Unta wala lang ta ka na ila. Sabi niya.
0: Wala na lang taka na ila. Ay, may mga ganyan. May mga pagmahay.
1: Oo.
0: May mga pagsisisi.
1: Siguro dahil nasaktan ako.
0: Uh-oh.
1: Kaya sana winish ko na lang na hindi na kita.
0: Na sana hindi kita nakilala.
1: Nakilala pa.
0: Uh-oh. Ay, bakit naman?
1: Sakit mo naman.
0: Baka pala, maano pa, mahilot pa. Ayan. 7398, you're listening. Maraming thank you. Sino kaya yan?
1: Si Kuya Dale. Dale Salon ng Greater Taxi. Good morning.
0: Yan, daming
1: good
0: taxi drivers nakikinig sa atin, di ba? Maraming salamat ha. At ingat kayo lagi sa inyong pagmamaneho. Ayan. Oras natin is 10:53 in the morning.
1: Oo.
0: Ano ba?
1: Ito na, Dr. Harper. Kasi kanina, naghanap ako ng... lucky caller natin.
0: Ayan.
1: Dahil syempre sa ating pamimigay ng tickets sa nalalapit na concert ng Music Travel Love.
0: Ticket. Ito. Ayan.
1: Gusto ko yan. Ito na, meron tayong caller on the line. Lucky caller number 4. Good morning.
2: Good morning.
1: Hi.
0: Yes, ano pangalan mo, sir?
2: Junriel Ibanez.
0: Ano daw yun?
1: Junriel Ibanez.
0: Junriel Ibanez. Taga saan naman si Junriel Ibanez?
2: Taga Villanueva po.
0: Uy, ang layo ha? Villanueva. Uy, alam mo ba, Junriel? Ang daming nakikinig ng Heart FM dyan sa Villanueva.
1: Yes.
2: Oo naman, sir.
0: Balita lang namin, ang lakas-lakas. Totoo ba?
2: Totoo.
0: Ayun, di ba?
2: Lahat ng kanto dito na Dr. Hart.
1: Lahat
0: ng kanto naka-Heart FM. Talaga
2: naman. Heart FM.
0: Ay.
1: Ang saya naman pakinggan nun.
0: Oo, sana makapasyal kami dyan.
1: Yes. Kalaan kami dyan very soon.
0: Alright. Sige, may katanungan si George sa'yo, Junriel.
2: Ready na.
1: Ay, ready na. Kailan at saan gaganapin ang concert ng Music Travel Love dito sa Cagayan de Oro City?
2: Friday, June 26th. At ito yung Limpit Kai Mall.
0: Ayan. 25 ngayon, Junriel, di ba? Ibig sabihin na. Bukas na yan.
1: Ay, oo.
2: Bukal na.
1: Oo, ayan. Bukas na. Ito para
2: excited
1: ma...
2: Excited na
1: to. Ay, excited na.
0: Excited na.
2: Nakapasok niyo sa pagtawag.
1: Congratulations.
0: Ang daming gusto makapasok. Yes. Buti nakapasok ka.
1: Oo.
0: Ayan.
1: Ay, Junril, para sure na talaga ang iyong ticket. Ano ang radyo ng heart mo?
2: 92.7 ang radyo ng heart ko. Ang heart ng radyo ko.
0: Alright, congratulations sa'yo, Junril.
1: Congratulations.
0: Ng Villanueva. Ayan. Uy, huwag ka halimutan ha, bukas na po yan yung ating Music Travel Concert. Love live in Cagayan de Oro City. That's gonna be at the atrium of Limket Kai Center. Kita-kits po tayo dyan. Kaya yung mga wala pang ticket. Ayan. Bumili na kayo ng ticket, ha? Ano pang inaantay ninyo? Uy, nakakaubusan na.
1: Ay, nakakaubusan na talaga, Dr. Hart. Kaya go na.
0: Ayan. Pwede nyong i-click yung link para sa online tickets. Pumunta kayo dun sa page. Sa Facebook page ng Heart FM, meron po kaming post doon about sa Music Travel Love. At may link po din doon sa page namin, sa, page, sa post na yun. Maaari niyong i-click yung link. At syempre, papunta kayo doon sa online ticket.
1: O di naman kaya bumisita kayo dito sa Heart FM para makabili ng ticket. Ako, o ako mismo, ang magpapa...
0: Wow, si George pa talaga, ha? Oo. Ano pang inaantay ninyo, ha? Sige, bili na kayo ng ticket ng Music Travel Love at makikita-kita tayo dun bukas.
1: Alright.
0: Oh, yan. Ito pa pala. Back to back pala ito. Pamimigay ng pa-premium.
1: Ay, grabe naman. Umaapaw.
0: Grabe. Ang dami pa-premium talaga sa Heart FM. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner uli. Actually, pang third winner ito for the day, no?
1: For the day, yes.
0: Paikot tayo ruleta, George. Ang magagaling winner natin. Yan. Tingnan natin. Ay, sa mga nanalo, ha? Nananalo tuloy. Sa mga nanalo, claim your prize dito po sa station. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building. And that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. George Santo Miguel.
1: Ay, dito tayo bubunot mula sa Barangay Agusan.
0: Barangay Agusan. Alright. Sige, paabot naman ang drop box ng Barangay Agusan.
1: Maraming listeners dyan, ha?
0: Ay, ang dami nakikinig sa atin dyan. Naglanog-lanog po daw ang Heart FM. Mukhang lahat na yata ng lugar.
1: Oo nga,
0: grabe.
1: Eh. Grabe. Maraming po salamat.
0: Ayan, bunutin mo na, George.
1: At ang aking nabunot, Dr. Heart. Uy, ito ang kanyang address ay Barangay Agusan Zone 2. Congratulations, Rosalinda Pajaron.
0: Rosalinda Pajaron ng Zone 2, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Congratulations! Ikaw po yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na! Claim mo na agad ang inyong papremyo. Wag paabuti ng 14 days, ha?
1: Ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: 2 minutes bago sumapit ang alas 11, magbabalik pa kami ni George. Final set. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. San pang-aba? Sa 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
3: This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
5: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Takot ka magmahal, dahil takot ka masaktan. You better check yourself. You start from the heart.
1: From the heart.
2: Ano ba?
1: Wow.
0: Ayun. Yun dapat eh, kasi kailangan kung galing ka dun sa failed relationship, tapos takot ka magmahal ulit. Di ba? You check your heart kung
1: correct.
0: Completely healed na ba siya.
1: Ay, kung kaya na ba na magbigay na pagmamahal ulit.
0: Ayun.
1: Dapat buo ka.
0: Dami pa shoutout. Pa-shoutout natin mga friends natin sa PNP DEG SOU Region 10. And good morning. Pa-shoutout daw sa kanang kay Master Master Bunso. At saka sa driver daw nila na gwapo na si Tatay Yoyo.
1: Maraming
0: salamat. Sir Nonoy Dems, maraming thank you for listening.
1: Good morning. 1998. Ay, kasi
0: naadobana. Ah, okay.
1: Ikaw, Jun. Good morning. 2700 naman, Dr. Horn, shout out to Ako Marketing Corporation from Cheryl Navarro Oporto.
0: Ayan. Good morning. Good morning po sa inyo. Ayan. Tatanong si ano? Ay, Nenes of First Standard. Hello po sa inyo.
1: Oh, my God.
0: Maraming salamat for listening. Kinig lang kayo lagi. Tapos abangan nyo yung cue po ng DJ. Naku, ang dami nyo nag-aabang.
1: Yes, oo. Meron pa. Basta mag-abang lang kayo, ha? Mm-hmm. Doon sa cue. Para makatawag kayo agad.
0: Mm-hmm. Ayan, mula naman sa ating messenger. Dami ding messages. So, Sparkle Honda, good morning, Heart FM. Maraming salamat po sa pakikinig. Ayan.
1: Thank you, Crizal Bagares. Happy morning sa inyo dyan. Sa may Makabalan Puntod, lagi nakikinig. Hi to Carl Hyzen, Hyven pala ha. Carl Hyven David, Hensel Faith David, at kay Dudski. Good morning. Shout out sa inyo dyan ha. Maraming salamat. Ay, take note po yung details mo. Huwag ka mag-alala. The price is rice overload. Ayan. Mami Marilyn Gonzalez, good morning. Sabi niya, ang pag-ibig ay di dapat katakutan dahil ito ay nakuha natin sa ating may kapal na siyang pinagmula ng lahat, lalo na sa pag-ibig. Ang dapat katakutan ay yung kapag sinaktan ka at lubos mong dinaramdam ang sakit na yun. Sana lang while we're in love, nothing prevails. Hold on lang, wag bigyang daan para masaktan tayo. Para sa akin, I'd rather live and stay happy where my heart is. Strictly, no entry for any heartaches.
0: Ayan.
1: Scary ka.
0: Scary
1: thank you,
0: ka.
1: Mommy. Saligaw po sa imo.
0: Sabi niya, Miss George and Doc Hart, para sa ako, dili ko mag-handlock mahigugma. Andam na mudawat kung ilaron ra, 50-50 lang nagugma. Aron kong magbinuang. 50 ra po daw ang sakit.
1: Pwede ba yun?
0: Grabe, half-half lang ha.
1: Midya-midya lang ang ihatag. Good morning kay Ate Zing Timahan Umalsa. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan sa Malitbog Bukidnon.
0: Pero pang message dito, sabi na pwede naman pala magmahal ulit. Pwede bang ikaw na lang, Dr. Hart?
1: Ay!
0: Pwede naman.
1: Handa po si Dr. Hart. Kasi
0: good morning, Arwan.
1: Good morning.
0: Talaga naman, ha?
1: From Carmen pala sa 69.
0: Ayun. Arwan, good morning to you. Good pwede morning. Naman.
1: Pwede. Pwede kayo. Hi to Frankie Du. Maraming salamat sa pakikinig. Good morning, Heart FM. My love, Doc Hart and Sweet George. Mga mahal sa buhay. Good morning. Mm-hmm. Mahal din namin sa buhay.
0: Ayun. Mga mahal namin.
1: Yes, mahal natin yan sila.
0: Oo naman. Ayan, so wala na tayong oras.
1: Oh, wala na tayong oras. Talagang
0: gusto yun man sana namin mag-stay pa with you guys.
1: Yes.
0: Diba? Pero ayan na si Harvey Stone. Dumating ayan na. Si George, pabalik mamaya.
1: Oh, mamaya, Dear Heart po tayo. Alauna hanggang alas tres. We'll resume the love song.
0: Ayan. Ikaw ba, George, natatakot magmahal?
1: Ako takot ako masaktan. Hindi ako takot magmahal, pero takot ako masaktan. Dahil...
0: Ikarugtong yan eh.
1: Oh,
0: kasi kaya ayaw mo magmahal dahil ayaw mo masaktan.
1: Kasi si pain, kasi Dr. Heart, it comes with...
0: Si T-Pain?
1: Si T-Pain. It comes with different factors kung bakit ka nasasaktan.
0: Mm-hmm.
1: Pero pagdating kasi sa pag-ibig, ang pag-ibig kasi is nandyan siya.
0: Ayun.
1: Yeah, we live because of love. Pero the pain grows with love. So, mm-hmm, kailangan natin... Din tama yung mga listeners natin eh. When you love, you really need to be ready to be hurt or will be in pain.
0: Sometimes kailangan ng puso natin na maging masaya. 'Di ba? Sometimes, o sabihin na natin, it's worth the risk.
1: Yes naman. Yes naman. It's gonna be worth the risk.
0: Ayan. Papaalam na po kami. Maraming maraming salamat ha, sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang messages through text. And of course, through online din sa ating Facebook page at ganun din sa ating messenger. Maraming maraming salamat po ha, sa pag-participate po.
1: Daming talaga, Dr.
0: Oo, dami.
1: Thank you for sharing.
0: Sobra. Grabe. Maraming
1: ulit.
0: Maraming salamat. Bukas ulit. Kita-kits tayo ha. It's a Kinky Friday.
1: Kinky Friday.
0: Medyo malikat yung ating pag-iisip bukas.
1: Suggest nga kayo. Baka pwede din sila makasuggest, Dr. Heart.
0: Yeah.
1: Nang ating pwedeng maging question of
0: pwede kayong mag-message
1: tomorrow
0: sa amin dito sa
1: yes,
0: Heart FM.
1: Sa ating Facebook page yeah, at sa ating text line.
0: Chloe, once again, hi to you.
1: Good morning.
0: Thank you for listening.
1: Good morning, Chloe.
0: Magpapaalam na po kami ni George. Again, maraming maraming salamat for keeping us company for the past 2 hours. Of course, of great music at napakasarap na chikahan dito po sa ating programang Music from the Heart. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. You take good care. Always remember, we heart you.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 11:22 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Heartbeats. It's Thursday. Kasama niyo Harvey Stone all the way to 1 o'clock dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart 92.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya, tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang

0: Eskupina. Siyang sasina lang, Kuya Boy.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang pinainom ko sa kanya.
1: Wow.
0: Nakatulog na siya magdamag.
1: Wow.
0: Gumaling na po siya hanggang umaga.
1: Wow.
0: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin, sweethearts. Good morning! And time check brought to you by eto po, EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po? Medyo may antok tayo ngayon ah. Pero at least nakakape na. Good morning everyone. Thursday na po. Nako, malapit na mag-weekend. At saka maraming excited pag-weekend. Kasi, di ba, gala time. Yung iba naman is wala lang. Mag-road trip. At saka, ano ba yung mga trip-trip natin na tuwing weekend, yun ang aabangan natin ha, malapit na. And of course, isa pang malapit, isang concert po ng Music Travel Loves. Malapit na kasi, di ba, parang in less than 24 hours or more than 24 hours pa yata, di ba? Bukas na po yan ha. O, be there as early as 6 o'clock. Diyan po sa may Lim Kit Kai Atrium. Kita-kits tayo dun ha. At saka yung mga wala pang tickets, naku, pwede pa kayong humabol ha. Tawag lang po dito sa amin 0917-1579-927 kung gusto nyong magpatabang sa ang pagpalit sa tickets online, alright? Pero kung alam nyo na, pwede nang kayong pumunta dun sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang yung pin post namin sa ating Music Travel Love Concert. Doon po, pwede yun lang iscan yung QR code doon and you can actually get your tickets, alright? Para po sa mga may libreng tickets, so abangan nyo lang ha sa ating mga programa natin dito sa Heart FM para makakuha kayo ng libreng tickets sa Music Travel Love. And also, congratulations nga pala yung mga winners natin ha, yung mga pinaka-update winners natin kasi sila mo yung nakasulod and nakatawag kaagad. Ayun, swerte nila, meron na silang ticket. At saka yung ating mga winners din sa ating The Prizes Rise Overload. Congratulations sa inyo. Yung mga hindi pa nakapag-claim sa kanilang mga bigas at grocery items, nako, punta na kayo dito ha to secure your ID. Located tayo, 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta ha. Tapad lang good me sa West City Central School. Kung nilapas ka sa West City Central School, dili na na amo ah. Before lang mismo sa West City Central School, kung gikan ka din sa KSY, and then kung gikan ka sa Uptown, right after West City Central School, makikita mo yung FICO building or yung may land bank. Andyan po kami sa 5th floor. At saka, yung iba naman is hindi sumasakay ng elevator kasi natatakot. Nako, magpatulong kayo sa ating security guard ha. Yung iba, hinihingal dito kasi naghagdan lang. Nako, kaluoy po ni Manang. Oy! Anyway, congratulations once again dun sa ating mga winners ha. And tsaka hi and happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village. Good morning to all of you guys. Alright, mag-aabang ako sa inyong mga pa-shoutout. 0917-1579-927. Magbabalik pa si Harvey Stone with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Life is so short.
10: A
9: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
10: FICO Run 2026.
9: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
10: Choose your race category.
9: 3K, 5K, or 10K. Top three finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
10: The FICO Run 2026.
9: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 33.7 Hot FM Bugidon. Honest natin, sweethearts, 11:50 na. And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Eto ha, yung mga walang kadate bukas. Dapat bumili ng extra ticket ha para po sa music concert ng Music Travel Love. Bukas na po yan ha, huwag kalimutan. Be there as early as 6 o'clock para at least andun ka na dun. Para at least plastada na, di ba? Don't forget na manihapon sabta, oy, di ba? Happy listening kay Sir Efren Uwayan. Hello Sir Efren! Maayong udto sa imo, Sir. Hi din kay Demzoy, kay Jing Umalsa. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Malitbog, Bukidnon. Happy listening po sa inyong lahat. Ating mga taxi drivers, good morning! Happy listening sa inyo. Oy, mag-alas 12 na pala ha. Maayong udto na sa inyo. Don't forget na maniudto ta para kusganta buong maghapon, right? 11:52, magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say that one taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
7: With heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nagpahayag na pakikiramay ang Police Regional Office Tanupir O10 sa pamilya ng 4 na estudyanteng nasawi at 15 iba pa na nasugatan sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay PRO10 spokesperson Police Major Joan Navarro, inatasan ni Police Colonel Christopher Abrahano ang lahat ng police unit sa rehiyon na paigtingin ang seguridad at pagbabantay sa mga paaralan sa kanilang nasasakupan. Sinabi ni Navarro na nakahanda na ang mga hakbang sa seguridad sa ilalim ng Oplan Balik Eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng school year 2026-2027 upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawaninang paaralan. Kasunod ng insidente, pinaigting din ang koordinasyon sa mga paaralan, police checkpoint at pagpapatrolya upang maiwasan ang kalintulad na pangyayari. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. 92.7

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello kamakabuhay, kumusta and welcome sa atong tulumanon. Magkuyog na usab kita sud sa saka oras aron makatun ka sa daga mga informations nga atong idalit sa atong tulumanon kabayan sa panglawas, sa ato ang mga ingredients, sa ato mga produkto, and as well as sa ato mga produkto mismo sa EXL Makabuhay Plus. Huwag nga itong pagpanambag sa ato ang istorya nga atong i-feature gikan sa ato minahal nga sender sa Tambagi ko, Lady Batut.

0: Dili ko gustong niya siya. Papahuwa ka ng babayaran! Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon niya repaluiluoy siya. Dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoy o konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan paman sa tanan.
1: Wala ba lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago?
0: Munet.
1: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Daghang salamat ka makabuhay sa pagpaaboy sa ato ang tulumanon. Init ba rin sa inyong gawas? Gaulan ba? Gatunog ba? Igang alingiing? Ngiob? Bahala na ka diha, nga ikay mo adjust sa panahon. Welcome sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasambigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
4: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
0: Hello, hello, Nemo, and hi, and hi, and hi. Kumusta? Magabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras di karon sa imong nahimutangan, samtang again, minaw ka sa tong tulumanon, gihimo nimong background, ang tambagi ko Lady Batod. Asa man kakaroon, kinsa man nimong kauban, unsa man gibuhat, unta ka ng tanan legal. And so gihapon kahimsog o kabasko gihapon sa panglawas mo itong iampo kanunay sa labawang makagagawong. Ako si Lady Batod. O sa kaoras na nga managkuyog, o sa katak na lamang, mubo lang pero puno, ganyan. Dili na tausi ka na imong panahon sa tanaminaw ka din, hin. Dito magsigigreet lang. Nang bongga. Siyempre, uban sa atong tumung og tuyo nga good health karon og maapuhon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. And as usual, sa atong naandan, kamakabuhay ang atong mga isgutanan kabahin sa mga ingredients. Gadakan kay ikatabang o ikahatag kaayuhan sa atong kalawasan na atanan diya sa atong mga produkto sa EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ka makabuhay niya na sa bang sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Delo. Today, maong ay katulong ngayog to kon chapter 3 sa iyang kaagi. Di na ito maglangan, uy. Ang sa pamiatong paabuton, maglungag pa ka diha. Nga maghuwat pa ko nga maluto niya. Magdrama na ta, uy. Diba? Niya na ang sumpay din nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Lady Batod, hindi ko po nagustuhan ang paraan ng pakikipag-usap ni Yuri kay Monette. Kaya po naman, hindi ko pinalampas yun. Agad po ay kinausap ko si Yuri. Pero pinagsumikapan ko man noon na pigilan ang aking sarili na magalit. Dahil nga, hindi ka nais-nais ang dating sa akin ng kanyang ginawa.

Hatod hindi nga po umuwi ng gabing yun si Yuri. Niayaw ngang sagutin ang aking tawag, hindi rin niya nireplyan ang aking mensahe. Masama ang kanyang loob sa sinabi ko sa kanya. Lalo pat sinabi ko sa kanya sa text na dadalaw ng gabing yun si Monet sa aming anak sa bahay. Hindi ko po hinanap si Yuri. Hinayaan ko na lamang siya. Na siya pa namang ikinagalit ng aking lolo Tinoy.

0: Unsabay lauman mo ni Papa Tinoy kundi ihagin ang labanan si Yuri. Ganahan man siya atong bayuta para nimo. Buutan lagi ko no. Aw, buutan man tuod si Yuri pero dili makapapas ang iyang kabuutan sa kamatuoran nga dili maayo ang inyong relasyon nga parihas nga mga lalaki.
1: Pahorhi,
0: ako pa ni modelo anak. Makigbuwag ka ni Yuri.
1: Ha?
0: Dili siya maayong impluwensya kang Juno sa akong apo. Bayot siya. Tingalig maagni pa niya ang bata nga mahisama niya. Gawas pa, dili maayong mother figure ang bayot nga sama niya.
1: Unsa?
2: Naagi na mga kontrabida, no? Naagi mga tao nga dili malipay sa kalipay sa uban. Naagi ka na mga mubabag. Naagi ka na mga ikasulti nga dili maayo. Mga comment nga ay, kanang negatibo, no? Anyway, kamakabuhay unagi kadunghog na pa lamang sa chapter 3 sa kaagi sa tong sender nga si Delo ang ato nabati. Human sa pipila ka mga painomdo, mamalik tayo yung takanapay sumpay ang ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 3 sa iyang story. Kanang tanan din nilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Banut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimal.

0: Mom Health and Wellness. Ang EXL ay perfect na kaagabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka Makabuhay. Buhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
2: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
3: Dagang salamat ka Makabuhay. Proud yun ta. Basta, himuon na itong partner everyday. Ang itong naginusarang kapsula. Nga mo'y himuon na itong dietary supplement. Himuon na itong partner as in everyday. Gita mo inom ni ini para protektado ta. Kung ikita healthy, dilitangin mo kumpiyansa. Kay Taura ta, dita robot. Diba? Masakit ta kung ganang naatay mga kauban nga mga masakiton o nasakit diha. O niya matulungan ka ng hini itong immune system. Matakbuyan gita. So dapat naatay panaming sa mga virus, mga bakterya o mga sakit mismo. Ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga itong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka Makabuhay, daghan ka ng ingredients, again, nga giusa lamang diya sa itong kapsula. Usa sa mga daghan ng mga ingredients nga naadiha, mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kung Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8423 nga nailan isip Traditional and Alternative or Alternative Medicine Act kung tama of 1997. Apil na diha ang Acapulco, Niugniugan, Siangubat, Ampalaya, Lagundi, Olasimang Bato, Bawang, Bayabas, og Erbabuena. Ganon. Diba? Bonggang-bongga ang sambong ka Makabuhay. Ang scientific name sa sambong kay Blumea balsamifera. Yun. Mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Nga gawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam ka Makabuhay. Nga dali rasag kayo ng kapatubuon, nga dali rasang mudako. Usang ato sa tulo ka metros ang gitas-on ana. Nga ligon ang mga tangkay ana. Oo. Nga na ay gray or brown nga kanang sagol nga color ba. O ganun. Unya kanang tama-tama rasa nang gilap dun sa dahon nga maghatag na og kanami taong nindot nga amoy. Ganon. Kung imuha ng usapon. Usabi benepisyo sa sambong. Traditional nga ginalaga gid na ka Makabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon, himuon natong tsaba o di pagka kanang pangligo nato mag-init kag tubig. Unya pabugnaw-bugnawon nimo gamay. Unya ibutang nimo dito ang dahon sa sambong, di ba? Mga pipila lang kabuok. Unya imong dukdukon pudusahay aron sa angto sa pino hangtod nga mahimong paste. Mingin ana. Unya imong ibaba din ha, ihumol nimo ng sambong paste, ilawom sa tubig, pwede ra sad. Nya human imong pugon nga ibutang nimo sa hinlo nga tela. Imong tupion ang tela nga ipatong nimo sa imong agtang o baka ipito nimo sa imong ilukan. Labi na kun ikaw gihilantan or gikalintura kung sa ato pang pinulungan. Unya ang sambong ka Makabuhay, Diyos ko, makatabang sabna sa sipon ug ubo. Doon naman goy expectorant properties ang sambong nga mo'y mutunaw. Mupahumok sa sipon o klema sa respiratory tracts. Nga mo'y rason sa pag-ubo o pagsakit mismo sa tutunlan. Kapag sige kag ubo, masakit, hindi mo tutunlan. Apil pa buko-bukog dughan, di ba? So matibhangan ang pagpanakit hatod sa rayuma usab. Oo, nindot po ang sambong sa lingbahin sa rayuma. Matibhangan ang gilmulo ni mong sakit tungod sa rayuma. Nga nang bikaw amitog tiils baboy. Nga nang bikaw amitog mga laman loob. Mauna, girayuma na. So anyway, dunay anti-inflammatory chemicals ang sambong nga makatanggal na sa paghubag o paggahi sa mga kabukugan, especially sa mga joints kamakabuhay, nga ang rason ana mao ang arthritis o ang rheumatism. Sumumugna ang sambong, magmugna kag sambong paste, unya direkta ni mga ipahay dito sa affected areas, dito mismo sa kasakit nga joints. Ganon, para matibhangang ang pag-agay-agay o aguroy ni mo diya tungkol sa rayuma. Unsa pa ba ay binipisyo nga makuha nato ano? Unsa pa ba mga balatian nga pwedeng ayon sa sambong o makapagaan sa imong paminsar labi nag not in good condition ang imong tiyan. Kay doon naman ko'y kapasidad ang sambong nga batukan ang bad bacteria o uban pang microbes sa tiyan. Mao na nga matambalan gid nato ng sakit sa tong tiyan o kita gidayariya baron or gisakitan mismo sa tiyan o ganang gakulo ang tiyan inana pinaagi sa sambong. Punya makahatag usab o kaayuhan sa mga sakit-sakit sa panit ang sambong. Oo, mabatukan, pinaagi sa sambong ang mga bakterya nga ang cause ana kanang pigsa o uban pang mga skin problems. Kana ang sambong. Ang sambong kamakabuhay usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naas ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga, sama na ako sa uban pa. Manginom na kita niya na everyday. Isip pa ito ang dietary supplement.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
3: Hello, hello diha sa mga coffee is life ang ilahang ginatawag og panultihon sa kinabuhi. E di gyud mulahuta ilang adlaw kung di kakape. Unya ang kape sa gyud nga 3-in-1 kay makahatag rag sakit. Nga daghan pa jud kay sugar. Ipadapli na ka makabuhay, mag-switch ka na sa ato ang all-in-1 nga kape. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na gitawag natog all-in-1 kay naa diha ang daghan ang tanang mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayo sa atong lawas, makapanalipod ato gikan sa mga sakit, mga bakterya, mga virus or kung doon na nakibalatian makatabang ang atong kape kung imong pagaimnon para mawagtang ng tanan o mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, again, ang naadiha. O usa sa 17 ka mga ingredients, nga naasa ito ang all-in-1 nga kape, kamakabuhay mo ang spirulina. Spirulina or spirulina, depende ni mo. Unsa man ang spirulina? Ang spirulina, usa ka nakamatang sa blue algae, nga baguhay lamang, kalit lang na nga mi-sikat ba, tungod sa nabato na ni ana nga potential nga benepisyo sa health. Kana bongga sa protein, sa vitamins, sa minerals, sa antioxidants ug sa uban pang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Tungod kay kana ka makabuhay usa ka matang sa algae, kana mabuhi na sa kana mga mabugnaw nga mga dapit o kana mga tubigon nga mga lugar, diba? Gayon pa man ang spirulina sa pagkakaron kasagaran na nga kanang bitaw ang ginaginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao baka nang gina-culture na ana. Kana gitagaan na nagpahintulot. Pahintulot gyud ba pagtugot in sa Bisaya. Sa mga mag-uuma nga makabaton sila og kanang mas okay pa og makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig tungod kay ang spirulina, pwede nga musup-sup gyud mga bugat nga mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sa daana o ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo, kanang mapinupino na giyon, flakes baron, or capsule, ganyan. Kasagaran, ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imnonon aron makamugna sila mga smoothies, pero pwede sad na kana isagol sa uban pang mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang-bongga pwede usad nga imnon nga maorasan basta naa lang gyud spirulina. So do na bay lain pang benepisyo ang spirulina para sa diabetes. Mao na imo pangutana, kay murag familiar kay nimo nang spirulina murag pang diabetes sun gyud nga tao. So gawas sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po doon na sadnay daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo'y rason kung nganong kana na ilhan isip usa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag natog spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pabay mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes son nga mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana, makapaubos ang spirulina sa cholesterol level, makatabang sa temporary nga allergic rhinitis, makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer tungod kay dunay antioxidant ang spirulina. Tungod ana ka makabuhay, pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sabi mong ipaabot, ay nagpauwahi ka, malate ka. Sama na akong sa uban pa, manginom na kitang kape everyday sa ato ang all-in-one nga coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong saking bukita. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
5: Lady Bato.
3: O ganoon nga ng ikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 3 sa istorya sa kinabuhi sa itong sender nga si Delo. Now na, dinhila ang gyapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
5: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Baton, hindi ko naman magawang makipaghiwalay kay Yuri. Praktikal kasi kapag nanatili siya sa buhay namin. Dahil aandap-andap naman ang trabaho ko, malaking bagay na nariyan si Yuri. Kinausap ko po siya, Lady Batod, at humingi ako ng tawad sa sinabit inasal ko na hindi ko siya pinagsalita. Lalo na naniwala ka agad ako kay Munet sa sinabi nito kahit na hindi naman pala totoo. Ayaw ka balaka, Delo. Nakasabot ko sa imong bahin. Dililisod para ni mo ang paglaban dayon kang Munet. Kay ikaw na ang nagsulti. Bisan buwag na kamo, asawa mo gihapon siya. Inahan gihapon siya ni John. Ug mahal pa sab nimo siya. Yuri, dili ba? Mahal pa gihapon nimo siya. Nahibaw ko, gibati ko siya pagihapon ang gipitik sa kasing-kasing mo. Well, normal lang sab tingali nga dili matakli diri nako ang imong pagbati kay kinsa ramang ko. Bayot lang ko nga sumasaka dinhi sa imong panimay. Bayot lang ko nga nahigugman nimo. Bayot lang ko nga nagpaulipon sa kaugalingon kong gibati.
1: Yuri, espesyal ka para nako. Gusto ti ka, dili ko nimo mahal. Nilaom kong kasuklian mo ang gibati ko. Pero dili ka na ang kahulugan sa kinabuhi. Okay lang. Samtang mahal pati ka, magpabilin ko. Pero dili sab maayo nga bisan ang pagpangdaot ni Munet diri nako. Tuuhan mo dayon nga dili na makabaton og bili ang akong pag-explain para nimo kay siya nagidayon ang automatic katuuhan mo. Oh. Makapahiubos lang. Yuri.

0: Muangyo ko ni Mumunit.
1: Unsa ka na, Delo?
0: Bahin sa pagbisitahan mo balik din sa bahay. Aron ikauban mo ang atong anak.
1: Ano?
0: Kung gusto kang ikauban mo si Juno, sultihi lang ko. Tawagi ko o baka i-message ko. Aron dadoon ko ang bata sa dapit din gusto kang dito ka mumangad. Kay dili na ko gustong muanhi ka pa sa bahay.
1: Unsa?
0: Mahimo ba, Munit?
1: Ngano ba, Delo? Mao ba ka ni gusto ni atong bayot mong kapuyo? O ikaw, Sab, musunod lang sa iyang gusto? In love ka na ba ni atong bayuta? Abi ko magigamit mo lang siya.
0: Ang baba mo, mahimo ba?
1: Ayaw kong inang na-develop ka na niya. Nga mahal na ni mo siya. Nabayot ka na ba, Sab, Delo?

Lady Batod, mali ang interpretasyon ni Monette. Pero naunawaan ko siya dahil nagselos siya at insulto para sa kanya na bakla lamang ang ipinagpalit ko sa kanya. Narinig din pala ni Yuri ang naging pag-uusap namin ni Monette. Muli po ay nagkaroon ng issue sa pagitan naming dalawa.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakaboy mo na bati ang kinatibukan sa chapter 3 sa kaagi sa tong sender nga si Delo, pero pami-ended to. Sumpayan gihapon na nato. Naapay, sumpay ang yang revelasyon. Sundan nato na sa musunod pang episode sa tong tulumanon. Unya, inigbalik nato man sa pipla ka mga painumdom at ang isgutan og lagpitan ang ato na bati nga chapter 3 sa iyang kasaysayan. Hindi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kilala ikatinga pag uy kahibong pa o mag-wonder kag taman-taman di ay mauba. Okay, oo, diba? Okay, naila na nga ito ang kapsula, ang ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung pananglito natin mga balatian, mamaayay kita sa hinahinay, di ba noon na overnight. Mabitaw ng religiously, kinahalang tumaron yun nato na ng bonggang-bongga. Dili na nimo ika, wow, ang ato ang kapsula, kana tungod kay dagang ikatabang nimo o ikahatag na kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya nga ito ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients, giusa lamang diha. Ubusa sa dagan diha mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kun ascorbic acid nga bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pang-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ang mga suplementong vitamin C nga dunay calcium aron nga matibhangan sa mga kabitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa tong lawas. O kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer, ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-suck sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon nimo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan mina na. Pero gayon pa man, ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo kamakabuhay magpakita pud sa mga benepisyo sa vitamin C kabahin sa cancer. Apil diha nga makaayo na ang vitamin C sa atong pagtambal sa bisan unsa nga mga balatian basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo. Para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid usa ka ligon nga antioxidant ug usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato niya ng amatang sa vitamins, dili ka nagibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang appeal-appeal lang sa imong gipang inom kung dili makaprotekta sa dani mo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan o kanang sipon, dili ka daling subawan. Kaya ka ng mga tao nga dali nga ubuhon, sipunon, masubawan, or hilanaton kalinturahon, minana ba? Masubawan, nagkalit, or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakda na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C nato kamakabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Daghang salamat sa mga mahiligon usab sa kape ng bongga. Wa kayo ang kabalakan kun ang imuhang kape nga pagaimnon na sukad karon or kun nasugdan nini mo good for you, ipadayon lang na everyday ka makabuhay ang atong ginatawag og all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Again, gitawag nag 17-in-1 kay 17 ka buok giusa ra ng mga ingredients sa ito ang all-in-one nga kape. Mabita ng all-in-one ka ang 17 kabuk ingredients na radya sa itong kape mismo. As in, gisagol ra. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang EXL Coffee Mix. Mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom, usa ka naka-fungus nga nagsugod gina sa Brazil. Ang pagbasa nila ng Brazil kay Brazil. Brazil. Brazil. Brazil ragod na oi, eh, Pinoy manggudta. Unya ka nang dito ginamagikan, ya nakuha na dayon sa Japan, sa China, mao nakabaton sa salagingon ana, og agyan ang Pilipinas. Oo. Unya ka nang agaricus mushroom mao ni naguna nga ingredient or sangkap para sa mga herbal supplement and extract. Oo. Usa pay gamit anang agaricus mushroom, Lady B. O usa pay gamit sa agaricus mushroom ka makabuhay. Ang agaricus mushroom wala giaprobahan sa FDA para sa bisan unsa nga particle nga pagtambal. Nag-inusara man or kauban man sa uban pang mga tambal pero ginaingon nga makapaayo ang characteristics sa agaricus mushroom para sa paglikay sa cancer, pagtambal or pag-okay or paglikay sa inflammatory conditions. Kung doon na kay allergy, makatabang ang agaricus mushroom. Unya, kanabitang komplementaryo ka makabuhay, komplementaryo nga tambal sa diabetes mellitus. Unya, nasa na yung antioxidants. Unya, makapaligon, makapakusog, makapabaskog sa tong immune system. Dili man direkta nga tambal ang agaricus mushroom, pero makatabang. Diba, labi na kung imo nang i-partner sa imong mga ginipang tumar para makalikay ka sa risgo sa cancer, inflammatory conditions, or matibhangan imong allergy, or diabetes baron, kay naanay antioxidants o makapaligon sa imong immune system. Bonggang-bongga gihapon ang agaricus mushroom. Unya ang agaricus mushroom, usa sa 17 ka ingredients nga naas atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ay nagpauwahi, inom na sab everyday sa ato ang all-in-one nga kape. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
1: Sa ito pagbalik mismo sa itong tulumanon, kamakabuhay, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kamakabuhay, buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Bator, gihatod ka nato o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang naginusara, kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Yamuwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement po batok na sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, pagkalimtanon, UTI, constipation, and many more. Ang pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule Isip Dietary Supplement Kamakabuhay, i-maintain lamang na nimo. Kadang di tikaw adult, usang ato sa doang kapsula every day imong pagkatumaron ana. Nga inadlaw nga tubig ang pag-aimnon, dili bugnaw ha, as in warm water ragyod. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, mas daghano na itong pagtumar, mamahimo ng duha. Nga ito sa tulo kakapsula, katulo sa usa ka adlaw. Inadlaw nga tubig yapon na pag-aimnon or warm water ka makabuhay, ayogyod ng bugnaw. Sa dili ka pamukaon, or pwede rasad nga after kang mukaon, paabuta usa ang usa ka oras gikan kang mihkaon. Isip gihapon imo ang food supplement. Munang sama na kog sa uban pa? Kuyog na sa panon ka makabuhay. Ngamihimong partner sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule every day ang pagtumar ug ang pag-inom nato sa kape ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay! Dagan salamat sa pagpamin. Happy birthday kang Chacha. Ganahan kay kuan ng magpa... O sa tingan? Magpa... O sa titawag ni mo, Dexter? Magpa... Hinungod. Magpahinungod sa... Happy birthday sa mga nag-birthday today. Hi sa Mahipos family, kay Jumel, salamat. Kay Snow, Kadilinya, ni Tulia family, dagang salamat sa pagpaminaw. Kay Mary Ann, na nasa abroad karon, dagang salamat. Padadaan ko nung kunya 150,000 pesos sa chika. Chares. Chares lang. Salamat sa pagpaminaw. Og hi usab kang Dexter. Og nimo ka makabuhay, dagang salamat. Yan ang atong special nga mensahe for today. Matod pa ka makabuhay, makahimog kasamok ang pagdumot. Apan ang gugma, mupasaylo sa tanan. Kana nga, espesyal nga mensahe ito, mabasa sa panultihon 10, versikulo 12. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Wala at igong panahon, manambling na tagpinalay, mamaligtat sa sunod gayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong programa, imong programa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan, mahigala na sab kita sa atong naandang programa, ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinin sa inyong higala si Kuya Arn, mahiguban kaninyo sabay na sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampo, nagisaling o gisugilon diri kanato sa usa ka lalaki nga si Jomar. Pero ambot nga nung mahigala, nakahimo pa ni si Jomar sa bagay, di na magsulat, tawag na lang si Ahi noon sa koa. No? Salamat kay Jomar, no? Ang andiin nakahimo pa kasi pagtawag diri kanako. Salamat sa oras nga nagka-heart to hearta nga imong gi-share sa ato ang imong kaagi. Si Jomar mahigala nga taga-Agusan. Sure, no? Pipila na ka mga sinder nato nga taga-Agusan. Salamat kay taga-Agusan ha sa inyong makanunayong suporta. Pinagi sa inyong kaagi labi na kay Jomar nakahatag kinig suporta sa ato ah. Nakalahutay kita sa paghatag og kinabuhi sa matag adlaw sa nagkalain-lain mga kaagi. Katong na yung mga willing diha o gusto nga magpaabot sa ilang mga kaagi, pwede ninyo i-share sa ato, ah. Itawag lang ninyo sa atong number. Dili na mo kinahanglan, magsulat pa, kamo pa magplastara. Ako na ibahala, kinina ninyo higalas Kuya Arn. O, oh, ang magpaigo niya na. Tawag lang mo sa atong number, 0970-871-9592. Mas bon ko, 0970-871-9592. Pagtawag ninyo, tapos dili na ko matubag, i-text na lang ninyo nga, namo i-share nga kaagi, Kuya Arn. Oh, no, no. Kuya Arn, namo i-share nga kaagi. Bisag share nga kaagi lang, Kuya Arn, ako i-share nga kaagi. Makasabot na ko niya nga kaagi ang inyong ituyo diri sa ko. Ha. Ako na rin mutawag sa inyo, ha. Pero hulat-hulat lang sa mo, kay medyo ubay-ubay pa itong Tagano pagtagad, ha. Nakatong medyo naulahi gamay, hulat-hulat lang niya. Text lang mo nga, namo i-share nga kaagi, kay munawag ro ko sa inyo, ha. Mag heart to heart enta, ha? Okay. Wala, kumusta no ang atong mga users sa atong mga produkto? Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagpadayon pa ba mo? O ba siya ng uban ang undang na siguro? Balik na sila o di nabot sila makatulog. Ayun ninyo undang yung mahigala para tuloy-tuloy. Kung naipikto na sa inyo ha, nanindot ninyong pagkatulog, ituloy-tuloy na siya mahigala. Muna na himuon ninyong kape, no? Sa matag-adlaw, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya kung undangan na po ninyo mahigala, balik na sab. Oh, dili man na siya makadaot mahigala kay kuan man ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makahatag na ugmayong benepisyo sa panglawas sa tao, sa magbisod sa pagkatulog. Kay kapoy yung kayo ng lawas nga walay tulog mahigala. Kulang tulog, kapoy sa trabaho, apiktuhan ang atong panginabuhi. Muna, ayon ninyo na pasagdi nga magpabilin mo nga tagpila na lang ka oras ang inyong tulog. Ikumplito ang inyong tulog, mas nindot ka ni, mabot pag 8 hours. Ano ba? No? Okay. Mahinaot ko mahigala. Tistingi lang ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon katong bago pa nga nakabati karon. Basta na may problema sa pagkatulog, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pag mga tao sa nga naapa siguro nagpabilin karon nga pipila nga naglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, kinahanglan gyud nga matag-adlaw kita makapagawa sa atong hugaw. Pinakataas duha ka bisis o may nilang na ikaisa. No? Kung naamon niya na problema nga mulaktaw pa mo tag-isa ka-adlaw, dili na maayo mahigala. O sa sinugdanan wala pa. Pero kay dugay na ka na ninyong naghihimo, nahitabo sa inyo ha, nga laktaw mo tag-usa ka-adlaw, duha ka-adlaw, una mo magbawas, mabot yun ang panahon mahigala. No? Simba ko lang na magkadaot atong tinae, matingana lang ka nganong di man kumainom og ilim nun nga makahubog nganong nadaot man akong tinae unya di man kumapasaran sa kaon nganong nadaot man nagkaulser man ko nakapdos man akong tiyan tugon na sa hugaw mahigala nga kanunay maistak sa tagpila ka adlaw kinahanglan sa matag adlaw gyud kita makapagawas mahigala ha kay makapangit na sa itsura o aura sa tao karang nagpundo kanunay ang hugaw matingala magdry imong lawas kay hugaw ko nang nasa ilamon sa imong tinay, bisan imo pa nang gikaunto, nahimo na ng hugaw, dapat ipagawas na na siya. Makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. No, dili mo mabalaka kay pure organic na siya may gala, wala na siya ay chemicals. Pag patsik kapos doktor na mo yung ipangbati, may nung doktor, bawal sa kamang api ha. May nung doktor. Pero kani atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, dili na siya apil sa gibawal ni doktor. Kay pure organic na siya. Unsay naasa iya? Rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic siya mahigala. Pwede kayo ang mga high blood nga mag-inom ni ana tong Capricorn Gold with Malunggay and Santon o pwede kayo ang mga diabetes. Oh, kay nag-amping mo nga dili mo tasin yung blood sugar. Amo na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
sulay ninyo mga higala, no, manginaot kong atistingan ninyo. Kumupalit mo sa pharmacy lang, atistingan ninyo, ikumpleto lang ang pangalan, ingno lang ninyo nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pwede po nyo isulat sa gamay nga papel, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Okay. O niya, paghatag sa taga-pharmacia, makita din mong usa ka pouch, may pagka-black, may pagka-gold yellow, yan ay nakapangalan sa ibabaw, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Yan, nakitatak 200 grams. Yan, napot kita gagmay sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon na to, 110 grams. Okay? Mahinaot ko na sabtan ninyo. Basta ikumpleto lang yun ang pangalan na higala, Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kay daghan na ba'y Capricorn sa pharmacia. Dili lang atua na yung mga Capricorn nga na tibag, na namurag tsaba. Dahil klase. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, powder nga nasa ay saka pouch, na presentable sad nga pouch. Mahinaot ko mahigala inyo kung nasabtan o parayon ta mahigala, no? Kung natay Capricorn Gold with Malunggay and Santon, napot kita'y Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Lang gihapon, no? Nakalahi lang kay Purple. Ganina Capricorn Gold, kani Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Paminawan ninyo kung unsay naasa atong Capricorn Purple. Kay basin o makatabang sabi sa inyo, ha, mao ninyo ang tistingan, ha? Ang Capricorn Purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naasa atong Capricorn Purple. Duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang nga maayo ang atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pare-parehar gyapon sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang gyapon ang Capricorn Purple with Malunggay and Santon sa pagbawas sa matag adlaw tungod sa mangustin nga naani ini. Yanapod siya sa agol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napag-digest sa agol nga guyabano. Guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napod siya sa agol nga ashitaba. Ashitaba mahigala makatabang sa panunaw o digestive problem. Napod siya sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ano na, no? Napod siya gitawag nga spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sab sa brain health. O napagit siya ampalaya. Ang ampalaya na ilhanan ninyo ni nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napod siya sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa, tistingin ninyo mga higala ang atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Kung napod kita'y kuan mahigala, Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala, mao ni din ang mo epekto. Kaya natin mahigala nga gusto din sila mo epekto. Katong Capricorn Purple, tambalan niya pong kaato pila kaadlaw. Maupod sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ang Capricorn Purple pod, maupod na sila. Pero gusto niyo i-effect yun dayon kay para sa inyong trabaho, direta sa Turbo Max Coffee. Turbo Max Coffee mahigala ha, paminom mo. 10 minutos lang, may epekto na dahil ang unsay naasa itong Turbo Max Coffee para ginis sa inyong mga trabaho, no? Kinanglan tag enerhiya, hantod intiro adlaw may gala, paminaw mo mayo, doon na kining mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root. Maka vegetable root, nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Oh, napakit siya sagol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napakit siya sagol nga tungkat ali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. O napakit siya sagol nga red ginseng, kining red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy.
maintain nga energy intero adlaw. Kaya ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napag-i-chisagol nga Panax ginseng o horny goat weed. Oh, Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mupukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa, mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, mahiga lang mo katong Turbo Max Coffee na to. Okay, padayon ta. Dirisab ta sa atong mga haplas mahigala. Kaya importante sab ning haplas na to kay kanunay taga-trabaho o sa paningtun ta, sa mapuli ang bugnaw ng hangin, panuhot o panakit sa kalawasan. O, labi na sa mga buntis. O, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ni kaklase, green ang isa ang taklob nga daghang kagamitan. Ang usa, purins ang taklob. Dirisab ta sa green. Kining green, pwede kayo sa mga pamaol, panuhot, sakit sa tiyan, para dali ra ka nang mawala. O labi na sab sa mga buntis. Dili mo mahadlok mga buntis ha, kay wala gini chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Ilikay hinon kas panuhot nini para pag-abot sa imong kabulanan, dali ra kay ka magpakatao sa baby ni mo. O, wala siya chemicals nga makadaot sa imong baby ni atong Orion nga green ang taklob. Pwede pud kay ni sa mga bata nga mga bisan tagpila pa kabulan kay wala siya ihalang, mild lang ni siya, mga pure herbal gid naa sa iya. Gusto mo masayod kung unsay anaa, naa siya citronella extract og naa siya kakawate extract, guava leaf extract og naa pud siya luya, himag, wa gyud siya chemicals nga sagol. Pwede sa dipinsa nga dili kita maduulan og lamok, proteksyon. Kay delikado ba yan ang lamok dinggi? Pastilan, ayaw gyud mo kumpiyansa ni anang lamok dinggi mahigala. Simba ko mapaakar ang bata. Isan pag mga hamtong. Mao na before mo matulog, ang haplas una mo og Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob para walay lamok nga moduol, labi na kung magdala og dinggi. Pwede po ni sa mga katol-katol kung naay mga allergy, katol-katol, mga bun-i, pangagod, mga kaunggo o bukol. Ang bukol, taplaki lang nagapas, nga na'y Orion. Karang green ang taklob.

Mga higala, makapukan ba di ay sa gugma o nagkarelasyon ang adunay diferensya? Mga higala, makining kaagi ni Jomar. Para inyo masabtan atong tekano kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya yung ipangayong awit.

Jomar, anak. Oh, Noy. Dali na din eh. Maniod to na ta. Oh, Noy. Kali lang, Noy. Ah. Ah, sige na, anak. Ah, narangling ko rana ni mo. Ah, di ano, Noy. Ako rin hilam-hilam, Noy. Ah. Ayo. Nang. Nang Mingay. Uy. Kitsa man ron. Murag. Sila ron ni Edwin eh. Ay sila ni Edwin mo mga amigo. Murag si Mana na sila makaari ba? Basin na, nakabakanti na sila na eh. Ah, bay! Jomar! Diyan, nag-uban mi ni Nonoy. Oh, dali lang ha. Dali, maniuto ta. Dali, dali mo dali. Ah, di amin dala tuba, bay. Oh, dali, dali mo. Pangita lang mong lingkurana niya. Ay, Edwin, maniod to ta dire. Nang, humanamin na niod to nang. Ha, bay. Ang kaunig paspas bay kay magsyatag tuba. Mahurot na to ni isang galon. Kanta-kantahan ni mo bay. Kay gimingaw namin sa imong tingog bay. Ganun lang makaon sa ako. Pastilan yung matawahan na mo. May gani wala mo pang kwana sa inyong mga asawa. Ah, tagsaraman ni nang. May mga kay daghan kong ipanggabas bukid nang. Listening operator ta sa tsenso. Ah, mamaya itong panginabuhi, di, musugot po na itong asawa nga, mukbanding-banding sa uban ni Nonoy. Lagi gani, mauna nga, di agin mi. Anoy, kay kaunoy, kaunoy, adi lang, bay Jomar. Ay, ni inyong amigo nga, di in town makakita. Ah, sige rin lang, kami rin alalay ni Jomar, walay nagpakanta. O, wala sabay, kay marag krisis siguro. Ah, nasa, pangaon mo. Sige lang, kaon na Jomar, yung mag-inom tagtuba.

0: Abay, siat bay, Jobar.
1: Ah, be. Ah, astilan.
0: Bay, ah, nami plano ni Nonoy, bay.
1: Oh, unsa ka na? When?
0: Para makauyab ka, bay. Di ba gusto ni mo makauyab ka?
1: Mao lagi. Pero kinsa po'y babae mo sugod sa to ang buta man ta?
0: Ah, may chicks ba yung among paila-ila sa'yo mo, bay?
1: Ah, ila-ila rataman, pero di ako makita. Masin niyo ko limbungan, masin may pa'y kabo si Ron naong ano bayhana.
0: Witwi ka, bay? Witwi, bay?
1: Witwi maka, tinood na nga witwi na?
0: Oo.
1: Oo niya. Masin niyo kung dayaon nga witwi lagi, pero ang naong may pa'y kabo.
0: Adili po, puti bay. Unya, ganahan siya kanta-kanta bay, ganahan siya bay. Makabati ito si Mutingog, ah, sigurado yun, os-os yun tanan.
1: So, kung sabi mo os-os,
0: ah, basta kayo os-os tanan makabati si Mutingog. Basta makabati ito nga babae si Maris bay, Maris ang pangalan.
1: Maris?
0: Oo. Unsa man, dan una mo ugma.
1: Sayin-sayin yung nuran na yung sulti nga dalun yun rin ugma. Unsa man yung klase nga babae, basta yung bayaran na.
0: Asan nyo nagikan? Unsa'y bayaran? Dili po na bayaran, bay. Dalaga ginabay.
1: Dalaga?
0: Oo, pero niagi na siya live-in, bay.
1: O, wala problema nang niagi nagka-live-in. Di man ko mamili, ayaw lang po ng bayaran nga babae, paita po na,
0: ha? Pistoy, unsa'y ninyong gikuan kay Jumar ng bayaran na babae?
1: Oh, nay, asa ka, nay?
0: Adi ako dapit sa imong likod. Unsa'y bayaran? Adili bayaran ng apaminaw nang ha? Dili bayaran among ipaila-ila kay Jomar? O unsa man din ang babae? Moram nag niagi nag live-in nang ba? Unya live-in nga ang yang nauyab day pamilyado. Mao na nga nagbulag sila. Tama-tama lang pero puti. Ay, unsa man ang tawag? Kalibutan na akong anak kani man makita sa usa ka babae bisan pagpangit inyong ihatag sa iya di man na makakita. Adi po na mutagaan si Jomar og pangit nang tama-tama rang nang. Tama-tama lang ng minggay. Di po siya pangit, di po siya gwapa, pero puti, buutan. Pero amo sa explikaran bay, ha? Kay makabati ito sa kanta ni mo bay, tingog ni mo bay, os-os lagi tanan bay. Unsay maos-os god. Maos-os tanan gisuot sa babaeng among ipailayla kay Jomar kung makabati sa tingog ni Jomar nang.
1: Maugin ang tinuna nang. Os-os gud nang ba? Grabe ni mga tawanan na iba.
0: Ay, tarungan na yung os-os-os doos niya. Basi, si Jumara maos-os. Ay, di lagi nang ugma, dano na mo.

0: Kinsa man gud ang lucky god?
1: Si Jomar Maris. Ani ni Marisa, buutan yu kay na si Jomar Maris.
0: O lagi, buutan. O niya, basin sa pirmero ra, pag makauban na, niya, labos na ninyo di ay para sa akong nakalibin sa una.
1: Adili lang! Ulitaw kay na! Ani Maris, ay lagka lain ha. Pero buutan yun na Maris, gusto na mo maminyo si Maris sa imo ha. Ikaw mong iparis kay maasahan yung kanya. Tapos iba luminga, mutapat yung ka sa lalaki nga imong gimahal. Buta maguna siya Maris.
0: Oh, buta?
1: Oo Maris, buta na siya.
0: Oh, pastilan. Unyo sa may kabuhian na sa ko, maguyod-guyod ko, ano yung amigo nga buta?
1: Ah, naman na siya kalubian. Dili sa atong lugar sa Agusan. Dako kay na silang kalubian. Kwa na siya. Upat na sila kay Igsoon, luhang nasbutuan yung first lucky. Usa ra may babae nila, ang babae napun sa Surigao niya. Si Jomar na lang ang lalaki po nga, kinamanghuran man si Jomar. Nawa na yung papa niya, patay na yung papa. Kung mawala na na yung nanay, maabot mo yung panahon mawala ang tigulang. Di, namoy panghinabuan, namoy kalubian. Kan Jomar man na nakapangalan ng kalubian. Gipabor man na sa iyang mga ginikanan o sa iyang Igsoon kay buta man lagi. Kaya maabot ang panahon, basing maminyo ni Jomar, na yun ang saligan.
0: Ah, mama ba?
1: Mabuhi niya po mo eh. Sige na. Gusto na mo maminyo na mong amigo nga buta. Pero makabati kasi ang tingog dahi. Basi magsilos ka nga, maglaaglaag na si Jomar.
0: Ah,
1: sige na, kaya saligan na mo karon nga mo ato ka. Kaya gahapon nag-inom eh. Nag-ingna na mo, ugma may Jomar, dano na mo si Maris.
0: Karon dahi yun?
1: Oo, diriganit. May anhikan mo si mo ah. Lagi, Juan, Maris, sige na Maris, uban sa mo ah.
0: Ah, sige noy, maligo sa kay Edwin.
1: Ah, kada, pagpahumot yun. Salamat kayo, maghulat may dinis gawas.
0: Ah, sige kada lang ha.
1: Wow, pagkakay ka Maris ba?
0: Naon saan, pagkakita sa imong amigo nga buta man na ito nga siksiko. May pa mag-ilis na lang siguro kung normal lang. Nag-short ko kay nakalimot ba ni kubuta.
1: Akibali og dili sa buta magpaibog ka.
0: Morgi nga nang yapon pero
1: ah, kanara, kanara. Ah, grabe oy. Ako pa ulit tao, Maris. Ah, ako ray mo.
0: Ay pag tinunto hap, mabugno ta sa asawa ni mo.
1: Ah, sige na. Saka na dili sa bau-bau. Kana.
0: Ah, sige na lang kana lang.
1: Ah, sige na Maris, dili ka tapat sa kuha.
0: Ah, sige.
1: Humuta ni mo Maris, oy. Ah, ulala. Pastilan itong amigo ano, magpangurog yun yung makabaho sa imong pahumot. Kaya di man siya kita sa imong kasiksi. Magpangurog yun si Jomar sa imong kahumot Maris.
0: Sige na, larga na, sige na kanya. Yaw-yaw, oy.
2: Ayo.
1: Nang Mingay, may Jomar.
0: Ah, naanay mong mga amigo nga perting si Awa.
1: Anay, hilam-hilam ako din nay. Ako rin muna akong nay. Memorya na bitaw na ako ng agianan din.
0: Ah, sige anak, paghawid-hawid lang.
1: Oh, sige nay. Kaya na pa ko'y trabaho on din sa kusina. At imananay mo mga amigo nga. Mga si Awon. Oh nay, ako rin bahala nila nay.
3: May Jomar! May!
1: Oh, nanabay, nanabay.
3: Ah, nalibay kay Nami Salad Dalabay.
1: Ha?
3: Nami Salad.
1: Salad? Ah, punaw ko.
3: Ah, Bajomar, basinog, nanganap-kanap ang kahumot sa among chicks nga kauban nga si Maris.
0: Ah, mao na siya.
1: Oh, bay Edwin, nonoy, bay, di arami sa imong atubangan, bay. Ah, lingkod mo, lingkod mo. Kinsa inyong kauban? Murag na may baho ron sa babae.
3: Ah, mao na namong kauban, bay. Si Maris.
1: Oh, Maris?
0: Ah, mayong hapon, Jomar.
1: Uy, wala. Oh, mayong hapon, Sam. Lingkod, Maris. Bay, di ako'y kwarta din eh. Magpalit pong snack dito kay Maris ko.
3: Ah, abi, abi, bay.
1: Oh, lay 500, bay. Maris, unsay may gusto ni mo kaunon. Magpalit og siopa, bay. Damit na mo'y babao. Sige na, maulaw ta ni Maris. Ako na lay palit, bay. Dinin lang mo, Edwin.
3: Ah, sige, ikaw na lang, Nonoy.
4: Ah, sige.
3: Medyo Mar. Ah, diyan si Maris. Ah, Maris. Pwede mo mag-ila-ila, mag-shake hands lang.
0: Oh, Jomar. Mayong hapon. Ako to si Maris.
3: Oo.
0: Ah, diyan akong kamot, oh, niya.
3: Ay. Wow. Ah. Mayong hapon sa Maris. Kumusta? Mayong pag-abot ni mo din sa mo, ay. Pasensya nga. Ako'y makita. Pero halos diri. Memorya na ako ang palibot din sa mong balay. Bisan sa dalan ngayon yung giagian. Basta agianan na ako. Hibalo na ako. Kabisado na ako ang iagianan po.
0: Ah, mao ba?
3: Sayang, dili ko kita sa imong kagwapa.
0: Ah, dili man ko gwapa. Tama-tama lang. Matod pa ni Edwin. Tama-tama lang.
1: Pero puti siya, bay. Puti, bay. Puting tiil, bay.
3: Puting tiil?
1: Oh, bay.
3: Ah, pero di man ato mahilam, bay. Lisod po akong ipahilam ang puti nga tiil ni Maris, bay. Puro na mga binuang niya. Edwin. Ah, Maris. Amo niya akong amigo. Abi ni mo, Maris. Bay, ako nalang isulti, bay, ha? Ha? Aunsa? Ay, ako nalang isulti ba? Aunsa yung mga plano ni mo ba sa kinabuhi? Di mo na yung pwede ako nalang isulti para di nakamahago. Ay, mas maayo na ikaw mo. Samtang nagpaabot ta sa layo-layo para ba itong palitanan ni Nono yung siopaw? Wa man din sa inyo hanapit. O layo pa to. Ah, mag-story lang sa mo. Kay paabuto na ako sa Jomar dito sa cruising. Ha? Maris. Story sa Jomar.
0: Ah, sige, sige.
3: Ah, diyan sa mo, bay Jomar. O, bay Jomar, tunga ra sa lupa ang distansya niyo, bay. Tunga ra sa lupa. Nana si Maris sa imo ato ba? Tunga lang sa lupa, bay. Pag bukabot ka kay Maris, ah, mulapaw pa ka, bay. Mulapaw pa imong kamot.

0: Kumusta ka, Maris?
1: Ah, okay lang, Jumar. Jumar, kanay mong pagkabuta. Ah, inborn ba ka na?
0: Oo, oh, dili. Kuan? Bata pa ko sa una. Matod pa ni nanay. Grabe ang convulsion na ako. Hilantan daw ko.
1: Ah, mo yung nakabuta sa imo, ha?
0: Oo. Mo na nga, naingaling taon. Pero sige lang. Nadawat na ako ang kamaturan. Ngayon nga nigid ako, ha? Na ako'y kapansanan.
1: Ah, kaloy po ni mo, no?
0: Ah, sige lang. Di man gud pareha ang kinabuhi sa tao. Nayoban, kumplito. Nayoban po, nagkulang ang... Para sa ko, ah, pananaw. Nayoban, kulang til. Dili parehas. Ang ako na lang, magbinuotan. Para daghay mo alalay gyapon sa ko, bisan dili ko kakita. Daghay mo guyod ako, mga amigo. Para sila iduin, close kayo na ako na sila. Manapag-aray gid diri, kanta-kantahan na ako, magdala silang tuba, moray kalipay na mo.
1: Ah, mao ba?
0: Pero amin na mo, Rez. Nangaminyo naman ako makauban si Edwin o si Nonoy. Ako nangandoy po ko lagi maminyo.
1: Ah, mga buang gini mo, mga amigo. Ako pag-iilang isamong sa imo, ha?
0: Gisulti nila, Marisa, ko, ah. Nga, nado kay kalibin ka ni Adto?
1: Oo, gisulti ano kanila?
0: Oo. Muna nga, bulag lagi daw mo, kay natungnan po ni mong usa kapamilyado nga lalaki daw.
1: Oo, magmamasayon. Kaya nung ulitaw, kaya tanahon siya, ulitaw siya, tanahon. Sus naman ay duhakbuk anak di ay. Pero man lang gani, wala ko masayari sa iyang asawang ako ang kalibin. Bantod lang sa isa kasi man, nakaduhar ko niya duawon. Kay busy daw sa iyang trabaho. Sus, pastilan. Nay, nakasulti sa ako ang aminyo, man di ay si George.
0: George?
1: Oo.
0: Sayang no, kung ulitaw pa, dahil na unta ka mo karon.
1: Oo, kung ulitaw pa lang siya nga tinood. Pero kung ulitaw pa siya, dili siguro ko niya duawon sa isa kasi man nakaduha lang. O de hinungdan, pamilyado siya. O nang di makaduaw sa ko, amo na nakigbulag ko. May sibat ko, mo nang diri ko na paingon sa akong sikan kasi na akong gisakaan.
0: Ah, siguro, wala pa ka makabsig paglaom nga makakita ragya po kag lalaki nga ikapuli sa lalaki nga imong ikalibin.
1: Wala pa ba ni noon? Masin maabot ra ka na.
0: Okay lang ba sa imo, ha? Bisan nga ni taon ko na ikapansanan, dili ko makakita. Pero akong kasing-kasing makakita nga kung kinsa ang ayan niya higugmaon. Sabagay, di ta ka makita, pero ang pitik sa kong kasing-kasing sa higayon nga tagaan ko ni mo, higayon sab. Nga, matistingan ko ni mo, madawat ko ni mo. O, tod, pasensya ha. Karun na yun ako nagisulti sa mo ha.
1: Okay lang, Jumar.
0: Feeling na ako nga nungay na kita nga nagkailaw ha. Diretso na dahin ko sa pagsulti sa mo ha, sa akong ibati. Sa tinood lang, Maris, nungay na ako nangando yung babae nga akong ikakuban. Kay simba ko, mawala si nanay, kaya wala naman si tatay. Lako'y kauban. Huwag sa panginabuhi lang, hibalo ko nga mabuhi na kita. Naman pwede ubay-ubay ng kalubian. Naaya mo ang kining rabiran. Ya, mag-unsa na lang kung wala ko'y kauban.
1: Ah, okay lang sa imo ha. Nga magiguban ko sa imo ha, hantod sa hantod. Nga may agin ako kalibin.
0: Wala'y problema, Maris. Basta magkasinabta na lang ta. Kung magkahinigong maay o anis o sag-usa, magpakatotoo lang ka sa ko, ah. Binuotan, ipakitaan ta sa kagkamayog pagtagad. Isip nga mahimo na ko ikaw ban or asawa hantod sa kantoran.

0: Masaligan ba ka ito nga babae, anak?
1: Nay, wala ko mahituray si Maris na yung naong nay. Kung masaligan ba yung dagway.
0: Nakita na ko, anak, butan man siya. Di po siya tanto gwapa, di po siya pangit. Katamtaman lang, anak. Pero para sa ako, apabor ko sa iya, ha? Makita na ko nga, butan siya. Makita siya yung dagway, mga mata.
1: Mau ba, nay? Ah, ang baho rin ni Maris mo yung akong nabahuan, nay.
0: Mau ba, anak?
1: Oo, nay.
0: Sige na, anak. Nagkauyam na gani, minay. Ah, mau ba? Nagkauyam na gani mo?
1: Oo, nay. Midiritso rin magkagod o pangutana nga. Masaligan ba? Pero masaligan man eh. Kinakita man eh mo.
0: Ay, oo, anak. O niya, sa may sulti niya.
1: Isugot siya, nay. Kauyam na, minay.
0: O niya, o si plano ninyo.
1: Plano na mo, nay. Nga, magminyo.
0: Kinanglan, anak, maligal ka mo, ha? Samtang buhi pa ko, anak, gusto na ko maplastar ka o gusto sab na ko makita po ko sa akong apo. Samtang mag-uban na ka mo ni Maris.
1: Oo, nay.

0: May nunoy.
1: Oh. Unsa man?
0: Bay. Napoy nang uyab ni Maris bay nga tigulang bay.
1: Ah. Unsa tunoy?
0: Nay nang uyab nga tigulang kay Maris.
1: Oh, nya. Unsa balita?
0: May pakuno ang tigulang kay makakita. Kontra sa atong amigo nga si Jumar, di makakita.
1: Ay klaro na to ni si Maris. Istorya na si Maris bay, kaluoy pud sa atong amigo masakitan to. Murag na in love na rabag maayo. Ay, di pwede na si Maris ug nga ya pili og tigulang. Ah, istorya na si Maris. Adto ta kay Maris.

0: Daimaris?
1: Oh, Edwin, nanay.
0: Usa ni nabati na mo nga na daw nanguyab sa imo nga tigulang na.
1: Ah, oo. Ah, mas una na siya nanguyab kay Jomar, ngayong amigo. Unya, medyo kwartahan sab ng tigulang. Yung gusto lang sa akong masikan kasin, nga kana na lang daw ang tigulang. Mga tunto lagi kung mamatay daw, dala na yung kabilin sa ako, ah, magpakasal dahil kuno dayon mi.
0: Ayaw sa pag-ingan na Maris, nagkauyam na bayan mo ni Jomar niya?
1: Ay, wala ba'y problema? Waman ako siya nawataw eh. Si Jomar ang ako ah. Nakasaan na ako kay Jomar, nakapromise na ako nga siya lang akong higugmaon.
0: Aw ka na ba? Kay, pastilan kaluipot sa mga amigo, buta pa, masakitan pa. Pastilan mo, kung saan na lang yung taon to? Kami na bayan mo ning kamot nga, magkaila mo. Isang di mo magkita, pero nagkaila yun. Naka-handshaking.
1: Unsa man ang panya kay nang handshaking?
0: O ka namang naka-handshake mo ba?
1: O, lagi nakasabot ko. Ay mo kabalaka, ha?
0: Kana ba?
1: Si Jomar ang ako, ah. Dili ko atong tigulang. Bisanog na siya'y mahimo. Kaya gusto sab lagi sa ako maigagaw, basin mahanaw na dahil ang tigulang. Di, maangkon daw na ako ang kabilin. Pero problema na may mga anak, upat, ng mga minyo na inoon, pero basin hasulon ko na problema gihapon. O nagihunaw na ako.
0: Ama o yun, dili para kay Bay Jomar nga. Kay Jomar naman ginaayang tanan ibilin. Kung simba ko lang, mawala na yung nanay. O, sa iya naman ginakaiyang maigsoon. Plaster naman itong trabaho. Ang kaluyan nila si Jomar, mag-inusaran na lang o niya, wapagipaginabuhi. O na ilagihata kay Jomar ang karabiran, kalubian, napay ilang kapihan.
1: Oo, naroon kapihan nila. Isa dugto nga kahektarya.
0: Nah, kwartahan na si Jomar. Problema lang di, baka kita. Nya, talented pag ina. Daimaris, mukanta na sos pastilan. Wala pa ka bakit ni kanta na, no?
1: Wala pa.
0: Ay, sos pastilan, mukanta na. Us-us lagi ng tanan mong isuot lagi.
1: Tarantado mag-inuin.
0: Tinunbito na Maris.
1: Mga ba, Nanoy?
0: Oo. Nah, hayro-hayro man siyang kanta. Bisan kwartahan na siya, na kwarta niya, pero kay kalipay man niya ang kanta-kanta, mo na nga, musukot po siya binagmayragod nga, mga suhol sa iya nga pakantaon siya, mga birthday, mga okasyon, bisan unsang okasyon.
1: Ama ba, Nanoy, Edwin?
0: Oo, tinood na ang ingon ni May Nunoy.
1: Asi kayo makabalaka, si Jomar ang ako ah. Oh, Jomar. Oh, nako'y regalo sa imo, ha?
0: Oh, unsa man eh?
1: Ah, ganahan lang ka. Pick sa gitara.
0: Wow, naman ko yung mga pick, pero...
1: Nagpalit ko, pihirbalo kong ganahan ka, ana. Isuot rin mo na. Tulo na kabuok ang duha triangle, ang isa isuot ni mo. Kaya nakaunahan ako, ako'y lahat regalo ni Jomar nga iyang magamit. Pick lang.
0: Bisa na ako'y pick, pero gamito na ako, ne. Kung nako'y kanta-kanta, sama ni kanta-kanta ka.
1: Ah, sige, kunumi, kantay.
0: Ay, ay, mahuos-os kinay mong kwandya. Ah, sige, kanta-kanta ka. Ah, sige, sige. Ah, paminawag maayo. Maris, mahuos-os kinay mong, mahuos-os niya sa'yo mo, ah.
1: Sige, kunumi.

0: Ala.
1: Oh. Siya. Wa pa na kasiat og tuba ha.
0: Ginoo ko.
1: Sige lang. O paminaw lang Maris.
0: Oh no, Edwin. Ganit na to minaon.
1: Lagi na hindi nagka-os-os. Ha?
0: Sama sa Edwin ka maminaw ta.
1: Ah!

0: Maris. Oh, kya? Nangamahan ni mo, inahan mo. Tos balay, pauli dito ka. Kay mag-isulti sa imo ha. Oh, tiyak, mauli rin ko karun tiyak. Sige na. Asa ka banggikan? Dito kaila ni Jumar, no? Oh, tiyak. Sige na, pauli sa. Pa, pamin ako pa, ma.
1: Unsa kini ka tinuod? Ha? Unsa ni ka tinuod ka kay relasyon daw kag usa ka buta? Nabuang ka na ba?
0: Ah.
1: Naunsa man taw ka, Maris? Buta imong gi ka relasyon? Unsa may mahimo nimo ni ana? Unsa may kaugmaon nimo?
0: Pa, kung kaugmaon lang, mahatag ka na gyapon ni Jomar.
1: Hilom. Naunsa man taw ka bayan? Human kag gibinuangan sa usa ka pamilyado nga lalaki na kiglibin sa imo ha? Naanap pong kanya ng buta. Pasti na, nabulok naman taon ka, Maris.
0: Mabuhutan si Jomar pa. Kung makahatagya po siya maing kaugmaon, diri ka na ako. Hilom, ragod, Maris. Hilom, andamay mo nga si Nina. Oh, kay manguli kita sa atong lugar. Ikaw among toyo, diri, para mahilikay ka niya ng buta.
2: Mayo, ma, pa. Mahal na ko si Jomar.
1: Mahal sa imong kabuang. Sige na. Hipusay mo si Nina.

0: Dara, bay duin, antong lato si Maris. Kay matunod tayo lang bay Jumar, kasaan bay tayo matunod katangarong hapon. Oh, kanit lang. Ah, to up, ako pag-iplastarang sinson ako bay. Gikan magun minagabas. May na kabiti kong langgam bay ba? Gipispisan ako bay, danon ako kagabay Jumar. Ano bon, halang-halangon nato ni duhan ni kabuk langgam. Mahinoon, tara, antong sa lato si Maris. Ah, sige, tara. Maris! Ayo, nang! Nasi Maris? Ay, dali mo dire. Ah, dali ba inonoy? O nang, nasi Maris? Wala na si Maris dire. Ha? Asa mo na eh? Tuwag, ikuha na si Emma Ginikanan. Ah, unsa? Ikuha si Emma Ginikanan? Asa nang? Ay, tuwa na Surigao. Wala na dire sa Agusan. Wala na dire sa itong barangay. Patay! Karoon sa itong balik nang? O sa'yo mo balik, di na ka itong balik. Kay gilikay sa inyong amigo nga buta. Nga mo yung gikabuangan. Ah, patay kang bata ka. Na, saan alis Jumar? Baidwin, wala na. Tuwa na sa Surigao. Tapos, pantoon na itong Manila.
1: Ay, pastilan. Kung saunin na ito ni Bay.
0: O oh, Bay, pahing ka niya mo. O, oh, Bay. Ay, Bay. Nami good news, Bay. Napoy bad news.
2: Good news o bad news?
0: Ang good news, Bay. Di ami dala, Bay, nga langgam, Bay. Nga, ato ning adubon halang-halangon. Oh, gwapo na. Ati, ato'y paluto ni nanay. Namis nanay mo luto niya ng langgam. Ay, o Bay. Pero ang bad news, Bay. Kung sabi lang yun ang bad news. Bay, paminog mayo, Bay. Si Maris, Bay. Kaya nga ano si Maris? Asa ba siya? Wala niyo kauban? Bantun na wala akong makabaho-baho ni Maris. Gidala na din sa iyang maginikanan, Bay. Gianha sa iyang iyaan, Bay. Gidala na Surigao. Sa diyang nahibalo daw nga nakigrelasyon na sa imuha, Bay. Nga, naikapansanan lagi, Bay. Unsa? Giingnan man ni Maris daw nga makahatag ko nung yapong ang kaugmaon kay mahal man ka ni Maris. Uy, balo si Maris niya, anak. Dili siya magproblema bisan mag-uban kami hantod sa hantod. Kay makakaon yapon mi, Bay. Pinagi sa mga kabilin sa akong maginikanan. Wa na diya, Bay. Dadon pag itong Manila, Bay. Unsa? Astinlan, Bay. Wagin may kapugong, Bay. Bisan pag makita, siguro na mo, Bay. Digin may kapugong kay iyaman papaog mama daw. So, saya nga, Bay. Uy. Oh, Bay Jumar, nihila ka, Bay? Hindi man ako mapugan akong luha, Bay. Bisan, butatod ko pero nagyapoy luha mo gawas gikan sa akong mga mata. Tugay sakit akong ibati, Bay. Ibati huwag kamingaw kay Maris. Dala lagi daw sa iyong ginikanan, Bay, kay nakahibalo nga nakikuya mong buta. Wow, babay, Edwin. Oh, Bay, maita. Ah, sana kasi Maris karon. Tuwa na Surigao niya amot. Unsa tuwa na lawa na doon sa Manila. Yaw si Plano, Bay. Dahil dalan to ba niyo? O, niya. Ato lang lungagan ron. Sakit kayo, Bay. Mag-inom ta. O, sige, Bay. Ato sanihatang ni nanay ni Moning lutoon nun. Yan langgam. Sos, saya nga, oy. Sao man na to, Bay. Pasailo agin mi, Bay. Kawagin mi kang tabang sa imo ana, Bay. Sige lang. Okay lang, Bay.

Bay. Kanta na lang ko ani, Bay. Bisan layo si Maris, pero mahal gyapon ako siya. Mahal gyapon ako siya, Bay. Sige, Bay, igon lumiminaw si mong kanta, Bay. Masyad ako, Bay.

0: kastilan mingawa ng kanta habay oy. Muraman pod kami ang nabiktima sa imong gibati karon bay nga gibiyanin taw uyab.
1: Mao lagi. Sige lang ba idun? Maminor ta kay bay.

maningkamot ko. Mabalik ko na itong lugar. Bahala mo, Mama. Maningkamot ko. Bira sa Manila nga makaigaw kong pamasahe. Malikon ako si Jumar. Maselo ako ninyo, Mama. Makatigaw kong kwarta, Tire. Balikon ako si Jumar. Kalo

0: Yes! Grabe, oy! Ay!
1: Ay, ay grabe! Bakbak, bakbak!
0: Ay, grabe ka nindot si Puntingog, bay, oy!
2: Para unta to kay Maris. Kabalik pa ba ka si Maris, bay, Edwin? Bay, nonay? Amot lang ato lagi, bay? Di may makasiguro, di may makapaasa sa imo, ha, kay iyaman mga ginikanan? Ano kuha sa iyo, ha?
0: Mau lagi, bay?
3: Tinood ba kinay kini, Edwin, nonoy?
0: Unang, ikuha sa iyo mga ginikanan.
2: Amot nang huwag makabalik ba baka ito nang kaloy po daon sa akong anak.
3: Jomar, alam pagpakaos paglaom nung, ha? Kasi napay laing babae na para sa iyo, anak. Namusabot ang mga ginikanan.
2: Unay,
0: uy, Maris! Ikaw!
4: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
5: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
6: Lita sa Muratilio, New Secure, Matias, Ambonga del Norte.
5: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
6: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog na kuna na niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning kapikorn, ko rin siyang gipagamit. Na-observaran siya na ko nga tinuod siya ang kapikorn. Kaya nakatulog na siya din. Himsog na iyang lawas karon.
5: Doon nagyoy kaayuhan para sa iya ha ang maong
6: oo,
5: kape,
6: oo,
5: ma'am.
6: Oo, na adyod, ma'am. 100% kaninga kape. Manang dili namin pawalaan yung kape ha.
4: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
7: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
8: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
7: Mm-hmm.
8: Ako din nga si Jared. Mm-hmm. Na kuan mo kaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
7: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit.
8: Orion Herbal Oil pero was lagi ba og sila ra kuy loy nga no ako raw man puyway pamaol kada humaguli.
7: Mm-hmm.
8: Sila puro sila aray-aray mata nila og ma wa gabuntag wa na puro na pamaol.
7: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
8: Wala problema.
7: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
8: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
4: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
9: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung nanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
4: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flock formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoftil capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoftil nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoftil sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoftil sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoftil nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoftil sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Amiga Carsoftil nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoftil capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, ngayon mong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.
2: Uy! Bay! Uy, Maris! Ikaw! Oh, nanay, ako. Wala na ko mong hapit nila ni tiya. Nagdala kang bag? Oh, matuko kay Jumay. Sus! Pastilan! Huwag may magtuon ni Bay, nunoy, Bay nga. Makabot ka, Maris? Sige, nadala ko kay Jumay. Matuko sa ila, ha? Oh, sige, tara! Noy! Oh, sige, tara, tara!
10: Dilan, Maris, kaluoy gud sa mga amigo. Murag na one hour pag-asa ba? Hilak siya, oy. Ikaw siya pong luha siya ay mamata ba? Luoy kayo.
2: Sila malipay na siya. Naningkamot ko, Edwin, nonoy, na makabalik ko diri. Gikan ko sa Manila. Mato nga, bahala na sila ni mamag papa.
10: Ata na, ata na. Dihalang ka. Dira ka, pasalipo dira sa saging.
2: Gano man?
10: Atong surprise on si Bay Jomar. O niya, paminaw ha? Surprise on atos Bay Jomar. Mag-alirong man mi. O niya, imo siyang lipoton sa likod. Kay, kung makita si nanay niya, amo rang pindutan nga di magsanwa. Imo rin hikapo ng abaga ni Jomar.
2: Ah, magdrama pa na ita?
10: Ainga na ba, para masurprise siya ba? Basta maglirong na mi, maglingkod mi, at mamigtulo. Imo rin doulon sa pag-inayin sa likod ni imong hikapon niyang duha kaabaga. Huwag imo kisan.
2: Ha?
10: Para makalitan siyang ganahan siya. Lami, yung piling ba? Huwag kinsan na niya. Mahibalo siyang ikaw. Ah, sigurado. Lugwa ang tipdas.
2: O sa'y tipdas?
10: Sige na, sige na. Tara. Hiyara ka. Ah, sige na. Wait, wait. Ikaw sangpit ni Bay Jomar. Bay! Bay Jomar!
11: Oh, Dwayne, adiara ko sa tulod.
10: Agawa sa bay. Diyan may dala nga tuba. Tuba, magidala na mo bay.
11: Oh, sige, sige.

0: Kumusta ka, bay? Oy! Nanghubag man ang kilid sa imong mata, bay? Nagsigipaghilak, bay? Gimingo ako ni Maris, bay? Nakaingon ko nga siya na ginababayan kung ikaw ba nantod sa hantad. Pastilan! Kaluwis atong amigo, bay? Nonoy, lagi. Ay, tani, bay? Bakakuan baka ako babae, bay? Matabangan pa baka ako ninyo? Adi na ng kinanglan, bay? Di na tamagkuag babae, bay? Masakitan ra ka? Kumusta na ka si Maris, bay? Oh, ambot lang. Pariyara tawa ta kasayod. Masigtuan na to sa Manila. Bitaw, bay Jumar. Huwag bay mga sulti-sulti sa mga parinti. Kung kumusta na siya, awala na may mga utanaw eh. Mordi po ganahan to yung mga parinti kay morag against po to sa imo, ha? Nga, sos kaswerte na sa babae nga makaangkon sa imo bisag butatod ka, bay? Pero kadako sa imong panginabuhian dire, yuta, lubi, rabiran, o oh, napay sagingan, napay kapihan. Ha! Way, pas mo! Pakapasalig ko, bay? Bisa ni ngani ko. Matagaan ka po ng kagmao ng babae nga akong mapangasawa. Ay, tinood na, oy! Astilan, bay? Makabalik pa ba in town si Maris? Astilan, bay? Sige lang, bay? Pasin di, ay. Oh, siya, bay? Siya. Ay, naghilak-hilak, good. Ah, kantahin nun, kanta. Ah, kanta na lang ko, bay? Huwag ko ilingaw sa inyo. Ay, kanta na lang na ako para malingaw mo. Ah, kada!
1: Minsan na lang akong umibig. Ako ba'y nakamali?
0: Mingawa ng kanta, habay, Jumar. Lagi! Sus, nakabati unta si Maris, ana.

0: Kinsa ni habit sa akong abaga?
1: Chomar?
0: Oh, kinsa ni?
1: I love you.
0: Ambaho. Maris? Ikaw ni?
1: Oo, ako ni.
0: Maris? Tinood ba ikaw ni Maris?
1: Oo, ako.
0: Maris? Bay! Kau ba nang mabitawan si Maris, bay? Nandito sa balay. Unya, among kinala kay gusto siya mabalik din sa imo, ha? Kamugin, wagin mo magsulti ba? Nga naari si Maris, Maris.
1: Jumay,
0: pwede ba makakakos?
1: Oh, ganun dili. I love you.
0: I love you. Maris, di kaingon kong ina ka na kong pahikap.
1: Naning kamot ko, Jumay. Nga, makabalik. Bisan way kasayuran ako maginikanan kay dito ko sa Manila, naningkamot ko nga makatipon ko pamasahe. Og dayon, naningkamot ko nga makabalik din sa imo, ha?
0: Salamat. Salamat kay gihimo nimo ang tanan.
1: Kay nagtuo ako maginikanan nga dili ka makabuhi sa ko, ha?
0: Kung pamilya lang, masuportahan ako.
1: Tinawad ka na.
0: Ay kabalaga, Maris. Ay kahadlong ka magiguban diri ka na ako. Mahalon pagkaon ko ikaw. Ay kabalaka. Kay himuon ako ang tanan bisan di ko makakita. Nga dili ka magutman bisan buta ako. Na ikabilin sa kumanginikanan nga ato anak na tanan. Maguban kita.
1: Oo. Ay kabalaka. Dili na ko mawala sa imo, ha? Dili man ko ni makita. Pero kanunay mo ako mahikap. Og mabati ni mo akong tingog o akong baho.
0: Salamat kayo.
1: Kung ano sila ni Mama at Papa, maningkamot ko nga dili ko makauban sa ila. Ilaban ako akong gugmada ka ni mo, Jumay.
0: Salamat kayo. Salamat.
1: I love you, Jumay.
0: I love you. I love you, Maris.
2: Sus! Kaingon na mo si Bay Jomar, paghantunig yung kagulaan ni ba?
0: Salamat sa inyong matabag ba yan, Nunoy? Ay, Nunoy, wala ka na problema, Bay.
2: Oy, sus! Lungagan pa na mo na, Bay. Nga, tabang!
1: Salamat sa inyong tanay.
0: Salamat sa inyo, ha?
1: Ay, kaloy po sa akong anak.
0: Nay, diyan si Maris, Nay.
1: Salamat kay Maris. Nay, paningkamutan ako nga, dili na kami magkalagyo ni Jomar.

sangko sa langit ang akong kalipay, Kuya Ern. Bisanto, dili na ako makita akong asawa. Tinood niya may abot ang iyang mga ginikanan, pero gilaban gyud ni Mares. Nagpabili niyo niya ang mga ginikanan sa usa ka bulan nga naging uban ka namo. Kung nakita o nasaksiyan siya ang mga ginikanan, nga makabuhi o makasuporta ko silang anak. Kung sa among umaabot nga anak. Kung daghan kayo salamat sa akong mga amigo nga si Edwin o si Nonoy, na pinaagi sa ilaha, Kuya Ern, nakakontak kaya po sila sa imo ha, o ako na ang nakiksulti ka nimo. Salamat, Kuya Ern, sa paghatag kinabuhi imo magtatampo, Jomar. Daghan salamat, Jomar, no, sa mga kaagi. Si Nonoy o si Edwin, ako ikahinabi. Dayon, ikaw dayon, no? Nagpuli-puli mo. sige, Edwin. Jomar, salamat, no, o sa imo ha, Nonoy. Inout ko, Jomar, nga magmalipayon mo. Okay, Maris. Salamat, mahigala inyo kalimti atong mga product hagikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Lapit na usap sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. O sa atong Turbo Max Coffee, ang dugang pang-energy. O lapit na usap no, sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Ang Orion nga Green ang Taklob. Nadagay kagamitan ang orange ang taklob nga may pagkamintol may pagkabugnaw. Ug sa atong Supremo Herbal Oil ang bago natong haplas. Pero dugay na kini mga higala. Nadaghan na nakagamit sa sulod na sa 25 ka tuig. Supremo Herbal Oil mao na mga higala. Okay? Ug sa atong Nerveplex Syrup ha, ang kompletong bitamina mga inahan para sa inyong mga elementary nga bata. Ug labinosab sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para sa mahigala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, pwede mo take sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para mabalik ang ganas pagkaon. O sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B-vitamins para sa mahigala na to din ha na nakabaton o nerves neuropathy. Basta inadaot na inyong mga kaugatan tungkol sa inyong pangidaro na, taas na, malibihan na, matambala na, pinagis pagmintinar, pag-inom sa atong B40 Capsule. Kung labi nung sabno sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Og dagang health problem ang itikar. Megacar Soft Gel Capsule. Kung labi nung sab sa atong Fairbite Capsule. Para sa mahigalan to di ang aluspad tanahon, maglipong-lipong, dry ang lawas tanahon, kunya gamay nga trabaho, daling kapuyon, daling hangusol, mag-Fairbite Capsule mahigala ang vitamins ka di ka makalasa o kaya o dili maghilam ang inyong tiyan. Pwede na sa bagong nanganak ha, ang Fairbite Capsule. So daghan kayong salamat sa inyong tanan mahigala. Kinis Kuya Ern, kinasingkasi, ngamuingon. God bless you all sa tanan. Ang iyong Dr. Love sa kahanginan.

0: Ikaw na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan, welcome na po sa atong programa. Hello sa tanan, sa atong tanang mamiminaw, ang mga suki na itong mga texters. Welcome na po sa atong programa nga may kalabutan sa atong panglawas. Of course, kauban na ito kanunay, ang atong pinalangga nga si Doktora Francis Bantilante, or gitawag na ito nga si Doktora Joy.
2: Yes ma'am, maayong adlaw no, maayong adlaw sa atong listeners. Thank you kayo sa pag-join karon diri sa atong program.
1: Ginaot nga daghan tag makatunan karong adlaw no sa mga tanan nga nag-tune in. Salamat kay ninyo. So gi-invite mo na mo nga mo message sa inyo mga problema din na sa panglawas, og do na mo'y gusto nga kana ang ipangutana ni Doc Choi, mo message lang mo sa atong hotline number 0909-304-8924. Og pwede mo message pod sa kang Doc Choi
2: sa atong Facebook account.

0: Tora, og usa na ni ana ang ato ang coffee corn, no, ang ato ang Orion nga Hub Plus, ang ato ang Nerviplex AE nga pang adult, na apoy Nerviplex nga syrup for kids, dayon ang ato ang Mega Care nga ginagamit halo sa tanan, maburos man or dili sa mga nag-edad nga ilang giparisan sa ato ang B-Complex nga B-Forte. Nya, naapagitay Fervite sa mga gusto nga, katabito mga medyo anemic, no? So, nagainom po sila sa Fervite. O, nakaangay sila sa atong produkto. Salamat kayo sa tanang user nato sa atong produkto, no? Thank you sa inyo ang tanan. Anyway, Doc, mubasa ta sa ato ang texter sender. Dinhi sa iya ang last four digit nga 7861 sa 0997. Ingon siya diri, Doc. O, hello, Dr. Choi og Buttercup. Akong buhok, sigig, panangtang. Dili na siya normal akong feeling kay daghan rajud. Mahadlok na kong mapahak. Asa ko maayo mo dangup og doktor, pwede ra ba sa imuha? Daghang salamat, Doktor Rahinaot, mabasa. Babae tuod ko nga, tagamong kayo.
1: Maayo gid magpa-check up siya og kanang dermatologist, no kay. Kani atong hair good kay kuan mo gani siya kanang extensions or appendages ni siya sa ato ang skin, no. So kun na kay mga skin problems, nay tendency nga poor quality ang imong hair, o dali siya manglagas, dili nindot ang imong kanang root development sa imong hair, no? Pero ang usahay akong nakit-an is either stress put ka, wa kay klarong tulog, stress ka lang ang problema, or na kay hormonal problem, isa gyud po na siya nga maglagas kaan ka, oo, mag hair loss ka. So usually ang doctor nga in charge ana, ang specialist is dermatologist, no? So kunay dermatologist diana sa inyo, ah, mas maayo magpa-check up siya. Then for now, siguro as much as possible increase niya ang yung hours of sleep, less stress. Pwede siguro minum siya Capricorn, ma'am, harun sa iyo siya, siya makatulog, no? Mm-hmm. Straight yung katulog, no? And then pwede get siya sa omega 3. Mainom siya sa atong Mega Care kay usahay makatabang biya ni siyang atong good cholesterol sa mga hormonal problem. Una nga makatabang siya sa mental health. No, basin maless ang imong stress pod, ma'am, and then ang kanang quality sa imong skin, dili bitaw siya dry. So makatabang pod siya sa lipid layer sa imong skin. And then mas maayo siguro mag-take siya vitamins nga kanang zinc, no? So og vitamin C, so kanang mga vitamin C with zinc, or take siya og antioxidative nga mga vitamins like Myra E, Myra na bitaw, or mga vitamin E, no? Pwede lain pang mga brand ana. So kanang akong makuan niya nga mag omega 3 siya, mag take siya og kuan vitamin C with zinc, mag vitamin E siya. And then kada mga mild nga mga shampoo nga walay daghan kaayo mga sagol-sagol, kada mga pang baby bitaw.
0: Mhm.
1: Inana dayon kung dili gyud siya within 2 weeks time walay alibyo ang iyang ma-feel or kulang ra, mas maayo gyud magpa-check up siya og dermatologist.
0: Okay, Doc, salamat kay Doc. Mo gini mga common nga problema sa mga kababayen, ano kanang manglagas ng buhok, nga usahay matingana lang ka, maligo ka, makita nimo sa sulog dog badagano kay mga buhok nga nga tangtang. Mm-hmm. Eh syempre mabati ta, makulbaan ta, so makarelate ko anini sa atong sender, no, texter sender nga murag dili na normal yang feeling kay daghan gyud ka idagway. So, feeling niya, Doc, murag paghika pa lang sa buhok, murag usa nakakumkuman daghan ng buhok.
1: Mm-hmm.
0: Makahadlok.
1: Mm-hmm. No, jud.
0: So mo to siya, ma'am, no, gitambagan ka mo dual ka dermatologist. Na yun, mainom ka sa ato mga supplements. Nga, ibalik na to, mag-B-complex. Da yun, mag-vitamin C with zinc.
1: Omega-3. Da yun, vitamin E.
0: Napagiday vitamin E. So, kana lang di, ma'am, basin di, mo work na nga, dili rapod mo, lagas imong buhok. So, saban po di, nga, doon ay problema, sama kang ma'am, nga, manglagas ang buhok. I-try na to ang gi-advise ni doktora, no? Kay, aron nga, di rapod ta magka, mag-edad-edad na ta, na sa'yo na ta nga nagpahak-pahak, loipod, no?
1: Oo.
0: No. Mm-hmm. Yan, sa mo ta babae, Doc, okay ang tagalaki. Pero dili ka po, okay, no?
1: Sorry, crowning ha? Crowning glory, maguna na to atong buhok yung no?
0: Mm-hmm.
1: So, muna siya nga, kanang, ang sa'yo ta, gani. So, ba't sinbag na po ni sa genetics ni ma'am? So, kung nanan siya siyang genes, at least, make lang niya health.

0: tirang yung scalp.
1: Mao, insakto kayo, Dok. No? So, pwede po na to makuha ng zinc sa malunggay, Dok? Di ba, Dok?
0: Kompleto na mag ng gulay ng malunggay.
1: Mm-hmm. Sa ato pa si Ma'am, pwede gihapon PM na to sa tong coffee corn. Kay doghan manig malunggay, so para makakuha tag zinc tinha, lami po na ang feeling. Kay mga tong gingon ni doktora, nga aron lami imong tulog, kay dako po possibility nga na-stress ka, di kay kakatulog, mo po nang lagas imong buhok. So, mga tong gingon ni doktora no nga, mo try ka sa ato ang coffee corn. Aron lami imong tulog, Ma'am. Gani, pwede ni mo apilan sa ato ang Nerveflex AE, kay pagana masanig tulog. So, basin di ay kanang imong katulog og straight na, dayon ma-observe ra nimo nga mag-inom kag Mega Care, mag-inom po ka sa ato ang kanang B forte, vitamin E and zinc. So basin nga dili na ka manglagas imong buhok. So thank you kay sa imong pagpadala sa imo ang problema din hino sa ato ang hotline 09093048924. So gi-invite na to ang tanan nga magpadala na pud og mensahe dinhi para matambagan ta ni Dr. Choi kung unsa angay natong buhaton, no? So, Doc, dali na po ta padayon sa ato ang laing text sender kaning sa cellphone number nga sa last 4 digit 8898 sa 0912. Ningon siya din, hello sa tanan, maing buntag Doc Choi ug sa imong kauban din na sa istasyon. Akong problema, muburot akong tiyan kung mukaong kog talaba. Maglisod na judayon ko ginhawa. Tungod baka ni kay wala ko kahilisi? Or dun ay laing problema sa akong tinaay kaha, Dok. Wala man po ko'y check-up, mga pulo na pod katuig. Kaedad na ko karon og 52, lalaki. Salamat, Jod, sa inyong programa. Daghan mo og natabangan. Patsyada po din yung mga vitamins na katry ko. Si Bobby ni of Dapitan City. Na, Dok, sa Dapitan City, daghan manggugugain ng talaba.
0: Kasi allergy na siya, Ma'am. So, very common manggugain ng mga shells, maka-allergy, no? Labi na usahay ka ng dita kaingon manggod kung saan na nakadugay yan na adi ana ay hapani mo na palit na luto, no? Ang uban na kanabi tong dili lang siya kay siya presko. Pero daghan yung instances ako naka-experience ko sa una aning talaba nga nag-allergy ko muna nga naglain akong tiyan yan, nagsikog balik-balik sa CR, no? Uy. So, muna siyang ako usay ko mukhaon ko feeling na ko basin ma-allergy ko. Muinom ko daan og pang anti-allergy. No, pero dili na siya maayo. So, kinahanglan lang jud lutuon og tarong, hugasan, ana ba kay basin apoy lain adtong mga naka kuan sa iyang tiyan gikan di adto, no. So, careful ka kung na history of allergy ana, dili na jud ka dapat mo kaon balik. Unless, kabalo ka ang saon ni mo.
1: No? Labi, ano ba siya talaba? No,
0: muna ako, maski mag-dili ko allergy yung shrimp, before ko mong eat, nadyo ko anti-allergy nga tambal sa haim nun. Labi na usahay, magbalon ko, nagmato kong mga party or seminar.
1: Ana?
0: Mabalon ko kay, naka-experience na ko sa una sa duha ka instances nga during seminar, na allergy ko katong ni Adumig Seafoods nga restaurant ba niya. Imana ni mo malikayan usahay kung namoy mga seminar. So magbalon jud ko anag mga probiotics, magbalon ko anag anti-allergy. So during the day sa seminar or even sa mag-travel ka, lain-lain nga area, mag-inom na jud ko daan. Murabag mag-prevention is better than cure, nagyugay ko daan.
1: Correct jud.
0: So kamo nga na kabalo na mo sa history sa mga allergies ninyo. So likaya na nato.
1: Okay, salamat kay sa healthy tip, Doc, no. Inana di etong buhaton kay usay magsalig ra manggod ta nga wala ra kay allergy ani pud ra kumukaon ani nya. Daghan kay Doc, labi na unlimited ba nga inana na gi-offer sa imo ha sa mga seminars or unsa pa na din ha. Na mga occasion sa lang inom ng tag kaon ta din ha. Nya mag-allergy. Nahitabo ba na Doc na may kaila Doc nga wala siya kabalo nga allergy siya din gi-offeran ana mga seafoods lagi Doc. Nya duro siya kaon, wala na siya, naulaw siya Doc. Nisulod na sa iya ang room, mga sa to siya iyang room dito, nga private room, nisulod na siya dito. Naglisod na siya ginhawa. Kaya naulaw siya, si ang gibati ba, wala siya nagpahibalo, namatay.
0: No. Piligro manggol kayo ng allergy, kay kuan bitaw, kanang imong airways ba, mura po siyang manghubag. Ngayon ang uban na maglisod na ginhawa, so mabarahan na to agis kay nag-inflame or naghubag, no? So kanang may nana, dapat madapatan dyan na siya pang-allergy ng mga tambal. No, kung grabe na kayo, i-inject na namo. Labi na nga na may madunggan nga tightness sa iyang airways na na.
1: Kato siya doko, wala man siya nagpahibalo, no? So, awareness pa di ay na, no? Ma-aware na itong mga kahigalaan bahin, ani. Kay kung andi ta dapat mag-ulaw-ulaw, eh. So, unsa bahay, maayo dok nga imong ma-recommend na to, nga madaladala na to sa itong pitaka, nga kanang pang-anti-allergy, nga kanang baratura-pud.
0: Ako usually magdala kong nicetirizine, montelukast, prednisone, inana.
1: Ah, inana, Dok. So, before tamo ka,
0: pero mga pareseta man po ka. Kaya di ba yan ka makapalit prednisone labi na, kay steroid yan na siya. So, syempre, pato kasi mong doktor, Dok, kanang nakoy travel, pwede ko mga ayaw o kanang tambaldaan for kuan para sa akong travel kit. No? Naman tayo may nana, mga travel kit, no? Pil na na mga para pang allergy ng mga pagkaon o mga tambal pang grabe daw mga probiotics makakaon niya kaga ng something maka-upset sa mong stomach tinana ba
1: So dapat ani do kanang pang allergy before ta mo kaon so may inom ta daan or ana pa lang buntag nag-inom na ta
0: Oh usually may inom ko mga 1 hour before eating
1: Okay So, salamat kay Ana Dok, no, nga, na kuanta, na-aware ang tanan po, no, bahin na ni. So, bantayanan nga kaya ito ang health, mga higala, kay health is wealth pa ya, no?
0: Yes.
1: Okay. So, putong gingon ni doktora nga, i-prevent pag dato da, ano, kaysa ka nang mag-i-cure ta. I-prevent taan.
0: Oo, oh, pero saan, may makakabalo dyan ng allergy day ka, Ana.
1: Labi na, alagi?
0: First, kaon ni mo, wala ra. Pagka second ni mo, nga allergy day ka ato, Diyan na naman nakasagaran pagka second ni mong exposure.
1: Nasamot na dok no, nga mag-edad na ta, nga na-less na ato ang resistensya. Dok no, may possibility nga magka-allergy na po da ita dok. Okay, so salamat kay mga kahikilaan. O salamat sa atong texter sender no. Diri na po ta sa ato ang lain nga nag-message sa iyang problema, sa iyang panglawas. Ingon siya, kumusta dok o buttercup? Maing adlaw sa tanan o sa tanan ninyong mga suking mamiminaw. Akong problema karon do kay permi na lang kong gadugo-dugo. 37 pa akong edad. Naa daw ko'y mayoma. Ask lang ko, do na ba'y pahilis ani? Dili ko magpa-opera unta. Basi na ay mga kapuling tambal dok nga hilison ra unta. Salamat kaayo.
0: Pahilis sa
1: yang mayoma?
0: Wala man ko'y nabawaan na pahilis sa mayoma. Kana lang siguro dili kay siya mudako na no. Mas maayo siguro kung naamang gani mo kuyos-kuyos lang pwede man dyan na siya totally mawa
1: mali dok
0: so pero ikaw pwede ka makaig opinion sa kuan sa ubigay ni kay ba sinanas live na bagong natdiskubrihan ng mga tambal para ana no pero sa akong nahibawan jud eventually later on mga mudako na kaayo ipa-operahan dyan na niya patang-tang no kada mayo mamanggo depende mago na siya asa na siya dapit naa ba siya sa sulod mo nang nai tendency magdugo kung naa siya sa tunga-tunga sa muscles mo na siya magsakit siya kung naa siya sa ibabaw kaayo mo na mafeel ka ini mo siya nga gabukol so inala na siya naado siya hormonal po noon pero ang ako alang manggod ang uban manggod na mayuma utakabalo bag aggressive na siya nga cancer So, the better good unta, nga matang-tang siya.
1: Okay.
0: So, di man po good na maayo magsiig hormonal replacement for prolong. Kay, naman po na siya risk involved, no? Pero, kung na kay mga kuan, dapat mag-regular check-up sa ilang ubigay ni, no? Pili na siya pwede nga, karun, okay na akong paminaw, din ako mabalik ni Doc, magpadayon ako. Orang uban, muundang na ko sa akong ginom, no? So, yun na siya maayong attitude ng inaana. So, dapat mag-regular check-up juga at least every 3 months or every 6 months sa imo ang ubigay ni. Wala pa niya siya nakaduol o ubigay ni, matutod siya ubigay ni. Pero I think, ano, nakaingon naman siya mayuma. So, nakaginagin siguro ni siya o check-up. So, ang inaana lang yung himuon is to follow up, no? Close follow up. Kaya, kung ba na mga benign ng mga mayuma, na tendency nga yung aggressive or malignant na.
1: Hoy, lagi bantayanan ka eh, dok, no? Digid ba nilalim ng mga kababayinan kung dili magani magka-cancer sa breast, sa matris, sa pakain na, dok?
0: Kasi, syempre, sa imong reproductive organ, sa babae, isip babae, isa gina siya sa risk, ana. So, kana mo nang gitawag na to nga nagyoy kuan kanang cervical cancer man bitaw mo na siya nga natay gitawag og kanang anti HPV nga mga bakuna like mga Gardasil may nana nga libre na sa gobyerno labi na sa mga teenagers na to mga 9 years old and above so nana tay injection para anak nila so mas better yun nga ang atong mga teenagers ato na siyang painjekan ipalista na to diyan sa health center ninyo or sa inyong mga barangay health workers no naatay ka ng mga anti cervical cancer nga mga vaccines
1: ay na anaday na dog nga libre pa jud ay
0: oh pero I think murag tama na siya sa 42 something edad kay wala na kay siya benefits daw though ikaw yung magyapon ng option kung magpa-inject kag nana kasi mo 50s pero ingon sila is more ang target population is mga 9 years old to 42 ba to something ana
1: ah okay karon pa ka dungog ana dok no og nahibalo pa lang da ego dok naka avail non ta kung ana
0: yung karon itawag na to HPV vaccine
1: sa importante kayo na nato no isip mga babae okay salamat doktora og hangtod sa sunod nga higayon mga kahigalaan nato no sa ngalan ni Kuya Franz, kinyang higala sa kahanginan si Buttercup, na kanunay nga magpahinamdam ka natong tanan nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
0: Yes, o kanin si Dok Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, iso sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Mahigit 400,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad habang naaresto naman ang isang high-value individual sa sinagawang buy-bust operation sa barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Kinilalang suspect na si alias Habibi, 28 anyos at residente ng barangay Carmen. Nakumpiska mula sa kanya ang 4 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang ng humigit kumulang 65 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 400,000 pesos batay sa standard drug price. Sabay din na na-recover ang iba pang drug paraphernalia na posibleng may kaugnayan sa illegal na aktibidad ng suspect. Kasalukuyang nasa kustudiya ng City Drug Enforcement Unit ang narestong suspect at nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 101.7 Big
1: Shot, Big Shot. And now, natakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha amanggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Heart 92.7.
10: Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, honest natin sweethearts. 31 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa lahat. Happy Thursday afternoon. Medyo mainit pa sa labas ha. Tsaka yung mga not feeling well, huwag na muna tayong magbabad sa araw. Tulad natin, wala. Subaw pa rin. But anyway, tuloy-tuloy ang ating araw. Tuloy-tuloy ang ating ginagawa, di ba? Let's move on. Dapat hindi yan pwede makahamper sa atin yung mga konting-konting mga sakit-sakit sa lawas, di ba? Dapat wala lang. Adayon lang yapon. Inom lang dagan tubig, di ba? Anyway, that song was, time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Happy listening sa ating mga pogi at saka mga pretty natin dyan sa may Kevin Enterprises. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre naman ang ating mga kaibigan din sa may Manukan, yung kainan sa Manukan dyan sa may Corrales Extension Branch. Happy listening po sa inyong lahat. At saka eto din, mga nag-attendance check natin ha. Mami Elaine Gales, mayong hapon. Demsoy, mayong hapon. And also kay John Ross of JL Flower Shop, maganda kapas sa hapon din. Brother John Ross, mayong hapon din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Bank of Commerce, sa may Bangkalan, Negros. Oy, grabe, happy listening po sa inyo ha, for sure. Dito, naka-download to ng ating streaming app. Nakikinig sa atin through online. Happy listening sa inyo. At saka ito rin, paborito natin to ha, Sir Efren Wayan. Magandang hapon sa inyo, Sir Efren. Kumusta naman ka? And also sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa may Upol, Misamis Oriental. Dyan sa may Igpit Upol, ang daming ding nakikinig sa atin dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ano ba yung mga hinahanda natin ngayong hapon? Especially yung mga pangmeryenda natin ha. At saka kung meron man tayong mga mga lakad natin ngayong hapon, dapat as early as now, para at least kung ulan mamaya, hindi tayo mababasa, alright? And don't forget, dapat na ready din yung mga kapote natin at saka yung mga rangers natin ha, para at least di kayo matulad sa akin, diba, na ulanan. Ngayon, wala na, grabe. Minom na ng gamot, pero at least happy pa rin, diba? Ikaw happy ka ba? 0917-1579-927. Diyan po ha, maghihintay ako sa mga mensahe nyo at saka babasahin ko dito on air. At saka yung mga winners ng ating Music Travel Love concert tickets na pinamimigay natin. Ako, bukas kita-kits po tayo dun ha. Mag-enjoy tayo dun. O parang balik 90s yung mga feeling natin dun. O mga tito-tita natin ha. Kita-kits tayo bukas. Magbabalik ako with more music. Keep it right here sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
4: radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: First 345 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso.
8: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
11: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
12: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
11: The best ang mga music sa Heart FM.
12: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
9: the most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart 92.7.
14: Grit, grit, grit, grit.
15: The step.

0: 3:45 ang oras natin. Magandang hapon po sa lahat. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Magandang hapon po sa lahat ng mga sweethearts na nakatutok dito sa ating programa. Ha? Harvey Stone here. Hanggang alas 5 po yung pagsasama natin. Happy, happy listening sa lahat ng mga nakikinig natin mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid noon. O sabi ni Demsoy, may vitamin C daw ako. Vitamin C? Pero dagat yung spelling niya. Magandang hapon si mo, Demsoy, ha? At saka attendance check din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. At saka sa mga nakikinig dyan, mga mayong-mayong hapon sa inyong tanandiyan, ha? At saka ito, pinaka-importante ito, no? Nakikinig sa atin yung lola ko ngayon, ha? Mayong hapon kay Lola Gaudencia and also kay Gogo. Pati si Wawing, pati si Nano, tsaka si Mida na minaw karon, ha? Oh, grabe, pakada yun ni Dudong Jimenez ba? Mayong hapon dyan sa inyo, ha? Asa man itong mga snack on niya. And also, hi and happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Bank of Commerce, ha? Akalain mo sa Negros, nakikinig sila sa atin ngayon. Sa may Bangkalan, Negros, happy, happy listening po sa inyo. Happy listening din po sa kay Silver, ating mga sweethearts dyan sa may Melodia Pharmacy. Sabi niya, magpadaling ka daw. Kasi iinom pa tayo ng maraming malalamig na soft drinks. Grabe naman to si Silver. Magandang hapon si mo, Silver, ha? Send my regards to your mama. At saka oras natin, 3:47. Magbabalik pa ako with more music. Playing you back from Shane, A Beautiful in White. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
4: Apat na arao bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 4:34 ang oras natin, sweethearts. Dochi with Anxiety, and that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ating mga Pogging Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
2: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si Joseph Y. Coratranar of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
3: Magandang hapon din sa iyo, Harveston. At kanina, Divisoria area, makahinto na saglit dyan sa mga banda po ng may traffic light dyan, Harveston. Pero umusad naman. Hanggang dyan lang sa may banda po ng Belis Luna o Belis papunta ng Semrecto, may pila na po dyan. Sa ngayon, Harveston, ang Corrales natin, Harveston, Corrales Avenue, papunta po ng Semrecto. May build-up na po sa ngayon, this Harveston. Yung Semrecto natin, ganun pa rin. Stopan ko lang po yung mga sasakyan dyan. Nakaraan tayo ng Kausuagan Highway, ganun pa rin. Papunta po tayo ng banda po ng Patag. Maluwag pa rin ang sa Patag ngayon. Sa ngayon, Harveston, nakaraan tayo ng Bolwa Highway, may kaluwagan po naman sa Bolwa Highway, Harveston, yung banda po na sa kaliwa at sa kanan. Maluwag po naman sa ngayon ang Bolwa Highway. Nagkaroon tayo ng Bara, Cruising Bara. Makahin po kasaglit kasi may mga bus dyan na nasa gitna, magbaba ng pasahero, kaya makahin po kasaglit. Nagkaroon tayo sa banda ng Ipunan. Maluwag pa naman sa Ipunan sa ngayon, Harveston.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report, Joseph.
3: Yan ang latest sitwasyon ng kasadang nadaanan ko ngayon. At kasadang group, Joseph Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star on
5: Excellent Health, Excellent Life, EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Radio with heart.
12: The best mix of music.
13: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
14: Tulugan lang kayo.
15: An avenue for local talents and

92.7 Hot FM Cagayande or on 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:49 na pong oras natin, sweethearts. That was Fergie with the Big Girls Don't Cry, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kumusta pa yung mga uwing-uwi na dyan, ha? Make sure na uwi tayo kagad sa bahay natin, ha? Tsaka parang di na yata safe yung panahon natin ngayon. That's why we need to be careful at all times. Tsaka sabayan natin ng pagdasal, ha? Mga nanay-tatay natin, ha? Yung mga hatid-sundo ng ating mga estudyante. Nako, last day na po bukas. Relax na naman over the weekend. Tsaka mag-ingat po tayo sa ating biyahe araw-araw, ha? Yung mga pauwi pang yung malayo-malayo. Papunta ba dun sa may papunta ka dun sa Taguluan, yung sa may Villanueva. Happy happy listening po sa inyo. Yung iba naman is pauwi ng Inita. Oh, napakalayo. Tsaka yung mga nagmomotor lang, ha? So, ingat po tayo. Takbong pogi lang po, mga sweethearts natin, ha? Tsaka yung mga taxi drivers natin. Bigayan na po tayo dyan sa matrapik na lugar natin dito sa syudad. Happy happy listening sa inyo. Smile naman dyan. Kahit wala nang ngipin, di ba? Smile pa rin. Happy happy listening nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa may Megan's Eatery. Happy happy listening. Na-miss namin kayo. Tsaka yung kaibigan naming wala na. Kaka 40 days lang. Magandang hapon po, ha. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Alright, paikot na tayo sa ating ruleta para pipili muli ng winner na magkakuha po ng bigas at grocery items. Sino kaya? Pero congratulations, ha, yung mga winners natin kanina, ha. Ayun,

0: Congratulations kay Marlon Cabales or Cabalies. Marlon Cabales. Diyan po sa may barangay Agusan, congratulations to you. Sa makikinig ka man ngayon, pakikuha na po kaagad ang iyong papremyo ha. Magdala lang po ng ID. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor. Limang andana ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Tapat lang mi sa West City Central School. Heart FM, the price is rise overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 4.52 na oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: The price is rise. Overload.
8: Overload. Tama.
7: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: daghan kay mga tao, mga pinanga, nga nagunahaw na sila ang diabetes. Ang hinungdan nga nung ma-diabetes tungod kay daghantang makaong asukal. Diba? Pero ang diet, importante, pero ang siyensya nagsulti, nagpakita nga ang chronic emotional stress maka-contribute pod nga maka-diabetes pod. Mupataas imuhang blood sugar o insulin resistance. For example, away sa pamilya, problema sa relasyon, problema o kabalaka sa financial, kaguol, mibati ka nga murag nag-inusara ka, walay nakasabot, wala kay kakampi. Ang sige di ay pagkakabalaka, maka-apekta na siya sa imuhang body's metabolism. Ang number one pinangga nga punto nga to ang bantayan, kining ang stress na to. Pag ma-emotional stress ta, although daghamang kaghinungdan nga makapastress sa tua, pero pananglitan, na-emotional stress ka, katong atong isgutan ganina, away sa pamilya, relasyon problema, financial worries, mo-activate ang fight or flight system. Kung ang atong utok makabati gani siya, makasense gani siya o danger or emotional distress, kakapoy sa imong emosyon, iyahang i-activate ang stress response. So sa ato pa, ang lawas mo-release siya sa stress hormone sama ng cortisol. Ikaduha, kaning adrenaline. Kini nga mga hormone mo-prepare sa tong lawas para ma-emergency mode ang imuhang lawas. It's either mo escape ka sa danger, mo away ba ka, so naa ka sa emergency mode. So tungod kay naa ka sa emergency mode, ang imong atay mo release na siya og extra glucose or sugar paingon didto sa imong dugo para mo provide ang quick energy. Kay ang glucose man ang gikinahanglan nato sa tong lawas para nga mo uptick ta dayon, mao man ay ginagamit number one sa atong mga lawas na to. Imagine na pinangga, ang imuhang lawas na prepare, nakaset imong lawas para mudagan ka, likayan to nimong disgrasya, likayan o daganan to nimo ang nakapahadlok nimo. Ang next unta niya, kay naka sa emergency, but pasabot, emergency, away, mudagan, nakay luwason, but pasabot, physical ang gikinahanglan pod nga mahimong abtik ka, mahimong kusgan ka. Ang sugar dapat magamit to dito sa imong mga muscle para magamit og mahimo siyang kusog. Ang problema nganong magpabilin taas ang sugar sa atong dugo sa panahon nga stress ta, wala man nato gigamit sa kusog ang pagkataas sa sugar. Kaya ang atong lawas, pag naata sa stress, emotional stress, dili siya makadiferensya. Ang iyahang pag-ila, basta na stress imong lawas, same emergency. Imbis nga mulakaw-lakaw ta, imbis idaga nato para magamit to o energy ang taas nga sugar, mag-convert dito sa ato ang mga muscle, ang sugar, mahimo siyang energy dito. Nagpabilin lang siyang taas sa ato ang dugo, ang sugar nga taas, ngano, kaysa panahon emotional stress ang tao, o sa may buhaton, magnilingkuray raman, magmukmuk raman dito sa kwarto, magsigira maglingkod, kaya magunahuna sa problema. Wala maggamit ang mga fuel. Nagpabilin siya dito nga may mo resulta hinoon, nga mahimong mulapot ang dugo, mo-concentrate ang sugar dito sa imong dugo. So, ang pinaka-the best, pag naa sa emotional stress, dapat ang pag-exercise importante buhaton. Kung sa maning exercise, lakaw ka. While naglakaw ka, i-exercise po nimo imuhang spiritual exercise. Kanong spiritual exercise? Or spiritual health? Tungod kay sa psychology mga pinanga, ang naputay spiritual health manggod nga dapat ato apong i-exercise, dili lang ato ang lawas, i-exercise para nga masunog to mga sugar, padita ma-diabetes, naapuntay, i-exercise atong spiritual aspect. Tungod kay, ang spiritual aspect, siya po ang nagapangita kung unsay meaning, unsay purpose, unsay paglaom, unsay value, unsa ang connection sa ato ang gisaligan. Kanang mas labaw pa, kakuhaan na itong kusog kaysa ito ang kaugalingon lang. Mano na itong spiritual aspect. Noon atay sense of purpose. Magkinabuhi ta, sumala sa personal values na ito. I-exercise na ito na ang mga pinangga. Mano na bitaw nga, kinahanglan po kayo during emotional stress nga time. Aside nga i-exercise na ito itong utok, ato pong pakaunon ang ato ang lawas para naa sa insaktong sustansya nga ma-supply dito sa tuang utok, no? Kay kanabaya atong utok nga diha ang spiritual aspect nga nagalihok sa tuah, kanang frontal lobe, kanang anterior cingulate cortex, kanang anterior cingulate cortex mo na siya ang diha kamubati og kaluoy, diha kamubati og paghigugma, diha kamubati sa iyahang kahimtang karon. Ang frontal lobe pod nato sa atong utok, diha pod mo lihok, mo function ang unsay katuyuan nato, values og moral reasoning nato. Ang parietal lobe mao po na ang sense of connection and transcendence. Kanang transcendence mga pinaga, sa spirituality pa na siya, mao na nag-refer sa mga panahon nga ang usa ka tawo mas mubati siya nga mas connected siya sa usa ka mas gamhanan pa sa iya, ha? Sama sa Ginoo or mi connect bata sa higher purpose nato atong mga gitinguha o baka sa kamatuoran unsa man kamatuoran unsa ba ang gugma na kay something nga gisandig nimo ang imuhang kaugalingon ni anang mga butanga. Mabitaw ang kinahanglan jud nato na yung mga kabaluta sa mga principle nga unsaon nato maging healthy po natong utok. So sa ato pa, kung mutaas ang imuhang sugar, blood sugar, panahon nga na kay problema sa pamilya, relasyon, gikabalakan sa kwarta, kung sa panay mong gikahadlukan, mutaas ang sugar anang time. Imong i-exercise ang imuhang lawas para ma-burn sa imong mga muscle, pakusog, baklay ka, pasingot ka na kay time sa pag-exercise. After 1 hour nga naglingkod ka, kinahanglan, stretching ka, lakaw-lakaw ka, 5 minutes to 15 minutes. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Ahadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Nangapi na ba mo? Uy, kung wa pa mo ka pangapi na, pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati og pwede po ning makapasama sa atong pamati o maka natay pamati o nga dautan. Ngano man, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ano man, grabe na ang pagproseso sa kapiwa, nagyod coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pag yun og may HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po nimong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni My HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng My HMB para mo taas imong resistensya sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa lang inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika, available ni sa mga grocery. Di ba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee. Ang ating buhay, ito ang
4: buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ayat, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy.
0: Ayaw, lingkod, higda nga, tagduha, tulo ka oras, unya grabe imong hunahuna si muhang problema. Grabe ang imong hunahuna si mong emosyon pagbati. Ngano man, mutaas ang imong sugar ana. Labi na kung ikaon ka, na nabusog ka, unya natulog kay labi na ka ng grabing problema nato, magsige na lang taghigda, mutaas imong sugar ana. So ayaw tulog busog, dapat na ay physical fitness gihapon. Na ay trabaho gihapon. At the same time, while nga nasunog na niya pinaagi sa physical, dapat imo pong i-exercise ang imong spiritual mental aspect po nga naman para dili na po sigig produce og stress hormones nga manghinubra ng stress hormones sa imuhang dugo. Dapat i-exercise ni imong spiritual aspect nga imong paligunon ang imong emotional pinaagi sa paghatag sa paglaom ba panahon sa mga kasalanan.

Gi-exercise nimo nga magpasalamat lang ka. Ay salamat nga gisultihan ko ani gidaot ko. Ay gisultihan ko ani niya ay mao ni iyang gihimo sa kuha. Bisag sakit man pero imong gi exercise ay imong spiritual, imong value ang imong decision making. Naa kay kamatuoran, naa kay truth. But pasabot, pareha sa duha ka tao, pareha ilang problema. Pero ang usa ka tao naa sa paglaom, katuyuan, pagtuo og supportive relationship. Naa sa pamilya, mosabot niya, mahigala, mopadasig niya. Ang question, kinsa man sa ilaha ang naay ligon, maayo nga emotional health kanang pagbati? Of course, katuyong usa nga naay paglaom, katuyuan, pagtuo og suporta sa relasyon sa iyang mga pamilya o kahigalaan. So, hinumduman nato pinanggaha nga ang kahimsog sa panglawas nato, kung hisgutan nato ang emotional health nato, kinahanglan makig-work ni siya sa uban nga mga multiple dimension sa atong kahimsog sa panglawas. Of course, naadi ang physical, ikaduha naadi ang mental, ikatulo na ang social, ikaupat na ang emotional, o ikalima naadi ang spiritual health. Mauna nga, pag ang imong emotional health ang maapiktuhan, dapat i-exercise tabangan nimo pinaagi sa physical nga dimension. Tabangan pod sa imuhang mental nga dimension. Oh, sa unsang paagi ka magunahuna, kay kanay mong pagbati, gi-influence po na sa imong paghunahuna. Ang imo pong gibati, basic influence lang pod siya sa imuhang social health tungod kay kumusta man ang imong relasyon? Basig na pasagdan? O baka ha, kining physical, mental, emotional, social, basig matabangan sa imong spiritual health. Hinumduman na to ha, kung gidiabetes ta tungod kay lahi o naglain imong gibati tungod kay grabe imong problema sa pamilya, kasubo, kalagot, kahadlo, kabalaka, maka-diabetes di ay na pinanggadili ra tungod kay niinom kag soft drinks, niinom kag kape, nikaon kag daghang mga asukal ng mga pagkaon, dili ra di ay. Usa di ay is ang emotion, pagbati, nga na-stress nga pagbati. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas. O pwede pod maka-experyensya ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakit ta, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones o sa siya ka natural plant compounds. With antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa atong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress, mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection og mutabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabii daghan kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka, overweight, pwede ka tagduha, tagtulo, inumon, dayon tulog. Hinumduman nato, together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management,

0: These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itong sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos madilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itong sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
1: Magbiling tagkasabihan, mga pinangga. May kasabihan.
0: A shared burden weighs less than a burden carried alone. Ang kabug-aton daw nga gitabangan og pasaan sa duha, medyo mugaan or mas mugaan ang imong gidala kaysa ang usara o usara ka tao ang nagbitbit sa iyang kabugaton. Kabalo mo pinangga nga usa sa mga pinakasikreto na kit-an sa research kana bitaw mga tao o mga lugar, mga grupo sa mga tao nga miabot bitaw tag 100 kapin ang ilang mga edad, unya mga himsog paghihapon, ang number one yun nilang sikreto is strong social connections. Ilang gi-maintain ang close family ties, grabe ang ilahang family ties. Ligo nilang family, less ang away, walay away, kunay away, less ra. Dali ra pod mag-uli ana bitaw ma-happy ni sila nga mga family. Unya ang ilang friendship, ligon sila mga friendships. Unya nag-aapil ni sila og mga community activities, na sila mga community involvement kuna abay mga bayanihan sa barangay, kuna abay mga church activity, mo-apil pod sila, charity work mo-apil sila. Kada semana, nag-a-appeal sila og mga community outreach. Pananglitan na ay mga nabahaan, nalinugan, o niya na ay mga programa nga mga volunteer. Yan, mo-appeal sila. Mao na nga nindot po sa tuwang panggoberno, sa tuwang pangbarangay nato, na ganit tayong mga kalamidad, mga tabangunon, nga mga area, mga tabangunon ba nga balay? No, manawagan ta. Nga kung ang atong gobyerno pod, ang atong mga kaiglesyahan pod, bisag unsa ba atong mga denominasyon, pangitaon po nato itong mga silingan nato nga naglisod ba financial, nabay problemas panimalay, na ay mga survey himuon. Unya, i-open nato ang program, no, nga kining barangaya na atay program nang inahanglan og mga volunteers ipahibalo sa matag balay ngayong aning mga gikinahanglan nga mga activities nga naginahanglan og volunteer. Diba? Kana di ay nga mga pamaagi, mga activity, community involvement. Unsa man yung community involvement, but pasabot na kay social connection. Pwede na siya enjoyment ba? Nakigkaon ka, nanghaon ka, namesta ba ka? Pwede yan. Meeting friends regularly, namoy community gathering, mga sports clubs, pwede yan. Mga hobby group, sa anak pinangga, mupa lower sa imuhang stress, mupa reduce sa loneliness, mupa increase sa happiness, unya mo provide og emotional support. Pero ang mas dako kaayo og benefits, kaning meaningful service, kanibitaw na akay makontribute, sa imuhang community, like charity work, nag-volunteer, nagtabang ka sa imuhang mga silingan nga naglisod, oh, nag-mentor ba ka o mga batan-on, naba kay church ministries, naba mo'y community projects. So, i-mix na tunin doon na tay mga kalingawan, then, of course, naapod tay mga charity work, ministry work. Ang word for today, mga pinangga, sa Philippians chapter 2, verse 4, look not every man on his own things, but every man also in the things of others. Dili lang kay ang ato alang mga kaayuhan ang atong ginatanaw, kinahanglan po di ay atong tanaon ang mga butang, mga gikinahanglan sa atong mga isigkatao. Hinumduman nato, people live better when they belong to a community, and they thrive when they have someone to love and someone to serve. O mas mabuhi ditag taas-taas kung natay someone nga gihigugma o someone nga giservisyuhan. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan, o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
8: Nakatake na ba mo sa inyong EXL Makabuhay Plus capsule? Nako, og wala pa, timani ha. Mag-remind you ko kanunay kaninyo that consistency is the key. Di pwede na mo inom lang ka capsule karon, unya sunod, dili na po. Unya mo inom ka karon, unya sunod, dili na po. Yakuan. You know, consistent nourishment sa imong lawas. Huwag mawala sa imo, madungag ginuon sa imo, daghan kayo. Ngano man, sa atong pagkaon karon, sa atong daily life na to, sa kalisod sa panahon karon, ang atong pagkaon, halos minimal na. Labi pa ka itong, dili man eh, palatuay o papubriay. Ang pobre, gamay ragkaon kay, wak na gyud makaon, mahal ang palaliton. Labi na ng mga nanay, mga ginikanan, na palabihon na lang ang ilang mga anak. O niya, di na makakaon o tarong. O sana sa mga rason nga nung magkasamot mong kaluya, if you want to stay strong for your family, take EXL Makabuhay Plus Capsule. Maurag yun ni ang susi para magpadayon mong maligon. Actually, dili na sa gidaghanon sa inyong gikaon. Bisag daghan kayo mong gikaon, pero puro pod kanon, puro rapod baboy, kaon mong daghan kayong kanon, bisag pag lima kabandihado, o niya, ang sudan niyo, ginamos. Wala man ay nutrients. Ang uban po dato, gamay ra ginakaon kay gadayet. Utro po, ang ginakaon, limitado ra kayo, naagya po na ginatawag og nutrient deficiency. Kana mo ay pinakadako kayong kontra sa atong panlawas kay pagmahutda na ganitag vitamins, minerals, mga calcium, magnesium, di ba, mga lupog mo, labi na nagmahutdan mo potassium. Mauna nga ayaw ninyo nagkumpiyansahi ang nutrient deficiency. Kay makuha lang na ang mga nutrients gikan sa prutas o gulay. Gulay, specifically green leafy vegetables. Maunang na EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay tanaw ni mo na, imo man ang ukbon, color green yun na. Kung pino kayo siya nga di na kinanglang usapon. Eh, may mga adlaw mukha ang kagulay pag adto ni mo sa CR, ang imong gulay ni gikaon, gulay gihapon. Wa mahilis, wa maabsorb sa imong lawas. Anything na adto sa waste, wa na maabsorb sa imong lawas. Mao na ang imong pag-asa kanina lang yung EXL Makabuhay Plus Capsule para di ka mahutdan og nutrients sa lawas, magpabilin kang ligon. If you really wanted to stay strong, healthy, protected and maayos imong mga balatian, take EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Wa nay mulabaw pa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Available sa inyong mga suking butika sa Mindanao, Luzon, Visayas and Mindanao. Makita ni, mapalit na ni, mapalit online. Una siya, kasamang
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ayat, it's EXL Makabuhay.
10: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
13: Radio with heart.
10: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 93.7. Heart FM Time. It is now 5:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:50.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:17.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drug stores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: nationwide.
4: Nationwide.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa minaw.
4: Gluta para sa kintab.
3: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
4: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
3: sa inyong mga lugar.
4: Hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
4: para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
3: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na
0: ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
3: Sabayan na papakinggan
0: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi
3: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
0: patotoo,
3: karanasan,
0: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na
0: ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado tunay na tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa mandako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. At tayo po ay magkwentuhan ng muli dito po naman sa ating palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-25-in-1. Saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po ay magkwentuhan na namang muli dito po naman sa ating palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang mga produktong herbal, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ang ating po namang iba pang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. At kung may mga katanungan po kayo, pwede kayong tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero mga kaibigan. Dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numero dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo, 0969-226-9623 mga kaibigan ang numero natin. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Ryan po, sir.
0: Ryan, okay. Taga saan po si Tatay Ryan?
1: Taga Mulanay, Quezon po, sir.
0: Mulanay, Quezon. Mulanay, Quezon. Ilang taon na po si Tatay Ryan?
1: 38 po, sir.
0: 38. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Mama, matagal na po ako, sir, na ginom ng rice coffee.
0: Ah, matagal na po kayong umiinom ng ating rice coffee, Tatay Ryan?
1: Opo, mga 5 taon na po, sir.
0: Ah, 5 taon na po. Ilang taon na po kayo, Tatay Ryan?
1: 38 po, sir.
0: 38, okay po. At ano po yung nag-udyok sa inyo?
1: Ah, meron lang sana ako, sir, para tanong.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Pwede po baga, sir, sa amin, sir, sa... Ayong kapatid ko baga, sir, may sakit.
0: Ano
1: na...
0: po?
1: Yung head cancer.
0: May ano po siya, may?
1: AIDS cancer baga po, sir.
0: Okay, ano po yung mga gamot na iniinom niya na po? Meron na po ba siyang gamot na iniinom galing sa doktor?
1: Mayroon na po, sir. Galing na po siya, sir, sa Lucena.
0: Okay, pwede po siyang uminom ng ating rice coffee, Tatay. Simulan po ninyo, pasimulan po ninyo yung pagiinom po ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa kanya kung ito po ay araw-araw niya pong iinumin. Dito po, yung ating po namang rice coffee po ay makakatulong po sa kanya, Tatay.
1: Opo.
0: Simulan niya na po yung pagiinom po ng ating rice coffee, makakatulong po yun ng napakalaki sa kanya. Habang iniinom niya po yung mga gamot na... binigay po sa kanya ng doktor.
1: Opo, sir, ay dito sa Mulanay ay ano na rin yung pinaano ko na sa center na 6 na buwan po, sir.
0: Ano po yun, Tatay?
1: Yung sa center ay pinagamot ko na po, sir, na yung pang 6 na buwan maintenance po, sir.
0: Opo, ituloy niya lang po yung kanyang maintenance na iniinom, tapos pwede na po siyang isasabay niya na po yung pagiinom po ng ating rice coffee. Pwede po yun.
1: Nabihan ko na, sir, mga 3 kahon ay Ang problema ay ang bunga nga, sir, nagkakasugat. Lumabas ang parabubaga, sir, na ugam sa bata.
0: Sa bata, opo. Baka po, parte na po yan ng kanya po namang iniindang karamdaman. Basta po yung pag-iinom po ng ating rice coffee at tatay, makakatulong po yun sa kanya. Malaki po yung may tutulong yan sa kanya. Okay po?
1: Okay po, sir.
0: Opo. Sana po ay ano, ituloy-tuloy niya po yung ano, yung pag-iinom po ng ating rice coffee para po ay makatulong po ito sa kanya. Basta po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay. Ituloy niya lang po yun. Okay po?
1: Okay po, sir. Ay nabilang ko naman lagi.
0: Apo, tama po 'yon. Sana po ay ituloy-tuloy niya lang po dahil yung pong ano na 'yon, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, malaki po yung maitutulong sa kanya, tatay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po, sir.
0: Apo.
1: Salamat.
0: Kayo po, tatay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Eh, ako po, sir, ay para bagay overfatigue na ako sa trabaho.
0: Tama. Tapos?
1: Nung ako'y bumagsak na 3 beses mawala ako ng palay, ako'y pinala sa center, ay atakbo na ako ng ano ay, ng Lucena, i-confine.
0: Na-confine po kayo?
1: Ay, ako, sir, ayaw kong tumayag. Ay, yung si misis, nagbili ng rice coffee. Eh di nung ako'y napirong ma-rest coffee, ay gumanda-ganda ang pakiramdam ko. Di ako'y umuwi na lang bahay.
0: Ma, hindi na kayo nag-hospital?
1: Ay, hindi na po, sir. Hindi na ako nagpunta ng hospital. Eh, kulang din po masahe ko pa, sir. Eh, malaki ang masahe.
0: Okay. Pero malaking tulong po yung naitulong po sa inyo pala ng ating rice coffee.
1: Ay, malaki po, sir. Ay, nung dugo ko ay 40 over 70, ay ngayon normal na.
0: Normal na, opo. So,
1: opo, sir, ay, opo. Parang 3 taon lang lumipas, ay hindi na bumalik.
0: Very good po yon. Kaya gusto nyong painumin din ng rice coffee yung kapatid po ninyo?
1: Opo, sir. Ay, yun nga, binirahan ko ng, ano, ay, ng 3 kahon. Ay, ang bunga nga naman, sir, ay nagkasugat-sugat. Ay di, ay pinaano ko naman sa sinter uli. Ang sabi nun, palusinado naman uli. Eh sabi ko, ay walang pera, ay naano ko na lang, na rice coffee na lang.
0: Opo, makakatulong po yung rice coffee po sa kanya, tatay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Nagki-cleansing na po yung rice coffee po sa kanya. Basta tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po merong rice coffee sa kanya. Makakatulong po. Habang nag-aantay kayo ng pagpapacheck up sa kanya, mas maigi po na umiinom siya ng rice coffee, tatay.
1: Ayos naman po, sir, baka ano naman malayo na ang lakad. Eh noon ay hindi makabangon talaga, sir, yun ay payat na payat.
0: Eh ngayon, ano na, nakakalakad na dahil sa rice coffee.
1: Opo, sir, ay nakakalakad-lakad na po. Malayo na.
0: Yes, ituloy lang po. At yun po yung sinasabi natin na tulong po ng ating rice coffee sa kanya. Kasi lalakas po yung katawan niya. At the same time, kasi yung ating po namang rice coffee ay makakatulong po para labanan po kung ano man po yung problema niya sa kalusugan. At the same time, punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob ng kanyang katawan para po ay kahit paano lumakas po siya. Yung kanyang immune system lumakas po dahil po sa pag-iinom ng rice coffee. Dahil yung rice coffee po natin, taglay po, sabi nga po natin, lagi natin sinasabi, taglay po ng ating rice coffee yung nutrisyon na makakatulong po para po naman na mabigyan po ng kalakasan ang ating po namang katawan.
1: Opo, sir. Totoo yun. Talagang mamalaki ko po, sir.
0: Tama po yun. At sana po ay hindi lang po kayong dalawa yung umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo. Dapat po lahat na. Kasi lahat po ng problema natin sa kalusugan nagsisimula po dahil po sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Ang iba, dahil malakas pa yung resistensya, dahil bata pa at wala pang mga iniinang karamdaman, hindi pa yon. Pero kapag yun po ay napabayaan po natin, panigurado, darating po yung panahon ng oras na manghihina tayo. Kaya ngayon pa lang, sabi nga natin, prevention, mas maigi po sa cure. Ngayon pa lang, i-prevent na po natin. Huwag na po nating antayin na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago tayo uminom ng rice coffee. Ngayon pa lang, protektahan na po natin yung ating po namang katawan, yung ating kalusugan, para po naman hindi tayo abutan ng problema po sa ating kalusugan, Tatay.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Opo, Ryan. Sir. Thank you. At Opo, sana po.
1: Opo, sir. Baka sana, sir.
0: Po?
1: Sa 6 na taon, sir, po ata.
0: Pwedeng
1: ay, po. Na-asma po, sir.
0: Pwede na po, Tatay. 2 taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng rice coffee, Tatay.
1: Opo, sir.
0: Okay po.
1: Yes, sir. Salamat po, sir.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Tatay Ryan. Ituloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. At yung mga development na nangyayari po sa inyo, sa buong pamilya po ninyo, kapag meron po mga development, itawag niyo po sa amin para tayo po ay makapagbigay ng inspirasyon sa iba nating mga kababayan. Makatulong din po tayo sa pamamagitan ng mga kwento po natin, Tatay.
1: Opo, sir. Maraming salamat
0: po. God bless po, Tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay Ryan. Salamat Opo, po. Sir. God bless po sa inyo. Okay. Bye-bye. Mga kaibigan, napakagandang kwento ni Tatay Ryan ng Quezon. Ano po? Mulanay, Quezon, mga kaibigan. Kaya po naman, sa lahat po naman ng ating mga kababayan dyan, na hindi pa po nakaiinom ng ating po namang rice coffee. Nako, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balatuntunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hoy, Kuya Poy.
0: Hello po, magandang kalusugan. Hello po.
1: Kuya.
0: Hello po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hercules Balito po, sir.
0: Okay, Tatay Hercules. Taga saan po kayo, Tatay?
1: Dito po sa Solano po.
0: Solano.
1: Kung saan bang matatagpuan yung kwano, sir? Yung matatagpuan yung rice coffee.
0: Saan po yung Solano?
1: Dito sa Solano. Nueva Vizcaya.
0: Nueva Vizcaya.
1: Province.
0: Okay, Nueva Vizcaya. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Hercules?
1: Oo, hindi. Marinig ka.
0: Ilang taon na po kayo?
1: Hello po.
0: Ilang taon na po, Tatay? Ilang taon?
1: Malakas itong tunog ng sasakyan.
0: Okay.
1: Saan po pa patatagpuan yung rice coffee dito sa Laguan?
0: Nueva Vizcaya.
1: Pasiba. Opo, Solano, Nueva Vizcaya province.
0: Nueva Vizcaya.
1: Kung saan matatagpuan?
0: Wait lang po, Solano.
1: Opo, sir.
0: Wait lang po, Tatay, ha. Tinitingnan po natin dito sa ating po na malistahan. Tatay, napakarami po na pwede nating mabilhan ng ating rice coffee diyan sa Solano. Diyan po sa Medlife Pharmacy, PHX Pharmacy, Mega Trade Drug, Savers Butika ng Masa, Wellmed Pharmacy, Southmed Drug, RX Med Drug Mart, Kapuso Pharmacy, Mega Generic Pharmacy. Lahat po yan sa Solano, Tatay. Pwede nating mabili yung ating rice coffee. Ang tanong ko ngayon, nakakita na po ba kayo ng rice coffee, Tatay? Alam niyo na po ba yung bibilihin po ninyo?
1: Hindi po, sir. Kaya tanungin ko kung anong box pa yun.
0: Opo.
1: Anong spelling yung rice coffee kasi maraming rice coffee na, no?
0: Opo, Tatay. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Golden yellow. Tapos ang spelling po, Tatay, ng rice natin sa... Ang kumpleto pong pangalan, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E.
1: Ay, so yung mga iba, C.
0: Opo, kasi hindi, ang C po, bigas po yun. Sa atin po kasi, hindi po bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton, Tatay. Diyan po sa karton, Tatay Hercules. Sa karton, makikita niyo po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero buwamera po yun, hindi po yung hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Opo, magkano isang box po?
0: Sir? Yes po, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet po yung laman.
1: Okay po sir, itry ko mamayang hapon po.
0: Apo,
1: pipili ako.
0: Apo, Tatay, dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom dahil hindi po natin ito makukuha sa isang karton lang na inuman. Kumbaga, dapat po tuloy-tuloy kasi hindi po ito instant at hindi po ito magic. So kailangan po tuloy-tuloy po yung pag-iinom dahil nutrition po yung dulot po nito sa ating kalusugan, sa ating katawan.
1: Opo sir, okay ba sa high blood yun sir?
0: Yes, Tatay. Makakatulong po sa atin. Basta po, Tatay, kapag umiinom tayo ng ating rice coffee, kung meron po kayong mga iniinom na gamot galing po sa doktor, ituloy nyo lang po yun. Ituloy nyo lang po yung mga maintenance po ninyo habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Makakatulong po yung ating rice coffee sa atin.
1: Okay.
0: Apo.
1: Anong klaseng every 2 times a day?
0: 2 hanggang 3 sachet po. Kahit po ilan, Tatay. Kahit po ilan. Basta po meron kayong iniinom araw-araw ng ating rice coffee. Basta po tuloy-tuloy.
1: Okay.
0: Kahit ano pong oras. Kahit ano pong oras, Tatay. Kahit po gabi yan. Kahit po madaling araw. Kahit po anong oras. Kung gusto nyo pong uminom ng ating rice coffee, wala pong problema, Tatay. Wala po itong side effect. Wala po itong overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Okay po, copy sir.
0: Maraming salamat po, Tatay. Balitaan niyo po ako.
1: Salamat.
0: Tatay Hercules, kapag kayo po'y nakabili na at umiinom na ng rice coffee, meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan. Tawagan niyo po ako para makatulong din tayo sa iba nating mga kababayan.
1: Yes, sir. Okay, happy po. Salamat, sir.
0: Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless po, tatay. Salamat. Thank you.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Tatay Hercules ng Sulano, Nueva Vizcaya po yan, mga kaibigan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ang ating po namang Rice Plus Herbal Capsule Rice 4 in 1 Premium Glow Soup. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. And speaking of 25 in 1, mga kaibigan, available na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 sa mga butika, mga pharmacy, sa inyo po namang mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Hello?
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Hindi mo ba ako kilala?
3: Rose.
0: Si Nanay Rose.
2: Po.
0: Nanay Rose, kumusta po?
2: Hindi po dumating yung order ko, bakit?
0: Wala pa rin, wala pa rin po ba?
2: Wala.
0: Nanay Rose, teka lang po, saan nga po kayo? Sa?
2: Odyungan, Romblon.
0: Odyungan, Romblon. Bakit kaya wala pa? Wait lang po, nanay. Ano po? At, ang sabi po sa akin, di ba, yung huli ko pong sabi sa inyo ay ngayong week. Tama?
2: Ano?
0: Ngayong week darating. Ngayon pong week na ito. Ngayon pong linggong ito.
2: Di ba, sabi second week ng June.
0: Opo.
2: Bakit wala pa?
0: Wala pa rin. Baka po ngayong week na ito, nanay. Antayin po natin ngayong, hanggang ngayong week na ito, nanay. Ngayon pong week na ito. Antayin po natin. Para kung sakali po, nanay, na wala pa ngayon. Pero itatanong ko na po ngayon, nanay, pagkatapos ng programa po natin. Itatanong ko po ngayon. Sasabihin ko po na wala pa rin until now. Yung order po ninyong 20 pirasong sabon.
2: Naiinip na ako nang kaaantay.
0: Opo, ako din, nanay. At okay lang sa akin kung papagalitan niyo po ako ngayon kasi yun po yung sabi ko. Kaya lang, ako din po, magtatanong din po ako sa atin po namang deliveries.
2: Kasapin mo?
0: Pagalitan niyo na po ako, nanay.
2: Fran?
3: So na. Tanong mo na lang.
2: Saan ba? Saan da? May tanong ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Yes po.
2: Saan ba bumibili ng rice coffee sa Ubando, Bulacan?
0: Ubando, Bulacan. Sa Ubando, Bulacan po, nanay, ay makabibili po tayo ng ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores sa Ubando, Bulacan. Wala pa po kasi sa akin yung listahan, pero ang sabi po sa akin ng mga deliveries, isesend po sa akin yung listahan din, pero meron na po sa Ubando, Bulacan.
2: Mayroon na ba?
0: Yes po, nanay. Meron na.
2: Yung kapatid ko nandito, nagtatanong kung saan bibili doon.
0: Ah, okay po. Ganito yung gawin po, nanay, na kapatid po ninyo. Dahil nandyan siya, pwede na muna siyang bumili dyan sa inyo. Dalhin niya po doon sa Ubando, Bulacan. Para kahit papano po ay tawag dito, habang naghahanap siya doon, kung meron pong South Star Drug doon sa Ubando, makabibili po siya doon ng ating po namang rice coffee. South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug doon, nanay. Meron po ba?
2: Wala daw.
3: Ang doon, Mercury,
0: Virgo. Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo na sasabihin ko rin po sa ating po namang mga deliveries. At dalawa na yung i-follow up ko po sa kanila.
2: Sa Valenzuela daw, mayroon.
0: Valenzuela?
2: Opo.
0: Valenzuela. Teka lang po, nanay. Titingnan po natin sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Valenzuela. Valenzuela?
3: O Palaokan.
0: Metro Manila?
3: Opo.
0: Sa South Star Drug Dalandanan?
3: Meron.
0: O,
3: malapit lang kami doon.
0: O, malapit kayo doon. O, nanay, meron po doon. Itanong niyo po, tapos kung sakali po na naubusan kayo, sabihin nyo sa akin at papagilitan natin. Sasabihan natin ang ating po namang lagyan ng ating rice coffee dahil galit na si Nanay Rose, alam ko. Sige po, ako po yung ako po yung may pagkukulang. Okay lang po. Pero po dun sa Valenzuela, South Star Drug Dalandanan ang nandito po sa aking listahan.
3: Oh, sige po, salamat.
0: Sige po Nanay, salamat. Pasensya. Ako nahihiya na talaga ako kay Nanay Rose.
2: Opo. Nung isang araw ang yung pabili ko na rice coffee. 20 bucks.
0: 20 boxes. Nako, opo. Talagang mukhang nagbibenta na kayo Nanay ng ating rice coffee naman.
2: Ay, dahil dadalhin sa Amerika yung rice coffee.
0: Oy, tama yun. Yun po yung ginagawa din ng iba nating mga, siguro pang marami-rami na rin po kayo Nanay na ginagawa po yun dahil tama po yun. Kasi alam natin, di ba, yung mga mahal natin sa buhay na nasa ibang lugar, hindi alintana sa atin na yung mga taong yun, wala pong pahinga. Alam ko po na wala silang pahinga, trabaho lang sila ng trabaho. Unlike dito sa atin, meron pa tayong mga patambay-tambay na nagagawa. Pero yung ating mga kababayan, yung mga ating mga mahal sa buhay sa ibang lugar, sa mga nasa ibang bansa, nako, pag ang trabaho nila, ang pahinga lang nila doon, tulog lang. Di ba? Kasi lahat doon, lahat talaga doon, kailangan mong magbayad ng bills. Kailangan mong bayad ni... Kung hindi ka magtatrabaho doon, magugutom ka talaga doon. Kaya iba yung iniisip ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas na kapag nasa ibang bansa ka, magandang super napakaganda ng buhay mo. Hindi nila alam yung pinagdadaanan din nila. At tamang-tama na dapat po ay umiinom din sila ng ating rice coffee para hindi humina yung kanila po namang kalusugan dahil alam kong sub-sub sila sa trabaho. Kaya nakikita natin kapag sila umuwi ng Pilipinas, dito sila nagpapakasaya. Kasi pagbalik na naman nila doon, trabaho na naman. Walang humpay na trabaho yon. Ako alam ko po yun dahil may mga kapamilya din tayong nandoon na talagang sobrang hirap ng buhay doon, lalo na malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Diba, Nanay?
2: Opo.
0: Tama po yun. So, anyway, Nanay, alam ko pong galit na kayo sa akin. Pinipigilan nyo lang.
2: Alam mo.
0: Sabi na. Okay po, Nanay. No problem po yun. At sabi ko naman talaga yon. Anyway, Nanay, hayaan nyo. At kukulitin ko na rin yung ating po namang mga deliveries. Maraming salamat po sa inyo. Basta balitaan nyo lang po ako, Nanay. Huwag kang magsasawa, Nanay, na mag-antay. At Nanay, kung wala pa rin, tawagan nyo lang ako ng tawagan, Nanay. Okay lang po sa akin. Okay po.
2: Okay lang na pagalitan ka, no?
0: Okay lang, Nanay, na pagalitan mo ako. Kasalanan ko naman, wala pong problema sa akin. Okay, Nanay?
2: Halimbawa, ako makadeliver na. Dahil araw-araw naman ay nakikinig naman ako sa programa mo.
0: Sasabihin
2: mo, Nanay Rose, nandyan na yung sabon mo.
0: Tama po. Sasabihin ko po yun, Nanay. Apo. Thank you, Nanay. Nanay Rose, maraming salamat po. God bless po, Nanay Rose. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat din sa'yo.
0: Thank you, Nanay. Maraming salamat. God bless po. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless. 93.7.
4: This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:04.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

ay nagmumuni, kung ako'y nagwagi, pinipilit mang sabihin.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon. Nervioso, River Maya for you. Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Isang good morning, sabi nung isang texter, DJ Jason, maraming salamat. I'm listening in now, sabi niya, thank you for the music. Sino ba to? Si Lala. Alright, magandang umaga, Lalang. Thank you so much. Taga, ano ka, diba? Upper Nazareth ba, if I'm not mistaken. Maraming salamat po, kasi lagi ka nangikinig. At maraming salamat din, kasi lagi ka nagme-message sa fanpage ko, ha? Thank you so much. Yung mga hindi pa nagpa-follow, pwede kayo mag-follow, ha? Sa aking Facebook page. Ang aking page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan, that's Jason Space Heart FM. Para sa, para mamigay tayo ng bugas at ng groceries. Paminaw, paminaw. Pupunan tayo ng bagong winner na mananalo nito, ha? Ruleta! Sa ang area tayo bubunot? Ang aming studio matatagpuan po dito sa FICO Admin Building, Bameta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Puerto! Tuara! Pupunan tayo sa Drabag San Puerto. Ayun, nakasulat, Barangay Puerto. Ang pangalan ng nanalo ng bugas at groceries mula Puerto, Romeo Llagas. Romeo Llagas, congratulations. Nanalo ka ng bugas at saka ng groceries. Pumunta ka dito, magdala ka lamang ng iyong ID. Ito pa yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at saka groceries. Oh. Ito ha, si Danny Dablio ng Novitsko Taxi. Ulitin natin yan, Danny Dablio ng Novitsko Taxi. Ay, Danny! Nakadaugaug bugas at groceries. Congratulations. Anhi na. Dali. Anhi. Oh, ito din si Elaine Joy Gamaw. Elaine Joy Gamaw ng Barangay Patag. Congratulations. At Rosalinda Paharon. Rosalinda Paharon ng Barangay Agusan Zone 2. Congratulations also. At si Nestor Ohinan. Nestor Ohinan ng Block 4 Puntod. Congratulations. Kaya din si Riza Lorejo. Riza Lorejo ng Barangay Kauswagan. Congratulations also. Marlon Cabales ng Barangay Agusan. Marlon Cabales ng Barangay Agusan. Congratulations. Kaya din kay Sherwin Makiling. O Sherwin Makiling ng Barangay Gusa. Congratulations. Kay Joshua Laguna ng Barangay Tablon, Purok 5. That's Joshua Laguna ng Barangay Tablon, Purok 5. Congratulations. Bugas po the groceries para sa iyo. Kaya din si Jackie Lou Cartagena ng Bonbon Raagas. Ulitin natin, ha, Jackie Lou Cartagena ng Bonbon Raagas. Congratulations. Nakadaugsad kang bugas at groceries. Christopher Awit ng Mambato Lapasan. Christopher Awit ng Mambato Lapasan. At si Asinet Gaya Velasco ng Purok 5 Tablon. Congratulations. Eh, may isa pa pala, si Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. Ibang nga nabanggit na pangalan, pumunta dito, magdala ng ID, ha. Meron ka ng bugas at meron ka pang grocery. Sabayin niyo po ang ating The Prices Rise Overload. Ito po yung inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik tayo with more. Hey, sweetheart, stand by.
1: Fart 92.7.
2: 93.7. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
9: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
8: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
9: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, ug lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon, 73 na lang, muna nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn, mao ni siya usa nga nakatabang ni nako, ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog, dan dili na pud sila luya, indig mabuntag.
8: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mga ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
10: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

kanya ba sinagot? Ang lalaki na walang masuot. Hindi ko naman siya maibili na regalo, lagi nagkukuripot. Alam niya naman na marami pa dyan ang gusto maligawan ng kanyang ganda. Sabi niya sa akin, ni mahal kita, huwag mong isipin na sabi ng iba.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay, itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay, kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
6: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating Balitang Nasyonal, paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni VP Sara, maaaring umabot ng 72 araw.
17: DSWD bukas sa usapin hinggil sa panukalang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility.
16: Sa Balitang Nasyonal pa rin, Court the Sheriff na sinuntok ni VP Sara sa Davao noong 2011, detestigo sa impeachment trial ng BC Presidente.
17: At headlines sa ating balitang lokal, Northern Mindanao, malapit nang ideklarang stable internal peace and security ayon sa 4th ID.
16: Sa balitang lokal pa rin, kakulangan sa gabay na magulang isa sa ugat ng suliranin ng kabataan ayon naman sa CCPC.
17: At balitang lokal pa rin, patrolya ng higalang pulis magpapatindi ng police visibility sa mga paaralan sa Northern Mindanao.
16: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 200,000 pesos na halaga na pinaghihinala ang illegal na mineral ores na samsam sa Opol, Misamis Oriental.
17: Headline naman sa ating balita, Bukinon Bukso na kilahok sa Global Sustainable Development Congress 2026.
16: Samantala, balitang Bukinon pa rin, dating NPA squad leaders sumuko sa mga militar sa Malaybalay City.
17: At armadong suspect sa bukas kotse modus arestado sa Maramag.
16: Samantala, headline sa ating balitang Mindanao, mahiging 70 katao arestado naman sa isang linggong anti-crime operation sa Davao City.
17: Headline sa ating balitang international, Russia walang hiling, walang hiningin kapalit balita sa pagpapalayan ng 24 na Pinoy detainees.
16: Sa balitang international pa rin, 32 patay, mahigit 700 ang sugatan sa magkakasunod na lindol sa Venezuela.
17: At headline sa ating balita, pampalakasan Cristiano Ronaldo nagtala ng panibagong World Cup record sa panalo kontra Portugal.
16: Sa ating showbiz balita, Benji Paras, suportado ang desisyon ng anak na si Kobe na iwan ang basketball.
12: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Biyernes, Hunyo 26, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
17: Nel Arshaga.
16: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
12: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Aras natin ngayon, 22 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
12: Heart FM Balita.
16: Maaaring umabot sa 72 trial days sa paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon naman sa pagtataya ng magkabilang panig ay kay Senate Secretary Renato Bantung. Tinataya mga kailangan na prosekusyon ng 62 trial days para maipresenta ang kanilang mga ebidensya, habang 30 trial days naman ang kakailanganin ng depensa. Sinabi ni Bantung na ito ang naging commitment na magkabilang panig sa pre-trial conference at batay sa kanilang sariling pagtataya ng panahon ang kakailanganin upang makompleto ang presentasyon ng ebidensya. Nakadagdang simula ng formal na impeachment trial sa Hulyo 6, habang isasagawa naman ang mga pagdinig tuwing Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Samantala, isinagawa ang pre-trial conference upang mapabilis ang takbo ng paglilitis at matapos sa mga kinakailangang paghahanda bago naman ang trial proper.
12: Heart FM Balita.
17: Samantala, bukas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na makilaok sa mga legislative discussion hinggil sa panukalang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaaring managot sa kasong kriminal ang isang minor di edad. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchaliana, tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., handa rin ang DSWD ni pag-usapan ang issue lalo na matapos sa mga kamakailang pangyayari. Aniya, makikinig at aktibong makikilahok ang ahensya sa mga pagdinig ng Kongreso at susundin nito ang anumang magiging resulta ng mga talakayan. Sinabi rin ng Kalim na makikibahagi sa mga pagdinig ang mga attached agencies ng DSWD na Juvenile Justice and Welfare Council at Council for the Welfare of Children upang matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga bata sa anumang magiging desisyon.
16: Para sa atin, alas 7:24 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, isang court sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte noong demolition operation sa Davao City noong taong 2011, ang kabilang ngayon sa mga testigong iaharap ng House of Prosecution sa impeachment trial laban sa kanya. Ang pre-trial brief ng prosecution, nakalista si Sheriff Abe Andres bilang isa sa 8 testigo. Ayon sa prosekusyon, mahalaga ang testimonya ni Andres upang ipakita o mano na may posibilidad si Duterte na gumamit ng karahasan. Kabilang din sa mga iaharap na testigo ang mga miyembro ng law enforcement at ilang mamamahayang na nakasaksi sa live stream briefing ni Duterte noong Nobyembre 2024.
12: Heart FM Balita.
16: 7:24 pa rin na nagmamadaling umaga. Samahin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
12: Heart FM Balitang Lokal.
16: Sa ating balitang lokal, malaki naman ang posibilidad na maideklara na rin na Stable Internal Peace and Security o SIPS ang Northern Mindanao sa mga susunod na panahon. Ito'y ayon naman sa 4th Infantry Division ng Philippine Army. Ito'y matapos maideklara ang rehiyon ng Caraga bilang SIPS kasunod na matagumpay ng kampanya laban sa mga armadong rebelde sa lugar. Ayon pa kay Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, tagapagsalita ng 4ID, wala nang natitirang armadong miyembro ng New People's Army sa Caraga, ngunit mayroon pa rin mga individual na umarin nagpapatuloy sa pagre-recruit habang nagkukubli bilang mga sibilyan sa mga paaralan at iba pang institusyon. Dahil dito, pinaiigting na militar at iba pang ahensya ng pamahalaan ng mga legal na hakbang, laban pa rin sa mga sangkot. Kabilang na ang pagsasampa ng mga kaso kaugnay pa rin ng human trafficking at terrorism financing.
17: Sa iwalay naman na balita, naniniwala sa City Council for the Protection of Children o CPCC Vice Chair Jonna Domingo na hindi ang Juvenile Justice and Welfare Act ang dapat sisihin sa mga kasong kinasasangkutan ng mga minor de edad. Ayon kay Domingo, maayos ang pagpapatupad ng batas at napatunayan ito ng mga sa mga umiiral na programa at child intervention centers na tumutugon sa pangangailangan ng mga kabataang nagkakasala. Aniya, mahalagang suriin din ang papel ng mga magulang sa pagpapalaki at paggabay sa kanilang mga anak sa halip na ituon lamang ang sisi sa batas o sa pamahalaan. Dagdag pa niya ang kakulangan sa parental responsibility at parental guidance ay kabilang sa mga pangunahing salik na magiging dahilan ng pagkaligaw ng ilang kabataan.
18: Heart FM Balita!
16: Para sa ating yun, 7:26 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, palalakasin pa ng Regional Office 10 o PRO 10 ng Police Visibility at Mobile Patrolling sa mga paaralan sa pamamagitan ng programang Patrolya ng Higalang Police. Ay kay Police Major Joe Annabaro, tagapagsalita ng PRO 10, magsisilbing dagdag na puwersa ang mga pulis sa karaniwang nakatalaga sa administrative at office work upang makatulong sa mga aktibidad sa komunidad. Sa ilalim ng programa, araw-araw na magde-deploy ng mga personnel mula naman sa regional headquarters, provincial police offices at city police offices. Ito'y upang magsagawa ng police visibility operations sa mga paaralan sa buong rehiyon. Aniyay nakatuon ang programa sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante sa umaga at hapon. Ito'y upang matiyak naman ang kanilang kaligtasan at mapanatili ang kaayusan sa paligid ng mga eskwelahan.
17: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal na samsam naman na mga otoridad na mahigit at 204,000 pesos na halaga ng pinaghinalang illegal na mineral ores sa isang processing area sa barangay Limonda, Opol, Misamis Oriental. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsalib na puwersa ng Opol Municipal Police Station, Task Force Kalikasan at Kalinaw, Provincial Intelligence Unit na Misamis Oriental, Police Provincial Office at 2nd Provincial Mobile Force Company. Ayon sa pulisya, nadiskubre ng operating team ang 204 sakon ng pinaghihinalaang mineral ores na nakatambak sa loob ng isang processing area na bukas ang trangkahan at agad na nagsagawa ng inspeksyon ng mga otoridad at kinumpiska ang mga abandonadong sako na pinaniniwalaang bahagi ng isang illegal na operasyon. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ang may-ari ng mga ito habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng mga mineral at ang mga posibleng sangkot sa operasyon.
16: Itama inyo mga orasan, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po yung ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga nilalaman naman yan, ang ating balitang Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kasama na rin ang ating balitang pampalakasan o sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
19: Radio with heart.
18: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras sa ating yun, 31 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM.
3: Samantala sa lahat po ng mga naka-online na nanonood gamit po ang kanilang mga social media accounts, ang ating pong mga Facebook pages kung saan po tayo live, ay paari po ninyong i-follow. Samantala, ito po yung mga Facebook pages natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Dito naman sa ating live, maaari po kayo maglagay ha ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, maging ng inyong mga pa-shoutout at yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
3: Pagyari po lamang ay pakishare po nitong ating live para naman ay mapanood natin ang mga mainit na mga balita ngayon.
1: Heart FM Balita.
3: Aras natin ng 7:32 sa Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Lumahong ang Bukidnon State University sa Global Sustainable Development Congress 2026. Nagitanap naman sa Jakarta mula Hunyo 22 hanggang 25. Kasama naman ang iba't ibang universidad at organisasyon mula sa iba't ibang bansa. Pinangunahan ni University President Dr. Joy Mirasol ang representasyon ng universidad sa mga talangkayan, higil pa rin sa Sustainable Development at United Nations Sustainable Development Goals. Sa naturang pagtitipon, kinilala rin ang bukso sa paglaong nito sa Times Higher Education Sustainability Impact Ratings ng taong 2026, kung saan napabilang ito sa 1,000

0: leader ng CPP-NPA na kilala sa mga alias na Damok, Jumbo at Siga. Ito lamang Hunyo 23 sa hingimpila ng First sa Bukidnon PMFC sa Malaybalay City. Ayon sa pulisya, bunga ito ng magkasanim na intelligence operations ng PNP at AFP. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng mga otoridad ng dating rebelde para sa debriefing at pagproseso ng kanyang dokumento para sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Samantala, nanawagan naman si BOCPO Director Police Colonel Oliver Soto Navales sa mga natitirang rebelde na sumuko, isuko na ang kanilang mga armas at makisa sa pagsusulong ng kapayapaan sa Bukidnon.
1: Oras natin at alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Panghuli sa hanay ng ating balita mula sa Bukidnon, arestado naman ang isang armadong suspect na sangkot umano sa bukas kotse modus sa barangay Dulogon, Maramag, Bukidnon. Ito'y matapos ang mabilis na operasyon ng Maramag Municipal Police Station. Agad na kumilos sa mga otoridad matapos humingi ng tulong ang biktima na ninakawan ng mga personal na gamit mula sa kanyang nakaparadang sasakyan. Nakumpiska mula naman sa suspect ang isang baril, pera, dalawang cellphone at iba't ibang susing at mga gagamitang ginagamit sa pagbubukas sa mga nakakandadong sasakyan. Kasalukuyang nakakulong ang suspect at naharap na sa kaukulang kasong kriminal habang muling pinaalalahanan ng pulisya ang mga motorista na tiyaking nakakandado ang kanilang sasakyan at huwag mag-iwan ng mahalagang gamit sa loob nito. Alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Yan ang ating oras. Orasin natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
2: Heart FM Balita.
1: Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM Balitang Mindanao.
1: Mahigit 9 na pong katao, ha? Arestado po sa isang linggong anti-crime operation sa dyan po sa Davao City. Ang nilalaman ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganab. Carl, maayong buntag. Detalye.
3: Umabot sa 94 na katao ang naaresto ng Davao City Police Office o DCPO sa magkakahiwalay na operasyon laban sa kriminalidad na isinagawa noong June 14 hanggang June 20, 2026. Kabilang sa mga nahuli, ang 14 na most wanted persons, mga sangkot sa illegal na droga at iba pang lumabag sa batas. Ayon sa DCPO, nagsagawa ang mga operatiba ng 32 manhunt operations na nagresulta sa pagkakadakip ng 32 wanted persons. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang iba't ibang ebidensa kaugnay ng mga kasong kanilang iniimbestigahan bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa krimen sa lungsod. Sinabi ng pulisya na magpapatuloy ang intelligence-driven operations at police visibility efforts upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Davao City. Hinihikayat din ng publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagre-report ng mga kahinahinala aktibidad sa kanilang komunidad. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras natin alas 7.37 ng umaga. Samantala, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
1: Walang hiningin kapalit ang Russia sa pagpapauwi ng 24 na Pilipinong na detained sa kanilang bansa. Ito'y ayon naman sa palasyo. Sinabi ng Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Pilipino sa isinagawang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Ay kay Castro, hindi inasahan ng Pangulo ang agarang tugon mula kay Putin. Ngunit agad itong ipinahayag na susuriin ng Russia ang kalagayan ng mga Pilipino at magbibigay ng solusyon na naaayon sa batas at polisiya ng bansa. Binigyan diin ng Palace Press Officer na bago hilingin ng Pangulo ang tulong para sa mga Pilipino, ipinabot muna niya ang paggalang ng Pilipinas sa batas at mga polisiya ng Russia. Inihayag ng opisyal na naging positibo ang tugon ni Putin, ay agad na napauwi ang mga kababayang Pilipino.
2: Heart FM Balita.
0: Samantala, umakyat na sa hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang sugatan matapos yanigin na magkasunod na malalakas na lindol ang Venezuela. Ayon sa United States Geological Survey, USGS, isang magnitude 7.2 na lindol ang unang tumama malapit sa Caracas na agad sinundan ng magnitude 7.5 na wala pa isang minuto.

0: Minuto ang nakalipas, nagdulot ito ng pagbagsak ng maraming gusali sa kabisera at mga karating lugar. Patuloy naman ang search and rescue operations habang pinangangambahang may mga taong nakabaon pa sa mga gumuhong istruktura. Ayon sa interim president of Venezuela, hindi pa kasama sa opisyal na bilang ang mga biktima ng mga naapektuhan sa La Guayra, isa sa mga pinakamalubhang tinamaan ng sakuna. Nagbabala naman ang USGS na posibleng umabot pa sa libo-libo ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang pag-assess sa lawak ng pinsala.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa atin namang balitang pambalakasan, gumawa ng kasaysayan si Cristiano Ronaldo. Ito ay matapos pangunahan ang 5-0 panalo ng Portugal National Football Team laban naman sa bansang Uzbekistan. 2 goal ang naitala ni Ronaldo sa 6:39 na minuto ng laban upang pangunahan ang dominanteng opensibo ng Portugal. Dahil dito, siya ang kauna-unahang lalaking manlalaro na nakapagtala ng goal sa 6 na magkakaibang edisyon ng World Cup. Nalampasan din ni Ronaldo ang 9 na World Cup goals na naitala naman ang alabat ng Portugal na si Eusebio. Nagambag din sa panalo sina Nuno Mendes, Diogo Jota at Rafael Liao upang kompletuhin ang 5 goal ng bansang Portugal. Susunod na aharapin ng Portugal ang Colombia sa isang mahalagang laban para sa liderato ng Group K.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
0: Abay, binahagi ni dating PBA star Benji Paras na bagamat nanginayang siya, iginagalang at sinusuportahan niya ang desisyon ng kanyang anak na si Kobe Paras na hindi na ipagpapatuloy ang kanyang basketball career.
2: Ay, sayang naman.
0: Sayang. Ayon kay Paras, hindi niya pinipilit ang kanyang mga anak na sundan ang kanyang mga yapak sa sport. Sa halip, patuloy niya silang ginagabayan at sinusuportahan sa landas na nais nilang tahakin. Naging usap-usapan ang desisyon ni Kobe dahil sa kanyang husay at potensyal sa basketball, kung saan marami ang naniniwalang kaya niyang umabot sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Sa kabila nito, iginiti Paras na mas malaga para sa kanya ang kaligayahan at sariling pasya ng kanyang anak kaysa ang pagpapatuloy ng kanyang pamana sa larangan ng basketball. Isayang naman.
2: Wearing jersey number 14, the Tower of Power, Benji Paras. Oh, pero
0: diba?
2: Ano sayang yung...
0: Iba din yung... sayang.
2: Yung potential ni Kobe.
0: Kobe.
2: Abay, napangagaling. Hindi ba lang dapat pumasok na lang siya sa PBA, ano?
0: Oo.
2: Ano ba pinagkakabalahan ni Kobe ngayon?
0: Ano kasi
2: ngayon?
0: Kobe ngayon eh? Nag-aaral.
2: Ah, nag-aaral.
0: Oo, nag-aaral. At saka may plano din itong batang ito na maging businessman.
2: Collecting girls. Ang lulupit na mga chicks niyan.
0: Well.
2: Ang lulupit, di ba? Kailin Alcantara.
0: Yes.
2: Oh, na dinidate date niya pero hindi naman nilagyan ng label.
0: Label. Tsaka yung anak ni, naman. Ni si? Ina Raimundo.
2: Ay, talaga ba?
0: Dati. Napaka ang ganda ng batang yun.
2: Napaka-hot ng batang yun. Manawaran sa nanay.
0: Design.
2: Eh, Italiano ang ano ni Ina Raimundo, di ba?
0: Ang kanyang naging asawa.
2: Eh, Italiano, may mo spaghetti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, mi italiano. Ganda lahi.
0: Ay, grazie.
2: Grazie. Ganda ng lahi ng mga yan. Siyempre, no? Yung lalaki din.
0: Ay, oo.
2: Kita mo, pogi. Pero minsan, nalilimutan ko na Jason Steel pangalan ko pag nakikita ko yung anak ng Ina Raimundo. Oh, yung lalaki.
0: Ang guwapo.
2: Kala ko, ako si Jessa.
0: Si Jason.
2: Si Jessa Estela. Hindi Jason Steele. Pero seryoso.
0: Oh, yes. Oh,
2: ganda rin lahi.
0: Sayang.
2: Mga modelo eh. Model.
0: Yes, mga model ito. Tsaka yung kapatid din ni Kobe na si Andy Paras ay, di ba, busy din sa
2: pag-artista naman yun.
0: Acting career. Pero ano din yun ha, magaling din mag-basketball.
2: Oh, UP yan eh. Sa bagay, silang dalawa ng mga magkapatid, puro UP, galing UP. Galing yan.
0: Ito namang si Kobe naman ay sana yung journey niya at yung kanyang mga endeavors. The reason why talaga na iniwan niya muna ang basketball ay sana magpunyagi siya.
2: No? Sayang.
0: Success. Baka dun kasi siya, you know,
2: nababagay. I mean, bagay naman siya sa basketball.
0: Yes.
2: Doon nakaplano ang kanyang future.
0: Correct.
2: Okay.
0: Para nakapaglaro nga ito sa ano eh. Kundi akong nagkakamali sa Japan. Tsaka nag-draft din ata ito sa...
2: PBA. Alam ko, choice niya, hindi muna pumasok ng PBA.
0: Oo.
2: Pero sayang ano? Sayang. Ang ganda sana tingnan na may paras na naman may sa paras, PBA.
0: No? Iba din yung galing ng bench. Ah, alam mo ba, naalala ko na dati na nakapanood ako ng isang laro ni Sir Ben, Benji Paras. Bago ito talagang naging komedyante, pumasok sa entertainment world.
2: Idol namin yan.
0: Ay, mahilig mag-fade away ito eh. Yun ang kanyang tatak eh.
2: At saka ano, yung dunk niya.
0: Yes.
2: Mahilig mag-dunk. At saka Tower of Power nga tawag sa kanya. Tower of Power! Sayang naman. But anyway, sige. Eh, yun ang joy. Kanya-kanya naman ang gusto ng tao eh. Wala tayong magagawa dyan.
0: Baka naman pwede pa magbago.
2: Pero sayang.
0: Hindi natin alam magbago yung decision ni Kobe.
2: Andun na eh. Andun na siya sa pintuan. Sa bagay, andun na. Actually, nakapasok na nga siya talaga sa mundo ng basket.
0: Napunta
2: na nga sa ibang bansa eh.
0: Yes, yes.
2: Masarap sana ang tingnan, ano? Ang sarap sana pag nakita natin siya sa PBA na naglalaro. Alam mo yun? Tapos dala-dala niya yung apelyento ng Paras. Parang nananariwa ulit sa atin. Yung moment na may Paras, magsanok do Paras. Eh, parang ganun. Anyway.
0: Ang galing nga. Sarap palikan yung mga ganun. Ano?
2: Nakakabata lang pakinggan.
0: Hindi naman alata.
2: Nakakabata lang. Alalahanin yung mga kinikwento sa akin ni na Harvey Stone. Tsaka ni Nila.
0: Eh kasi naabutan mo sina James Yap na ano.
2: Di James Yap. Naabutan ko na sina ano na eh. Ito na
0: Kiefer,
2: sina.
0: Kiefer Ravena.
2: Oh, mga Ravena na. Tapos yung ano na. Yung
0: Terrence Romeo, mga ganun.
2: Oh, medyo luma-luma pa nga yun eh. Mga sino ba magaling? Naabutan ko ngayon yung ano na eh. Sina Abarientos.
0: Ay, Abarientos.
2: Hindi yung tito ha.
0: Ay, yung ano. Yung naglalaro ngayon.
2: Oh. Sa Brownlee na inaabutan ko, mga Brownlee na yung import.
0: Hindi halata, hindi talaga.
2: Ay, nako. Anyway, sige, good luck kay Kobe ha. At sana'y magtagumpay sa kanyang endeavor. Alright, salamat sa inyong chika today.
0: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
2: O 7:45 na ng umaga, eto na po, pakinggan natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
2: Nasaligan natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
3: Mayong muntag, Mar at Nel. Kanina lang, galing akong Ipunan. Palabas ng Ipunan, nakadaan tayo ng intersection Ipunan papunta po ng Bara. May build-up na po dyan sa ngayon. Hanggang nakarating tayo ng Bulwa. Yung papasok na naman ng Bulwa, Mar at Nel, may heavy traffic na sa ngayon. Maliban lang sa kabilang daan, maluwag na po ang sa kabilang daan. Paglagpas mo naman sa Bulwa Highway, papunta po ng Patag, may kaluwagan pa naman hanggang sa ngayon. Nakadaan tayo ng highway ng Kauswagan, ganun pa rin, stop and go lang po yung mga sasakyan dyan. Pagdating naman natin dito sa banda po ng Save Mall, Kauswagan, papunta po ng Marcos Bridge, stop and go lang po yung mga sasakyan, kaso dumadami na po yung mga sasakyan sa kalsada ngayon. Hanggang nakarating tayo ng Simricto, ganun pa rin, stop and go. Dito po kami ngayon sa banda po ng Lapasan. May slow moving na po dito sa banda po ng Lapasan kasi may public school pa dito sa ngayon. So marami pa pong estudyante kong pasok sa paralan. Kaya may slow moving dito sa ngayon, both sides, Mar at Nel.
2: Ayos, sige, maraming salamat. May pasahero ka ba ngayon? Wala.
3: Yes, meron. Papunta kami ni Ma'am. Papunta po ng Baloy.
2: Sige, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
2: Oras natin alas 7:48 na nagmamadaling umaga. Oras yun natin sa atin ng GCash G-Bills. Chill magbayan sa GCash G-Bills, your bills in one app. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Friday, Biyernes, Hunyo 26, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vivi Sara, maaaring umabot ang 92 araw.
0: DSWD bukas o usapin hinggil sa panukalang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, court sheriff na sinuntok ni Vivi Sara sa Davao noong 2011, detestigo sa impeachment trial ng Vice Presidente.
0: Headline naman sa ating balitang lokal at Northern Mindanao, malapit nang ideklarang stable internal peace and security ayon sa 4th ID.
2: Sa balitang lokal pa rin, kakulangan sa gabay na magulang isa sa ugat ng suliranin ng kabataan ayon sa CCPC.
0: At patrolya ng higalang pulis, magpapatindi ng police visibility sa mga paaralan sa Northern Mindanao.
2: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 200,000 pisong halaga ng pinaghihinalaang illegal na mineral ores na samsam sa Upol, Misamis Oriental.
0: Headlines sa ating balitang Bukidnon, Bukso, nakilahok sa Global Sustainable Development Congress 2026.
2: Ating NPA squad leader naman sumuko sa mga militar sa Balay-Balay City.
0: At sa ating balitang Bukidnon pa rin, armadong suspect sa bukas kotse modus, arestado sa Maramag.
2: Sa ating balitang Mindanao, mahigit 90 arestado sa isang linggong anti-crime operation sa Davao City.
0: Headlines sa ating balitang International, Russia, walang iniging kapalit sa pagpapalaya ng 24 na Pinoy detainees.
2: Sa balitang international pa rin, magkakasunod na lindol sa Venezuela, nag-iwan ng 32 patay at 700 sugatan.
0: Headline naman sa ating balitang sports, Cristiano Ronaldo, nagtala ng panibagong World Cup record sa panalo ng Portugal.
2: At sa ating showbiz balita, Benji Para, suportado ang desisyon ng anak na si Kobe na iwan ito ang basketball.
1: Heart FM, Pina.
2: Talaga naman. Okay. Ito muna. O, oras natin, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Oy, lunchtime na, sweethearts. Ha? Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece sa Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya naman One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal? Mapapa-tastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB257576, Series of 2026. We get 9 more before 8 o'clock. Ito na yung mga pa-shoutout natin, ha?
0: Ito muna bago mag-shoutout tayo. Gusto ko lang magpa-remind sa mga sweethearts natin, ano, na yung real property tax amnesty hanggang July 5 na lang po ito. Ayan, sa mga magpa-file, pag-file na mo. Huwag nyo nang paabuti ng... Huwag nyo nang paabuti ng July 5.
2: Nang July 5?
0: Oo.
2: Yun na, ano? Yung tax amnesty. Nanay ko, yan ang inaasikaso.
0: Kaya, di ba?
2: Ang amnesty ng lupa, di ba?
0: Sayang din eh. Ano lang to eh. Once in a lifetime.
2: Malaki matitipid mo sa...
0: Malaki.
2: Sa tax. Kapag in-avail mo yung amnesty. Imagine mo, from 1993 yata yung sa amin. Hanggang 2006.
0: Ay, pwede
2: yung 2006. 2026. Hindi nabayaran dahil napabayaran.
0: Pero na under amnesty naman.
2: Under amnesty, malaki na tipid halos kalahati.
0: Oo, di ba?
2: Oo.
0: So let's take advantage.
2: Oo, yeah.
0: Ayan, hi, ito mula sa sweethearts natin itong mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Ang Gales family nangunguna dyan ng, mula sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi to Mommy Elaine, Ma'am Janine, kay Sir Glenn at kay Sir Nicholas.
2: Mama Sir, magandang umaga kay Sir Nicholas. Magandang morning sa inyo. Lagi nang nangyayari, madaling araw pa lang.
0: Ay, oo naman.
2: Jean Garcia Candia, magandang umaga ng Biyernes. Magandang umaga daw sa inyo, mga taga, ano to, Candia Vigil, Canituan. Good morning, thank you.
0: Good morning, Kanja family, Mama. Sir, ito si Mami Gemma. Mami, I miss you. Taga Zonta and Upper Carmen. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Yung mga, marami tayong sweethearts dyan, di ba?
2: Yung isa nagde-text din sa atin, si Lalang.
0: Si Lalang.
2: Oh, magandang umaga nun. Maraming salamat. Linlin Lagoroa, good morning. Thank you so much for listening.
0: And magandang umaga din kay Mami Amy Balumadres. See you later. Oy, see you later, Mami.
2: See you later, alligator.
0: Good morning kay Miles, ha? Mayor
2: Miles. Magandang umaga din. Badge, 71 ng SNHS. Sa may dagkagan at kitaw-taw, magandang umaga sa inyo. Evangeline Genabe, Elena Igar, kay Bridge Cobero, at saka Nida Espara siya, magandang umaga po sa inyo. Dagang salamat sa pagpaminaw.
0: Good morning, Mami Marilyn Fee. Ito si Lola Lalang. Magandang umaga, Lola Lalang. Lola Fition mula sa Hanupulan, Claveria, Miss Sami Sorian.
2: Uy, nag-follow na yan sa...
0: Ay, si Lola.
2: Oo, sa Facebook page ko. Yung Facebook page kong Jason Space Heart FM. Naku na, follow na yan.
4: Thank you, thank you
0: po. Kita ko na nga, nagko-comment ang Candia family. Sila, Ma'am Jean, at
2: Sir
0: Manny.
2: Sa mga reels.
0: Good morning. Sa mga hindi pa naka-follow.
2: Mag-follow na. Kung ayaw nyo mag-utom ng 1 year.
0: Ay, grabe naman.
2: Year. Annabelle Cabuyao, Tabano. Good morning.
0: Wait, congratulations kay Mayan.
2: Ayun, oh.
0: Mayan Tabano. Kay Clark. Kay Christopher Panka, magandang umaga sa inyo. Congratulations.
2: Teka lang, pag-graduation, siyempre, ka-graduate
0: yan.
2: Yes, oo. Diba? Tapos pag-uwi ng bahay niyan, may ano yan?
0: Konting...
2: Celebration.
0: Yes.
2: Saan kaya yung celebration? ano kaya handa? Ara nga may... Ano kayang...
0: tingnin natin. Yan ang sinasabi na, tingnin.
2: On sa isunan niya, sa inyo ba lang?
0: Good morning. Bayong buntag, ha? Oh, sa lahat din ng mga nagtapos. Meron ba?
2: Cum laude. Si Clark. Manya cum laude si Clark.
0: Oh, tsaka si Mayan.
2: Saka si Mayan? Imagine mo cum laude, manya cum... Lechon, nandiyan, lechon, dyan. Sa isa na niya. Sa isa na niya. Sa isa na.
0: Bekena ba, ano?
2: Isang oras may mukhaon.
0: Pwede naman po kami pumunta.
2: Anyway, kung sa lahat ng mga graduate, yes, congratulations.
0: Congratulations.
2: Sa isa sa inyo.
0: Kakatok ba tayo sa mga bahay-bahay?
2: Ay, nako. Ay, si Lalang, Bajaw Locking. Mm-hmm. Magandang umaga. I'm watching right now at the same time listening over the radio. Uy, talaga ba? Dala-dalawa? Sana all.
0: Pwede naman. Oliver Burami Dupalco, good morning. Tagaano to eh, kundi ako nagkakamali, Baluban.
2: Balubal?
0: Oo. Good morning.
2: Ay, si Johnny Barrientos daw ba ang inabot ko? Sabi ni Dr. Heart-Heart FM.
0: Pa-follow like it.
2: Abarientos din yung inabot ko, pero RJ Abarientos na. RJ.
0: Hindi na si Johnny.
2: Hindi na yung Johnny. Sino yun? Johnny Abarientos. Ano? Magaling ba yun noon?
0: Sabi nila.
2: Yung R na abutan mo si Abarientos, yung RJ na yun. RJ
0: sa YouTube.
2: RJ na abutan mo.
0: RJ na ba?
2: Oo. Oh.
0: Galing din nun.
2: Oo. Oh. Ito naman,
0: si Karay Takon. Good morning. Magandang umaga.
2: Lalina ba na Bonitalia Wiso. Magandang umaga sa inyo, mga taga King Louis Barbecue and Crispy Fried Chicken. From Faisto, Trinitas, Bugo. Good morning!
0: Maayong buntag kay Maymay. Maayong buntag. Good morning.
2: Sige.
0: Oy, speaking of good morning, alam mo ba, mamaya na yung concert ng ating Music Travel Love.
2: Mamaya na ba yun?
0: It's gonna be a great Friday for us. Sa mga wala pang ticket, nako, humabol kayo sa pagbili. Ayan, you can come here sa station so that we can guide you and assist you to purchase one. Or...
2: Pwede pa.
0: Sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang ticket din, ha. Sa mga nanalo sa ating concert ticket giveaway, nananawagan po ako. Kunin nyo na po
2: na
0: ang inyong mga ticket. Para hindi na tayo magkaano mamaya.
2: Para hindi tayo maghantingan mamaya.
0: Correct. Kasi wala pa namang ano doon. Wala pang lamesa or wala tayong station doon sa event.
2: Manonood.
0: So, dito
2: ticket
0: lang
2: din. Ticket. Manonood na rin ako. Manonood na ako.
0: Manonood si Jason mamaya.
2: Ilan ticket? Sa isang ticket? Dalawa? Larga! Hindi, may mga nagki-claim na kasi ng ticket eh. May mga nagki-claim na.
0: Nako?
2: Ay, sige ha. Ay, abangan nyo rin yung ating bugas at saka groceries.
0: Yes.
2: Ipamiligay mamaya. Doktor, yeah. Doktor Art, masawa na. Bigyan mo.
0: Ay, ito pala si Ma'am Merlin kahapon ng S-Gabi. Magandang umaga. Thank you sa pakikinig.
2: Ayo, Papa Roo, good morning.
0: Nanonood good si Papa morning, Roo. Papa Roo.
2: Aras natin, isang minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sanganan po ng ating mga newswriters Nel Arciaga at Tony Gonzalez. Pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating Technical Department, Engineer o Chief Engineer Berhel Castillo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bacansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sanganan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sanganan po ng aking partner na si Randy Quiros. Kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
0: Nel Arciaga.
2: Ako naman, Mar Laurenia. Hanggang sa Lunes. Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho.
1: Serbisyong may puso. Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Tanang bills, Jukarun?
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karun? Posted na dayon for select billers.
6: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.